0: Cuisine para iwas sakit, iwas virus, ganon, nakakaloka.
1: Mahanap lang si Ayot, magdali tapos food bayad. Ba? Sa Casa Pepen, tinando ang lahat yung meron silang magagandang outdoor venue, mapag-grand o intimate celebrations man yan. Puntahan dahil malapit sa Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Ating sa food, meron ding services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, ilang food trays, food carts at
2: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments. Wish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, debut, anniversaries, and reunions, to corporate private ceremonies, to hall, ardipias, and dine to live sophistication in our Filipino-Eurasian fusion catering. Planning Beyond also offer catering, food packs, and party trays. Perfect anywhere. Make moments even more delightful with sweet Grazelle. Dine with us at Mauritius Food Front. Capture memories with our photo shoots around the venue and relax in our elegant room accommodations, complete with private cable finish room service. Right now, visit us or call 952-2422 at Tasmin Boulevard, Bombon, Tabaco City. Be gold. More. We just effortless, refined, and truly elegance. Touch of a Veramore. With destination for every celebration. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang...
4: Dahil masarap siya at kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo ng Best Cafe Green?
4: Masarap itong Best Cafe Green. Gumaganda pa ang aking pakiram. Na po, ako po nga po sa mga sanggap.
3: So, sa ininom ng...
4: Kayo lang po ang tap at head marat.
2: Oh, the best fit in herbal supermarket.
5: Sa imang marabay sa mga mahilig dancing palabaw. Yaon lang ini si T. Yes, T. At Lorenzo. Sam Deped San Lorenzo. Lingawan na... Mana sa Tabac Dance Studio. Nag-aag kay mga bagong DI or dance instructor ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
6: Dinta.
7: Ha? Nata? Masaing ka?
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, aasing bangko, igwapas in the kitchenware, wearsome, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Na next week,
7: sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial.

0: Ferreira, pagka morning sa imo, Recto Belon. Salamat sa pag-follow ng Facebook account. Nagpa-follow man pala na, no? Sa satong pangapuda.
1: Hala, tila.
0: Alas 8:11 na mga tugang nin pagka morning. Dili po sa programang ini. Ano na maraho na kamo? Good morning. Karapi na kamo sa programa ha. Rup-rupiling kaping natural, kaping herbalta. Ayun na yan. Tapos bakal ka ng bodigos dyan sa saod. Kuniguapan ng bodigos dyan. Pwede na ang bodigos. So pinatagas na pandesal. Pero dahil naman kan ngunyan sa saod ano, kan bodigos na yan. Nakapalo tulo sa kongunyan. Shout out talang tabi din sa TV Albay. Nagdadangog sa mga oras ni Paisa na tabi. Magpadagos ang mga Magna Carta por Barangay Official si Baad lamang sa mga programa kan Barangay Bako na magun, lalo na sa buhi na ayam. Dahil nang unang tabi. Deyo, may pangaranan.

Tama na kay Ulok Chodoming. Tatama na. Dahil na lugod ng kupundo iniong, kunya na iniong, inihong slide tadigdi. Natingana naman, Sir Man. And ito'y close kong window. Mida mo, ubos ka close. Tadi nang pupundo ini sarok nini. Alat ka? Ge. Naging sado, naging sado, naging tanaw na tapulan. Palo lang kayo ni Sir Man yung paghali. Sige na siya naman ang ulok. Ilong-ilong natingga, Sir Manny. Nag-abri akong panibagong slide. Pero sige na siya ng ulok baga kayo ni. Aning ko niya na ini. O duwa na baga yung nabrihan ko. Ang saro. Dahil na nagpapangsyon. Pero sige siya ng kakaakunyan. Tanap pindot. Paano kayo ni pagali, Sir Manny? Kang saro na ining black. Ay, ni-close lang. Ini. Ay, okay. Pambihira. Danyaon pa ng gaan. Abo magpasara ang kinaaban. Hindi kita tirahon tali di. Adiyo na. Ayaw pa rin. O, di ba, napundo naman. Kanina lang sana. Ayaling mo namin. Minsan man kang kunyanin. Kan Jessler midig di na. Kunyan man ano. Napalyamas. Good morning. O, ayaw na. Ariglado na ang kinaaban. Di kita nakapuko sa sige ang ulok ni Chudomi. Pati ako na didis. Ano mo para ulok man ang lalaking ini? Ining mo naman na. Inaman talagang. Good morning, good morning. Sa'yo na nga ni kita, huslao na. Nalamang lugod ako, huslao na. Kangibot ang ini. Good morning sa imo, Anlin. And Sir Manny, have a blessed Tuesday po to all viewers and listeners. Mga tugan, di kita sa mga isyo niya na aldaw. Pero inutun to sa lado nasyonal. Ano na daw sa mga diklaging kan mga kanal sa mga barangay maging sa sentro kan Tabaco. O speaking kan diklaging, pag-agi ko dyan sa may party kan Bunbun, may nag-inspection dyan kasudma. Dahil ko garing pinunduan, tada ako nakimarites. Pero may nahili kong tulong persona duman na nag-inspection dyan sa may tulay kan Bunbun. O ba di yun na yan supig sa sabi mo na mga duro diklaging. Good morning man kay Konsi Father Noli Alparse. Salamat po, Cons. Contentment is life's greatest treasure. A thankful heart is richer than any wealth. Choose gratitude every po ni Konsi Father Noli Alparse. Yan ang mga magagayo na mga pagirumdum sa buhay. Maging kontento kita mga tugang sa kakontentuhan sarong ano nga ni ang treasure sabi ko buhay yugun mo yan ang puso da ang mapinasalamat mas mayaman da yan kaysa sa ano pa man na kayamanan yugun mo yan kaya pilion tada tabi. And perming magpasalamat, gratitude. Tama ba ako, Father Noli, kang gratitude? Maluyaho na ako, Father Noli. Nagaparaluya na sa kuyang kunyan. Yung, ang tawag dito, comprehension. Yung gratitude, di ba? Pag-appreciate, pagpasalamat. Kaya piliun tal perming magpasalamat oral daw mga katindugon sa mga biyaya na sa tuyang nare-receive, di ba? Ang padakula man ang kasalit, tingong perming magpasalamat kayo. Ang ano man estado takan buhay sa ibabaw kang kinaman, mga katindugon, kimayaman ka man, kitios, may mga rason sa iyan kunanta, iyan ang estado mo sa buhay. Ating uminaro, uminaro. Kaya, sa kung ano anigwa ka, ano? Kung tatawanan ka na kayamanan ni Lord, ihiras mo sa iba ang grasya. Kung ika ang gigibo na instrumento, tanganin ka duman sa mga taong daing-dae, padagos mo ang pagtabang sa senda. Ta ika ang gigibo na instrumento, halimbawa ni Lord, di ba? Maski ako man, Sir Manny, kung halimbawa umabot ang panahon na

mag surusupay naman ang sakuyang maleta. Yan halimbawa baga sa kadakol-dakol kantawo digdi sa ibabaw kan kinaban, saruman ako sa mapili ni Lord na ikang ngaya Sir Ed, tamatabilon ka ngaya sa radyo, surusubrahan ko ngaya ang maleta mo. Nganis mo sa iba, natataday ade. It, mga katindugo lang iyan, dawa sa dit ang maleta, kundi minsan ako, money, and istriya sa simbahan. Mahiling mo man ang difference, mayaman buda kang tiyo sa simbahan. Nagtaning su tiyos budahon, Sir Man, mahiling mo talaga su tiyos, date man anting tao, sumayaman. Sabi ko, talagang ko yan eh. Talagang mahiling diferensya, no? Sa tao pa sa naduman sa kunyan bagam, iniho, naglilibot ba ang silo, mga to? Morning, morning. Pagka kunyan ka, humiliya. Mo eh. Yon, ang, pero, ang minsay sa human sana ito mga katindugon. Nga ni kuming, daing malawag or kinakpar. Kidakula ang kantidad kesa dito ang kontid. Basta udoksa sa imong buot ang donasyon na itantao mo mga katindugon. Dakulang bagay na po yan. Napasin na, na direksyon tangon niya na pagkaaga. Pero dahi bali na. Grabe so kunyan. Mga reaksyon. Kan primerong aldaw mga katindugon kan hearing ni Vice President Sara Duterte. Ang pagguna kan mga pro Sara Duterte dahilan ta magayon mga katindugon sa mga opening statement kan defense kan depensa laban sa grupo kan mga prosecutors tabi nalo na sila iyo lalong-lalo na sa opening ni Attorney Sheila Sison. Ang malinaw na layunin sa likod ng paratang na ito ay pagpapatalsik sa isang vice presidente na inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Mga kunyan ano? Mga litanya, mga tugang na pagpapakonsensya o kaya ako sa isipan lalong-lalo na kan mga nagboto mga katindugon kay Vice President Sara Duterte. Maurag pa. Tapod na political strategy. So napili mga katindugon na lead council kan administrasyon kan kampo baya ni Vice President. Ang problema sa linyahan ni Attorney Sheila Sison na 32 million votes ay hindi dahil mali ang numero. Ang problema, ginawa niyang legal o legal argument ang campaign poster. Yeah, sabi ni Day, yes, Sara Duterte was elected 32 million Filipinos. Totoo naman talaga. Dakulang numero ito. Impressive tabi ito. Landslide. Pang tarpulin. Pang thank you sa tiwala. Kan 32 million. Pero hindi iyon magic. Amulet. Sabi di, laban sa impeachment, hindi iyon back sa accountability. Hindi iyon Lazada voucher na po pwedeng i-apply sa confidential funds. Unexplained wealth, bribery, corruption, o kaya public traits, mga tugang. Dito pumapasok ang unang, sabi di, appeal to popularity. Sa mas simpleng Tagalog, marami kaming bumoto, kaya tama kami. Yan. Parang ganun ang gustong ipalabas, mga tugan. Tulos kang kampo ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Magayunon eh. Kasi, Ramlindo, sa pon pa sa mga katindugon, mahiling ta na medyo lilamon mananggad kan depensa sa so mga nasa prosecution, ano? Lilamon. Kaya may mga suggestions na matiano na ngayatabi baloon subikulanong abogado na nasa prosecution panel. So, si Attorney Ruth Gutierrez, taga-Albay po yan. Kundi ako nasasala, makuapo ni kunya niya, ni dating Mayor Pat Gutierrez kan Tiwi. Yan, si Ruth Gutierrez, mga tugang. Iyo po, kasabay siya duman. Mga katindugon sa taga-Usig. Prosecution. Ito ano? Team. Yan. Nasa prosecution team. Ano daw nga itong gibuhon na lead counsel?

appointed ngayon si Aramindo si Luistro. Ako, believe man ako sa tali, budatibay kan babaying yan. Ano? Pareho man ni Attorney Sheila Season. Mga matatali, mga matitibay na mga abogado, mga katindugon. Kaya, at the end of the day, ang magiging burugtian man sa nadigdi mga tugang tabi, pagpresentar kang ebidensya, ebidensya sa lado ka nag-aakusa, buda siyempre, madepensa mga katindugon, supig-aakusaran. Yan. Diyan ta na mahiling mga katindugon. Kita dapat na publiko na nag-aantabay mga tugang, dahil sa nakita duman magpaparabase sa tibay kan pagtaram kan minahampang mga katindugon duman sa korte. Hilingon ta din mga katindugon, pagbanggaon ta din matabi ang mga ipipresentar na mga ebidensya, buda kung papaano didepensahan kan pigsasahutan mga katindugon itong mga ebidensyang ilalatag kan prosecution team. Epo, bago kita magsabi na ay wow ngaya magaling, hilingon ta digdi tabi sa mga masunod pong pagdangog, hilingon ta articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte, apat ini apat tabi an articles of impeachment, misuse of confidential funds, culpable violation of graft and corruption through the regular use of 500 million pesos in the office of the Vice President and 112.5 million pesos in the Department of Education. Kaya pag pinagsaro mo ining 500 million plus 112 na ini mga tugang, aabuton po ni nasa 600 million labi. Ang pinag-question na salang paggamit kan confidential funds. Para og mga katindugon si Day Pangani. Wala pa tayo sa exciting part. Iyo, paghampang mga katindugon tabi ni Piatos. Ano nga isa pangaran ni Piatos? Mary Grace, yan. Mary Piatos, yan. Apat ini ha, otrohon ko. Sarupasan na ini. Sunod, bribery. Bribery. Ikatulo, wealth. Ikaapat, betrayal of public trust. High crimes. Ano ini mga tugang na betrayal of public trust? Iyo ini mga tugang. So, live na nagtaram sa Facebook, social media, si Vice President Sara Duterte na may kinahuro na siyang killer na tugang in kaso may mangyaring maraos sa iya. Tatargiton, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, budak tabi Speaker Martin Romualdez. Yan. Bako yan kunyan sa sendo. Bako yan fake news. Tunay iyan na nangyari mga tugang. And siya mismo, ang nagpaparataram kayan, na dagiton baga siya kaado. Kan si papa niya, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga katindugon tabi, uto, ipig-surrender kan gobyerno kan Pilipinas sa ICC. Yeah. Ta, igwada siya ning huma sa buhay. Kaya kung ano man daan mangyari sa saya, may kinahuro na siya na paragadan. Ngani, targeton, gadanon, mga katindugon, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., suagom na si Lisa Marcos, buda si Martin Romualdez. Yugon mo iyan. Buda o ninsaro, unexplained wealth. Iniso pagpaparalubo mga tugang kan kayamanan kan magagom na manay inday Sara Duterte. Yan. So kita bilang mga ordinaryong namamanuhaan as in kulang and karaman mga tugang, kulang ang karaman pag-abot sa mga sabi nga ni rule of law. Yan. Ay, dingon mo si Senador Win Gatchelian. Nagpaubaya nga ni mga tugang si Senador Win Gatchelian. Ta, senador siya, legislador siyang senador, pero bako siya abogado, medyo kulang ang sa iyang kaaraman mga katindog.

0: kung papaano papadalaga nun bilang sarong Senate President, kung papaano niya i-handle mga tugang bilang presiding judge yan, magigikang huwes. Dahil mo siyempre, dahil ka mang kibakround sa law. Dahil ka mang kibakround sa law. Kaya nagkaiguanin pag-ilihir mga katindugo na napili si kuya, inihong kababayan ta. Si Escudero Bagatugang, sarong veteranong senador, buda, abogado. O, sa puntong ini, nakabawi mga katindugon si Senator Francis Chis Escudero. Garong biglang nalingawan kan publiko na siya tabi pinagkukuniktar sa flood control anomaly. Garong lingaw na, no? Nakaapuntos ni Escudero, no?
1: Good morning.
0: Matini. Iyo po yan. Kaya, sa mga nagtitibay-tibayan ng paghuna ninda, tapos na sa boxing sa first round, eh, papu, first round pa lang ito. Iyo, first round pa lang ito. May panganing relatagan kang ebidensya. Kung baga sa ano, kung baga sa programa, introduction pa sana ito. Oo.
2: Hala, tira.
0: Introduction pa sana.
2: Hala, tira.
0: Kaya halaton tatabi ang mga susunod na kabanata sa kasaysayang pinamagatang The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte.
2: Hala, tira.
0: Lorely Bosque sa Kamalig, naghiling Marina Aga, Hel Lani. Good morning diyan sa Purok Uno kan Kinastilyohan. Anlin. Marina Tuesday morning man tabi sa imo. Solidad. Binaraw, Marina pagka morning. Jack Dimple Monasterial, Marina pagka morning. Maray pa ma'am Jack Dimple Monasterial, mag-branch out ka kan sa imong kunyan shop, motorcycle shop. Ta ma-franchise ako si mo. Ani na sa imo na mga materials budaan mekaniko. Adap na so nagkukunyan baga nagigibukan mga copy racer. Ito ang satuyan titirahon.
2: Hala, tira.
0: Kaday man kaandigdi. Adi, kita ang ma-fight digdi sa tabako. Bien Ray, na naghihiling dyan sa college. Day ka mong klase, ta sige mong duungaw sa programa. Richelle Bitara, good morning. Iyo Lods, next time sa Legazpi muna. So mga taga Legazpi man sa nini Lods na BBA. Kung bago ka taga Legazpi, mas nga kiday ka man taon ayuda. Ni mana King Coral, Monica Calaor, good morning. Marites Brito, Rina Cortesano, good morning dyan tabi sa mga taga-bisita Sitio Matuoy. Kay Lilian Clarillo Boncaros, Miso Tamaan Primo, maglaban ka na ta flying butter kami dyan sa tabako. Nahiling mo naman ini. Asun Binamera Bermas, good morning si Red, watching from Kamalig. Yun na, binasa ko na tabi. J. Cancela Burbe, maray na pagka-morning. Kay Rolly Bichayda, good morning man tabi. Morning sir, and pa shoutout sa mga taga Estancia Malinao, sa mga taga Zone 9, sa Bichayda pa, ipundo ng impeachment. Sabi nga ni presiding judge sa Chis, sa isang kaipuhan, sayang lang kang oras at pondo para sa gastos dyan. May stress lamang ka mo ki ex-con Robin Kaka Google. Totoo man ito mga tugang na kung hilingon ta sa numero huslaonon, may punto ka, Dawa tapuso naman ang an impeachment bangatugang tabi. Taram tama na ang walo na mga senador, Robin Hood Padilla, magtugang na Cayetano, Alan saka Peter. Di magtugang adi Alan buda Peter. Magtugang na Cayetano, Pia buda Alan. Magtugang na Bilyar, lima. Nakakulong na, dahil naman ito sa nakakulong. Lima na, si Sepa, Robin Hood, anom? Duwa na sana. Si Sepa, basta walo ini Robin Hood. Hay, natarilingaw ko na lugod. Basta, tama itong pigsasabi mo. Ito mga nabanggit ko, mga senador, kung ang pagbabasihan ta, political on konsensya na nakasurog, dahil naman ito mababago, dumanasin da kay Vice President Sara Duterte. Kung di ang punto digdi,

0: natugang konanta ta igwaki impeachment trial. Tanganing mismong kita na mga namamanuaan, kitang mga botante, kitang mga Pilipino, mismo ay makapag-atid-atid man kan sitwasyon base sa mga ebidensyang ipipresentar. May hiling taman sa mga ebidensyang iyan, mga katindugon, asin maaraman ta din kung tayo ang ipipresentar, mga katindugon, tabi ang magiging desisyon kan mga senador ta. Kung da'y sinda maghiling sa ebidensya, unong sa mga reklamong pigsangat laban kay Vice President Sara Duterte, ta talagang dawa tapuson ta na an impeachment trial, taday man makukuha ang 16 na boto para mapatalsik mga tugang si Vice President. Wara man yan. Day mo makukuha ang 16 votes. Kasudma sa nangani sa pagpili bilang presiding judge, senator sa impeachment court, mga katindugon tabi, walong mga senador. Anday nagpabor na maging si Senador Chis Escudero ang maging presiding officer o presiding judge. O di ba? O duman pa sana may walo na, tapos 12 sa nasunag boto ta napabor kay Chis Escudero. Kaya kung bilangon mo, 12 plus 8, nasa 20. 24 bagaan mga senador. Wara si Bato. Wara si Jinggoy. Oh, nakakulong mga katindugon si Marcoleta. O tulo bagaan nawara. Diba? Isipan sa ro para maging dusi-dusi nga ning 24 gabos. So yun yan. Maliwanag mga tugang na dahil kaya talagang abuton ang 16 na boto para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Pero ipadagos lang kasi Ramlindo, sabi ko, kung igwaki mga rinibong sekta na nagpuprotesta mga tugang, igwaman kimilyon na mga Pilipino na nagdadangog sana, naghihimati sana mga katindugon as inaghahalat din tamang tiyempo ang bilog na katotohan, bilog na istorya mga tugang, unong digdi sa mga isyong pinagagapo sa Vice Presidente. Iyitabi, maging guilty or not guilty man ang Vice President, aramta na pagkatapos kan hearing na ini mga tugang, ini din ang magiging basihan kan mga Pilipino sa pagboto ninda sa masunod na magiging presidente kan sa tuyang nasyon. Bata ang unya, nagkukusog ang pangapudan, nagkukusog tabi ang ugong-ugong na talagang malalawos na makikipagbogtian si Naga City Mayor Lenny Robredo bilang kandidato sa pagka-presidente. Asin kong initabi ang gigibuho na pangbato kan administrasyon. Sa iling ko mga tugang, magabat man ining kalaban ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung hihilingon ta sa mga dokumento, sa mga papel, mga katindugon, warang bahid ding korupsyon. Ang alkalde ka Naga City, kanini maging Vice President, i-compare mo ngunyan sa Vice President na si Vice President Sara Duterte na igwa kipanlain-lain na mga issue mga tugang laban sa saya. Kaya anuman ang maging resulta kan impeachment trial sa Vice Presidente kan sa tuyang nasyon, iniha sa sakuya pong opinyon, iyuman ini mga tugang tabi ang magiging basihan kan mga Pilipino sa pagboto sa 2028. Iyan, kunday ma... Bata kita, mga malingawon. Iyan, kunday ma... Sa bagay, pag-eleksyon, minabotwa mga tugang adi. Pag-eleksyon, minabotwa. Nagkakaigwa ki... Kuyan, inihong... maalahala mo kaya moment. May pag-irundom, ano, ang publiko pag ma-eleksyon. Minaruluwasan sa mga dating isyo.
1: Hala, yung tira...
0: Joseph Bombita, kay Asuncion Balubar, good morning tabi. Noy Caldino, good morning. Giselle Bas Bordeos, kay Evangeline Bianyas, tama. Maka sayang tubig digdi po sa Kanaway. Ano ang kunyan sa Kanaway? Dato

0: Romeo, Marina pagka morning. Iluminado si Kuela, Marina Agatabi. Ed shop sutigibong kwarta huni ako Sir Ed. Ang gibuhon tang shop. So nagigibo kay kwarta. Dipisil ang pag kwarta na mismo ang tigibo. Dipisil na kalabano ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Good morning da kay Bok Bordeos Bon dyan sa Sugod. Intro pa sana sa impeachment. Igsakit na si Robin sa depensa. Elena Valenzuela, Marina Aga. Basta po sir, ang pananaw ko, ang mga politiko, kakampihan daw ang one big happy family sinda. Oh, inisa na. Kaya kang utak ko. Sorry na. Okay lang yan. Ah, iyo pala manangat. Pang 13 manangat pala si Wayne Gatzel yan. Ano? Pwede pang i-challenge through debate ang two-third naan or 16 votes since bako na 24 ang senador. Badi yung tabi uslao nun, pag abot kan burutuhan, magkaigwa pa rin debate. Kasi, paano mo papagbutuhon? So, tulong senador na daiman duman mismo sa impeachment court. Dawa pa sinasabi kan konstitusyon na kinakaipuhan nindi si Saiz. So, two-third, mga katindugon kan 24 manangga, di si Saiz. Ikong 20 na sana ka mo dyan, ta, or kaya 21, makuha ka mo dyan kang two-third mga tugang tabi, baadi yan magiging debate sa mga masunod na daw. Kaday naman, ang request ni Senador Robin Padilla daw, ang hindi makaboto, basta nga, paatindi ron hindi nga di sa, kunyan, impeachment court, so daw nga Senador, si Villanueva, ay Villanueva, baadi yun ang masunod na makulungan. Ikaman nga si Red. Ba't ang ngayon nag-balyo na sa balyo? Ano naman na? Kasi na nga nito, dahil si Marcoleta. Oh, sa kabaga ka ini. Ngalay nindo, ade. Alas 8:40 na. Pabultada kita sa pagbulta. Magna Carta for Barangay Official sabi, pagurunan ta. Ha? Diyan sana ka mo.
1: Bicolandia. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Ang kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa yes na yes.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang dati. Pero simula nang kahit pang level ang freshness at glow. Give ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens 5 days. Para talagang protekutis mo sa dryness. 5 days? Boom! Ipo, fresh, soft at maputi lang gamitin. For 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makapinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawi, kumas Caps Supplement araw-araw. Pag

0: kawad si Nair Burse.
1: Hala, tira!
0: Day naglandfall si Super Inday sa impeachment court. Day man talaga ta. Ang sabi kan pag-asa mga tugang, si Super Typhoon Inday. Kaya, sudma, day po naglandfall talaga sa impeachment. Ayun. Ano, day, sa pag-atin, day ngayon pag-atinder ni Sara Duterte, sa primero ngayang impeachment hearing, ano ngayon ito, sir? Sign of guilt? Day man, bak guilt ito? Iyo, tapig sabi baga ka sana, day man required, magkatindugon sa, kunya na ito, sa hearing, ang presensya kan vice presidente, pwede man ngayon kami ng mga abogado. Ati, ano? Very good man, Cogs. Kay Ason Binamera Bermas, Teskye, Echaluse Marin. Day malingawan iyan pag eleksyon, sabi na bulang repetisyon pag manok. Kaya day malilingawan iyan ang ginibo ni Day do, kita magka-amnesya naman kay ni Madam, Sir. Magka-amnesya naman kita kay ni.
2: Ilong-ilong, hindi kalanay.
0: Sa day karta, madali na ang barangay. Ilingon ko din filing kan filing certificate of candidacy mga tugang para sa barangay as in sanggunian kabataan filing o COC. Tamay pigbubusol kaya mga katindugon sa Kongreso na maisa batas na inipong Magna Carta for barangay officials. September to October 5, filing kit of candidacy. Madali, o nasa na baga, July, August, September na. Adi halos sobra na sa na duang bulan, eleksyon na sa barangay. September 28 to October 5, and filing kan candidacy certificate of October 22 to October 31, campaign period. Nobyembre 2, mga tugang, All Souls Day. All Souls Day, Nobyembre 2. Oh, tama ba yan ako? Nobyembre 2, mga tugang, All Souls Day. Pag Nobyembre 1, baga, All Saints Day. All Souls Day, Nobyembre 2, mga katindugon. Election, sir. And pagrumdum Souls Day, araw ng mga patay, Nobyembre 1, day man ngayaki, Nobyembre 2 na kunyan, ang mga katuan, mga Kristiyano, day man ngayon, minapasiri ngayon sa cementerio ngayang All Souls Day, All Saints Day ngayon, kita minadoroman. Iyo. O kaya pagka pitcha dos, sabi kan, yan, barang, di tamang-tama, pecha unong banggi, harali ka mo sa simbahan, harali sa simenteryo, maralakaw na abis sa mga parakanap. Kang kurukinyintos.
1: Hala!
0: Kurukinyintos ka ngayon dyan. Maringi, kung may magtao pang kinyintos, igwa yan, dahil man mahali yan. Abangan tayo na magiging basyanta na may kurortahan manggiraray sa 2028. Yung Magna Carta, may kanta, for barangay officials. Puro halang kaw digitabi mga katindugon ang magiging sweldo. Sweldo na ang pinaguro ng tadigdi. Bako na ini mga tugang tabi honoraria or honorario na honoraria tabi ang pinaguro ng tadigdi. The House of Representatives is actively deliberating such a Marily House 3533. Including, ano ni, which six to barangay officials, including the punong barangay kagawad, is teacher person, secretary and treasurer, sweldo na. Regular, gayos na sinda mga katindugo na mangyayari digdi. Pag ini po nangyari, pag ini na sa batang, magkasalat barangay treasurer and secretary, sweldo, 18,000 mga tupo sa proposed, 23,000 kikapitan. Tanaga agrangay na mga

0: katugang sa mga kapitanes kagilog na nasyon. Nagparamarahal da sa gabos na mga barakalon pero susay ng honoraria mga katindogon man tiyo. Agagrabi na ngaya kami. Kay kuha na ngaya kuha nas ang Magna Carta for Barangay Officials.
1: Ala, tira!
0: Kudi, halat-halaton ta mga katindogon. Ta, dahil mo niya na eleksyon. Tapag nangyari na maraman to na ang barangay official iguana ning sweldong 18,000 ali kikagawa 23,000 maada to. Aside sa maada kulon ang kandidato, maada kulaon mga pit, sigurado.
1: Hala,
0: iyan ang king kunyan, balakid tangapit na panahon mga tugas. Pagkos kulon ang kandidato, madakula mga katindogon ang paipit, ang puhunan. Tadakul, uyugon mo, may 23,000 kapitan ka, 23,000 ang sweldo mo, dawa day ka sa namanggay, ano? Pakuro king kong ka sa 23,000 kabulan. Kapos na naman ugaring kita sa oras. Kapos na naman sana ni mga katindogon sa mga susunod ating palatuntunan. Sana wala ng korupsyon sa mga barangay sir. Sabi ni Romel Maglasang Mirabel diyan sa Bunga Bakakay Albaan. Good morning sa Mirabel family. Sa technical department mga tugang yaon diyan si sir. Masunod tulos ang programang Talubo Tabako. Siyempre Ma'am Cecil Induhaan mga kunyan mga impormasyon tabi duman sa programang ito. Dakol ka mong manunod diyan sa Talubo Tabako ni Ma'am Cecil Amog tabi. Opo. Sagrari ako man po sa inyong naging tagapaghatod impormasyon, tagapaghatod barita. Di po sa programang Tirador sa Uno, Ed Bordeos po lamang. Salamat sa live viewers ta sa Facebook. Tayo ang tabay ta. Asa ko yung angog binalagatak rin sa mikropono bilang pagsaludo sa side. Di po yan sa One News FM. Tindugo na!

0: chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, and halaparang mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies sa indang Facebook St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Pick
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio,
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Dubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
7: Hadun say do, can all for Christ ministry. Digilang sa One Radio, 91.3 News FM.

At nabuhay ngang muli ang isang Manny Pacquiao sa katauhan ng Pinoy tennis sensation na si Alex Ayala. Good morning. Ako po si Sesong Amog at kasama ba kayo sa watch party at nanood kagabi? Well, sa score nga na 6-2 ay natalo ang number 3 seed na si Iga Swiatek at umabante sana no si Alex Ayala sa 16th round ng Wimbledon, pero kahapon nga po bandang alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng gabi ay natapos ang kanyang Wimbledon journey. Well, ngayong taong ito no, and siya ay natalo nga ng Italianang si Jasmine Paolini. Alam niyo, nakaka-proud nga po ano, sa gitna ng kanyang pagkatalo ay nag-standing ovation ang classy crowd ng Wimbledon. Alam niyo po bang ang Metro Manila Development Authority or ang MMDA ay nag-anunsyo nga ng free popcorn sa mga fans gathering to watch and cheer for Filipina tennis star Alex Ayala during her Wimbledon fourth round match against Italy's Jasmine Paolini. Sa isang post noong Monday, sinabi ng MMDA na ang mga attendees with chubby cheeks, ruffled socks, or light-up shoes would receive free popcorn, referencing, of course, to Ayala's recent interview about her childhood training memories. So, nagsimula yung public watch party around 5:30 p.m.

O hindi po ba at nabuhay muli ang pag-asa at kagalakan sa ating mga Pinoy nang dahil sa kakapanood ng sports and especially ng tennis, natututuloy ako no patungkol sa tennis, yung scoring nila. Kasi ang Netflix ano, hindi talaga kahit na nagsimula na ining impeachment na ini no sa Senado kahapon, minsan nakakapagod ano pagmasdan at sa totoo lang kung minsan nakaka-disillusion na rin ano. Anyways, kaya mabuhay ka Alex Ayala. Talubo lamang mga kapwa Pilipino. And speaking of talubo, ang tumalubo po sa ating talubo quiz kahapon ay si Nora Niro. So Nora, ay maaari mo na rin kunin ang iyong gift certificate digitabi sa estasyon. Maya maya, ano? And dun po sa nanalo sa ating talubo Alz. And tomorrow po magsisimula ang ating lecture and lesson on English sa ating talubo Alz. So ang quiz po na nanalo po sa quiz ay si Ella Bilan at si Carol Cruz. So kung maaari po ay isend niyo po inyong number sa in, kung sa in ay maaari po naming ma-send din yung napanalunan ninyong load. Okay? At kung may mga kahaputan po kayo, maaari po kayo mag-text sa amin sa 0962 409 3467.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO kit, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

pwedeng pwede pa pong mag-enroll at meron po kami mga enrollment forms sa Digitabis sa One Radio. After that ay ipo-forward natin ano sa pinakamalapit na ALS Learning Center no sa inyo, sa inyong barangay. Okay, bati muna tayo. Hello kay Puring Breva at sabi niya good morning po Ma'am Cecil. Hello kay Cogs Canyon at sabi niya good morning po tindugon pa. Kami, Digdi sa Barangay Balading Malinaw. Hello. Hi kay Kim Bonaobra, kay Barry Bausa, kay Marvin Buelva, kay Christian Estrella Carillo. Hello kay Joseph Calios, kay Asuncion Perez, kay Joe Alanano, kay Paterno Cesar Golinco, kay Ruben Cardano. Ayan, salamat po. Hello din kay Edina Perez at sabi niya good morning po. Ma'am Cecil, at sabi ni Cherry Carborja, good morning po ma'am and pa-shout out po sa mabuot na si Sir Elmer Sabalberino ng happy birthday today ng Kang San Lorenzo, enjoy your day. And sabi po, good morning po at pakibati na aking pamilya, ang Soria family ng Zone 4 Balading Malinaw. Uy, mabuhay mga taga Balading, binabati ko po kayo. Na nasa magandang kalagayan ang inyong araw, ang inyong salud at huwag kalimutang magdasal araw-araw sa mahal na Diyos. Sabi ni Geraldine Candel Cid, good morning Ma'am Cecil and kay Anja Bueno, good morning po. Hello kay Christian Macenas, hello din kay Rose Nelly Broqueza. Ay, kay Ate V, kamusta na kayo Ate V? Good morning at kay Hurlhet Bonaobra, good morning. Batiin ko lamang din ano ang mga taga-Pawa. Hello kay Mami Vange, kay Mami Rosit. At kami po ay nakikiramay sa inyo, Mami. Pagkaganda ng inyong tugang, ano? And hello din and happy listening kay Jezebel, kay Rhea. Kamusta na ka dyan? Kay Nerissa, kay Nanay Kanday. Hindi pa ba? Happy listening po. And kay Sally din. Okay, sa mga nag-aantabay po ng ating

0: mga job vacancies. Nandito na po ang ating trabaho alert.
1: Trabaho ba ang hanap? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, para po sa mga interesadong aplikante, narito po ang iba't ibang bakanteng posisyon mula sa NTC or ang National Telecommunications Commission.

Si naman po ay naghanap ng accountant at dapat po may bachelor's degree kayo with 1 year of relevant experience. And engineer 2 and administrative assistant 2. Kung kayo po ay interesado, ay maaari po kayong mag-apply and sulat nyo lamang po ano, magsulat lamang po kayo at mag-submit ng inyong mga requirements at yung application letter maaaring i-address kay Sir Candido Cesar Faeldon. Ano? Siya po ang Director for Administrative Branch. Okay? Sige po. So, anyways, balikan na lamang natin ito at narito na po ang ating broadcast partner. Walang iba kung hindi si Sir Sosimo Buenconsejo para sa ating Talubo Peso.

0: Alat lang, sorry.
1: Impormasyon manunungod sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Hani o na. Palubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
0: Okay, at tulad po ng nabanggit ko, ay nato na nga po ang ating broadcast partner. Walang iba kundi si Mr. Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo.
2: Good morning po, Ma'am Cecil. Sir Manny, sa gabot po na kinanyo, po sa
0: 9.3.
2: Good morning
0: po. Okay, sir, sorry po, medyo malakas yung monitor nindo, sir.
2: Okay, just come on.
0: Okay na po. Thank you.
2: Okay na po.
0: Ayan, okay, sige, very good. Okay, sir, kamusta po kayo? At na-miss namin kayo last week. Kamusta po ang mga ganap at nangyayari sa Public Employment Service sa Office ng Tabaco City?
2: Okay, yes, ma'am. Yung nakaagi po, ma'am, na local recruitment activity camps so last June 8, 17, may malarga po ngayon na July 21. Sa kuya pong Epson Profession Incorporated, Lipa, Batangas, na mapo na po sila pagtrabaho bilang production operator for probationary 6 months po.
0: Okay.
2: Then, ang second batch po kayo ni po, hindi na katapos ang July dahil almost 400 po ini. So, magayon mam na balita, dahil sa session po, nag-update ako, iguanap kita naman na 225 regular employee from Albay.
0: Okay.
2: Then, igaw po kita ng 690 active probationary.
0: Wow. Okay. And kamusta po naman ano ang mga job vacancies? Meron po ba tayong ma-share na mga job vacancies sa Pakini?
2: Yes, ma'am, ngayon pong darating na August 6. Maganda ang tibao through the City Government of Tabaco.
0: Ay, sir.
2: Job fair po.
0: Ah. Okay, sir, medyo choppy kayo. Sorry. Go ahead, sir. Pakiulit po yung inyong okay, na-i-announce.
2: Ma'am, nag-drive ako. Mag-i-dil lang po ako.
0: Okay, sige. Ingat kayo,
2: sige
0: sir. Oo,
2: okay,
0: sige po.
2: Sige. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Kumusta, ma'am?
0: Yan, okay. A lot better. Okay, go ahead, sir.
2: Opo. Yes, ma'am. Ngunyan pong maabutan na August 6, makandak po key, japper po ang Peso Tabaco Pro, City Government of Tabaco po, sa pamayon ni Mayor Ibagay.
0: Okay. So, August 6, so na-move, ano? Hindi po ba dapat ay July? July?
2: Yes, ma'am. Hindi po natuloy kayo July dahil sa conflict po kan mga kumpanya. Anyway, ma'am, nag-confirm na sa Kuya Mama Honda Motors Philippines.
0: Okay.
2: Para sa mga lalaki and Economia Electronic Philippine Corporation para po naman sa mga babae.
0: Okay. Sige po. Ano po yung hinahanap nila sa Honda Motors?
2: Honda Motors Philippines po, naghahanap po sila na either as graduate, high school graduate, or two-year course graduate, or technical course graduate para po sa production operator. Then, naghahanap po sila po mga engineer po.
0: So, anong...
2: Yung, kahit na wala pong license, matay po sa engineer department ng Honda Motors po.
0: Okay. Anong uri ng engineers ang hinahanap nila, sir?
2: Junior, ma'am. Junior engineer po.
0: Junior engineer. Mechanical?
2: Opo.
0: Oo, okay. Junior engineers. Sige po.
2: Yes,
0: go ahead, sir. So,
2: yung Economia po, Electronic Philippine Corporation, parehas lang po ang qualification for production operator man po ini, for 6 months provisionary employment po.
0: Okay. Sa Intabi ang deployment nito?
2: Ang ano, ma'am?
0: Saan ang deployment po ng Economia?
2: Deployment po kasi ng Economia Electronic Philippine Corporation, di ba po ini sa Santa Rosa, Laguna.
0: Ah, sa Santa Rosa.
2: Honda, Katanawan, Batangas City po.
0: Ah, sa Batangas. Ano? Okay. Opo. Sige po. Ano po ang requirements ng production operators ng Economia? For female ito, no sir? Female? Female applicants?
2: Female po. Female po. Priority po nila, female po. Female
0: po. Ano po
2: parehas
0: yung...
2: Parehas po ang qualification doon po sa Honda. Aruman po kayo.
0: Oo. So, as... Or technical vocational course graduate. High school graduate?
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, high school graduate po inaalaw na. Kahit na alas graduate, ma'am, ina-active na po.
0: Alam okay, maganda. Sige po. So, anong oras po mapon? Honda Motors and Economia lamang ang participating companies?
2: Actually, naman yun pa lang po nag-confirm. Pero po nag-apunaw sa DMW po para makikita mo para po dumaan sa special recruitment activity for abroad. Ngunyan ma'am na ano, August 7, August, ano yun, sorry, July 22.
0: Apo.
2: Malig din po sa kong inputik professional services para po ini sa SRE special recruitment activity na sumuya po magtrabaho sa Japan. Mga skilled worker po kanyang kaipuan, may engineer. So kung gano'n na mag pagapunan ko lang po sa mga applicant na willing po magtrabaho, mag-apply din sa Japan, mag-adara sa

0: sila pong updated na resume. Kung may mga requirements na po hinda, masuray pong madaranin datang aling may evaluate naman po ng agency.
1: Okay, ano po ang hinahanap ng Infotech? Ang deployment nito ay sa Japan, sabi niyo po?
0: Sa Japan po. Oo. Mayroon po mga engineer, may electrician, may carpentry, may plumbing, may welder. Madami ma'am, madami po.
1: May ngayon, plumbing?
0: I-send ko ba sa iyo so communication po kayo ni ma'am para at least maalam mo po.
1: Oo. Sir, kasi ining ano, sabi niyo po, ano, sa electrician, plumbing, yung mga skilled workers, kahit first time po, pwede? First time na mag-a-abroad?
0: Actually, ma'am, late pa po na hiling mismo kung ano pa ang mga requirements. Pero po sa requirements po kaya dapat po igwangin.
1: May NC. NC2 pala ang hinahanap ninda. Are? Okay. Opo. Sige po. Ito for electrician, plumbing, welding. Ano? Yung engineers, ano po? Civil engineers ang hinahanap, sir.
0: Yung mga junior ma. Yung engineer ma, yung mga license na po with experience po.
1: Okay. License, civil engineers. Okay.
0: With experience po.
1: With experience. Anyways, i-update nyo naman kasi July 22 sabi
0: yes,
1: nyo.
0: Yes ma'am, yes,
1: okay,
0: ma'am.
1: Sige po. Ito po may question ng isa po sa mga listeners natin na si Ma'am Alice. Hapot ko lang po kay Sir Simo. Kung kailan daw po mag-i-start ang driving sa Basud, sa TESDA?
0: Ma'am, actually po, ang aram ko po, iguan na lumalag pong kan-driving. Anyway, ma'am, isend ko na lang po sa iyo, mapulang ko po si Ma'am Ina Limbram, Provincial Training Center,
1: okay.
0: Basta malilipot, para
1: sige
0: po ma-confirm po.
1: Sige po, i-announce ko na lamang, at i-forward kay Ma'am Alice. Okay, sabi dito, hapot ko lang po, nuwarin daw po, sabi ng isang listener, nuwarin daw po ang release kang padjak sa tabak sa sobaga sa Tabang Linda para po sa mga padjak na dain na po magamit dahil sa katagalan at naraot po ang padjak.
0: Yes ma'am, actually po munyan po nga daw.
1: Okay.
0: Balik-balik di po ang regional director kang TESDA with the provincial head and the focal person po kang dual integrated library program.
1: Mm-mm.
0: Para po i-award po sa checking 5,125,250 pesos para po ini sa 115 padyak po.
1: Pero sir, ano yan? Meron kayong targeted place? Meron po kayong target barangay sa para dyan, sa recipients niyan? Or kahit sino, basta raot su kanyang padyak? Or basta naka-register ba?
0: No ma'am, priority may po ma'am, ito po sa mga 3 years po na unregistered na padyak.
1: Okay.
0: And hali po mga kung dilapidity ng padyak, para mapalitan pong brand nyo,
1: Okay, so ining nagapot na ini, ano po ang gagawin niya? May communication na po kayo sa kanila or paano po yun, sir? Paano yung
0: proceed? Actually, ma'am, po nakapag-profile na po kami kang mga beneficiary pong 150 po.
1: Okay. Sige pa. Sir, marami salamat. At meron po kayong gustong i-announce sa ating mga tagapakinig?
0: ma'am, okay na po ito na ma'am. Anyway, ma'am, pasilinggiya po kami yung unyan lumayan sa buwang dahil Agri-Crop Production Institute na programa po kang TESDA hindi po na naginibo sa LG Bartawaco sa pagi man po kang PNG School na created kang TESDA for training induction program po niya. Kaya ma'am, undabi po ako pa si Rita Bua.
1: Okay. Salamat po. Ay sir, alat may last question. Si Pastor Jonathan ano, Herrera Alcon sabi, may training po ba sa NC2 sa tailoring? Oh, kasi
0: yes,
1: po,
0: ma'am. Actually po ngayon, ma'am, mayroon kaming tailoring na... I don't know, tailoring, ma'am.
1: Oh, tailor.
0: Ma'am, tailoring po, anig ko lang po kay yan.
1: Oo.
0: Legazpia. Sa tabako po, wala pong tailoring.
1: Sa insa Legaz?
0: Dressmaking, ma'am. Iga po kami.
1: Dressmaking. Ito po kasi sabi niya, may bachelor. Kasi may bachelor technical vocational teacher education, major in garments daw. Ang kanyang course. So, anong gigibuhan niya para magka-NC2, sir?
0: Magka-NC2 po sa dressmaking. Kung wala pa po siyang experience regarding po naman sa pagtay, paggamit sa mga speed, siguro mas better po mag-undergo muna siyang training.
1: Ano, sir?
0: Pero
1: Jonathan?
0: Sa iba po kami mamunya na sa rupang programa, pagkakita naman kami juro. So, mga pong repartition, so mga nag-urol din, OFW family members, makanak po kami

0: dressmaking yun si Tung. O magayong kayo ni Madam dahil nailaw ko po sa Dolly.
1: Mm-mm.
0: Bilang tupad. Nag-training po sinda. May allowance po sindang 160 per day.
1: Wow. Ngayon, sir, paano kung nga, nabawa, tulad ni Sir Jonathan, hindi siya taga-digdi, taga-daraga siya? Paano yun?
0: Ay, actually po, digdi sa training po yun eh. Priority muna po ngayon sa mga OFW po na taba ko. Dahil po, naka-25 minute naman sa mga OFW po.
1: Okay.
0: So, anyway, ma'am, may second batch pa naman kami. Just in case kung kulang ano, applicant sa taba ko,
1: Okay, ito po. Sir, ang daming tanong. Sabi ni Maria Cristina Clavilla sa Banico, good morning po. Pwede pong ihapot sa carpentry po ba pa abroad? Ano kaya ang requirements? Maski po warang NC2, basta po may experience na siya?
0: May experience na po, pero dapat po kaipuhan ang ganang
1: ito. Ah, kaipuhan talaga.
0: Dahil pag-alpag, ma'am, pag-abroad po, required ng ganun po dyan ang national competency na hali po sa PESDA. Ito po ang bigay po tayo sito po.
1: Yung pala talaga. Ano? So, siguro ang pinakamaganda ay mag-take na talaga nitong mga test the courses and trainings na ini. Ano, sir?
0: Yes, ma'am.
1: Okay, sige po. Sir, gusto niyong ibitahin ang ating mga tagapakinig sa upcoming job fair on August 6th. Go ahead, sir.
0: Okay, so interesado po na magtrabaho po sa Itsunomi Electronic Printing Corporation and sa Honda Motors Philippines. Ngunyan po mag-abotunat yung August 6, 2026 from 8 a.m. to 4 p.m. Magyan po lang kamo sa Plaza Cantabago. Magdara po i-update need na resume ko.
1: Okay. Sir, marami salamat and God bless you.
0: Okay, thank you po, madam. Thank you po.
1: Si Sir Sosimo Buenconsejo, ang ating broadcast partner at siya nga po ang manager ng Peso Tabako, DD sa Tabako City.

Okay, sayang nga na late ang text nyo po. Ask ko lang kung paano mag-enroll sa bread and pastry sa TESDA. O, pwede po sa SFIST, ano, San Francisco Institute of Science and Technology. And pwede din po digdi, no? Sa may pawa sa Tabaco Livelihood and Skills Training Center, second floor po. Ano? Hello din kay Rhea. Kamusta ka na, Ray? Happy, happy listening. Okay, ready na po kayo sa ating Talubo quiz for the day. Ako, napakadali. Kung kayo ay nakinig sa aming interview with Sir Sosimo Buenconsejo. And hello din po kay Josephine Bequilio. Sabi niya, good morning po. Okay, sa upcoming job fair, August 6 po, ano? Ano po yung dalawang kumpanya na magkoconduct ng local recruitment para po sa ating upcoming job fair Digitabi sa Tabaco City? Dalawa po yun, ano? Dapat dalawa ang inyong sasagutin. Hindi isa, dalawang kumpanya yon, ano? Okay, yun lamang. So, August 6, Digitabi sa... sa may Tabaco City Plaza, sa kiosk, ang job fair at dalawang kumpanya po ang lalahok. Ano po yung dalawang companies na iyon? So, dapat correct yung name, no, nung companies. Okay, sabi ni Pastor Jonathan, pa-shoutout po kay Teacher Kay na nagtuturo daw po sa Agro-Industrial Junior High School sa TV. Yes! Hello, Teacher Kay. Kamusta ka na? And hello din. At sabi niya, pa-shoutout din po kay Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate. So again, ano po yung pangalan ng dalawang kumpanya na magjo-join sa upcoming job fair ng Peso Tabaco? August 6 po yan, ano? Yung name nung dalawang companies. Okay? Maaari din po kayo mag-text sa amin sa 0962-409-467. Okay, at habang aming hinihintay ang inyong mga kasagutan sa ating tanong, ayan, ano ang pangalan ng dalawang kumpanya na mag-i-sponsor ng ating job fair on August 8 sa Tabaco City Plaza?

Okay, hello kay Vine Becchio. Hi Vine, kamusta ka na? Namimiss ka na namin. And hello din kay Ate Malu at kay Kuya Obet at kay Mai. Kamusta na kayo at na-miss namin kayo nung Sunday? Happy listening po!

Okay, habang hinintay natin ang inyong mga kasagutan, ay mag-share muna tayo ng ilan pa rin mga job vacancies sa mga naghahanap po ng work.

So tulad po nung nabanggit ko kanina, ano, sa mga mag-a-apply ng vacant positions sa NTC po. So kaipuhan po nila ng administrative assistant. Kailangan din po nila ng chief administrative officer sa regional office number 5, attorney 3, and dali lamang, accountant 2. No? Kailangan din po nila, kaipuhan din po nila ng accountant. So kung kayo po ay nais na mag-apply, ay maaari din po kayong mag-visit ng kanilang website sa NTC Regional Office 5. So, maaring dun nyo po isend ang inyong mga documents and application letter. Please write your application letter to Sir Candido Cesar Faeldon, ang director ng Administrative Branch ng National Telecommunications Commission sa Regional Office Number 5 sa Legazpi City. Sabi ni Pastor Jonathan, pa-shoutout po sa Daraga Bible Christian Church. Hello!

0: JBB, ano? JB versus Hospital Memorial Hospital, or ang JB versus Memorial Hospital sa may Karangahan Boulevard, Bumbon, Tabaco City. Naghanap po sila ng housekeeping aid, institutional worker, and kitchen help. Kung po ay interesado, maaari ding magtungo doon na personally. Sila po muli ay matatagpuan sa Karangahan Boulevard sa may Bumbon, Tabaco City, o di kaya ay maaaring mag-email sa kanila sa jbbmhrecruitment@gmail.com. Okay, sabi po ni Grace Buelya, good morning Ma'am Cecil, and greet po kami digdi sa Barangay Hacienda na nakatutok po sa inyo. Hello, happy, happy listening. So again, ano po ang ating talubo quiz for the day? Ang question ay ano po yung pangalan ng dalawang kumpanya na mag-sponsor or mag-hold ng job fair this coming August 6 sa Tabaco City Plaza. At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, narin na po ang story for the day.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day. Esther Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay naganap sa Chicago sa bansang Amerika. At nangyari ito noong panahon ng Kapaskuhan, kaya't napakalamig sa lugar na iyon. Samantala, sa lungsod ng nabanggit na lugar ay mayroong isang batang lalaki na nagtitinda, at dahil nga sa sobrang lamig ng araw na iyon ay kakaunti lamang ang kanyang naibenta at kinailangan na niyang kumanlong. Lumapit ang bata sa pulis at nagtanong, "Mamang pulis, meron ba kayong alam na lugar na pwede kong matulugan? Ako po ay natutulog lang dyan sa isang sulok at naglalatag lang po ako ng karton. Hindi ko po yata kaya ngayon ang sobrang lamig, kaya't kailangan ko po ng lugar na pwedeng matulugan ngayong gabi." Tiningnan ng pulis ang bata at sinabi, "Pumunta ka doon sa kalye at may makikita ka doong malaking bahay na kulay puti. Kumanto ka sa pintuan, at kapag merong lumabas upang magbukas ng pinto, ay sabihin mo lang ang John 3:16 at ikaw ay papapasukin." Nagtungo nga ang bata sa malaking bahay. Kumatok siya sa pintuan at naghihintay na siya ay pagbuksan ng pinto. Nang pagbuksan siya ng isang babae, kagad niyang sinabing, "John 3:16. Ang babae, kagad niyang sinabing, "John 3:16. At pinapasok nga siya ng babae.

na bata. Pagkatapos kumain, ay dinala siya ng butihing babae sa isang banyo na mayroong bato ng tubig na maligamgam. Dito ay nagtampisaw ang bata. Siya ay naligo at uminam o bumuramdam. Tuwang-tuwa ang bata at sinabi sa kanyang sarili, John 3:16, talagang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito. Pero nakapaglilinis pala ito ng isang maruming bata. Nang siya ay handa ng matulog, inihatid siya ng babae sa isang kwarto na may malambot at komportabling higaan. Nang siya ay mahiga ay nagpaalam na ang babae at pinatay ang ilaw ng silid. Habang nakahiga ay napadakaw ang kanyang paningin sa may bintana at naroon pa rin ang kanyang pagtataka at pagtatanong sa sarili. John 3:16, hindi ko pa rin maintindihan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kapahingahan sa isang pagod na katawan. Kinaumagahan, kumatok ang babae sa pinto muli sa pagkainan na puno ng pagkain upang mag-almusal. Pagkatapos kumain ay muli siyang pinaupo ng babae sa rocking chair, fireplace at kinuha ng baba at tinanong ang bata. Alam mo ba ang ibig sabihin ng John 3:16? Sumagot ang bata, hindi po, hindi ko po alam kung ano ang kahulugan ng John 3:16. Una ko po itong narinig sa mamang pulis nang sabihin niya na sabihin ko lang daw po ito para papasukin ako dito sa inyong bahay. Binuksan ng babae ang Biblia sa John 3:16 at kanyang ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus. Noon ding mga oras na iyon ay tinanggap ng bata si Jesus sa kanyang puso. Muling naupo ang bata na nag-iisip pa rin. John 3:16, hindi ko pa rin lubos na maunawaan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kaligtasan at kapayapaan sa puso at isipan. Well, tunay nga po na mahirap unawain kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo at mamatay doon sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ganito nga po ang sinasabi sa John 3:16, amang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, na-realize mo na ba kung gaano nga kalawak at kalalim ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Siya na banal at makapangyarihan ay nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa aking makasalanan. At ito nga ay ginawa ng Panginoong Jesus, walang ibang dahilan, kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal.

Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz ay walang iba kung hindi si AQCMC. Tama ang kanya sagot, ano? Ichinomiya and Honda Motors. At tama rin ang spelling. So, maaari nyo na pong kunin ang inyong gift certificate Digditabi sa Estasyon tomorrow. Maraming salamat din kay Roby Benig at kay Grace Buelia. Hello, happy listening. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And pag-greet naman kami digdi sa barangay Hacienda na nakatutok po sa inyo. Mm-mm. And hello kay Richelda Binalia at meron ding nag-text si Tin, ano? So, maraming salamat. Nakapanayan po natin this morning si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tobacco Manager. And thank you, of course, kay Kuya Manny. Thank you, Kuya Manny, ating naging technical director. At kami po ay nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabako. See you tomorrow. Bye!

0: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
5: Uni na, yao na sa Bicol ang Uragon na siomay. Ang Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Demsong Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, Orpao, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok. Kaya digdi ka na sa Demsong Food Products Manufacturing. Pagsaf, Jink, National Team, Owner to Con.
6: At man San Mariano isanay nang may at magods masakit tawa hilo at mata ako ako nang pagindiling mapikong ito panatili kong kalusugan patuloy ko ang pag-irit sa herbal kami kong ginagawa hindi ako mapapaking bi kaibigan subukan ang Aldrich Spa solution
7: no problem
8: awalan ng lata hindi po kaya ng dati maaaring epekto yan ng stress o baho normal lang yan gawing dahil make time para kay partner guys gawing katong max capsule may tongkat seng at ginkgo biloba dapat sabay
9: mahalagang paalala ang dent ay dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Heads up, mag-St. Infirmary, PhilHealth, na bukas Bengras. Ang serbisyo, anakan, lab consultation, check-up, confirm iba. Kung para sa iba pang kaputan, manungod sa St. Pwede tabi ka mong mag-apot sa 0981-259-FEN or follow the St. Infirmary.
11: Alam mo ba yung parang hindi enough gamit mo? Parang may kulang. Ganyan din ako simula nung nakawaning soap. Ibang level ang fresh. Achieve na eh. Lambot at radiance ng skin. Uven, YPS para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dry turf. Boom! Iba na ang glow ko, fresh at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting sa, like and follow. Kawai Skincare, Pisa More Skincare Tip. Max Whitening Soap. Achieve na achieve skin.
12: Cope and Lotion of CCS at Mart. Novo Supermart and Debris.
13: Ani, ano yan? Gabundo ko ah.
12: No, B. Kayan.
13: Eh, paano yan, honey?
12: Shilky na lang.
13: Pero, honey, dapat your soft. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin, mapabahay man o laundry shop detergent liquid.
13: Para sa inyong labahan, sa Anrox with soap and softener with napagpipraction, blossom fresh, and Anrox liquid detergent. Malinis, mabango, at more.
14: I'll smear you.
15: Kunin mo

Magandang sa inyo. Makinig kayo sa 91.1. Kayo makinig dito. Tayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo. Dito.

0: Sirius 91.3 OFM.
1: Magandang ako, maganda. Ikaw na lang ang hindi yan. Yung DJ Dogon na makinig kayo ang dito sa 93.1 Radio. Tindog, di kayo patayin ko talaga. Patayin ratin Dogon.

Paco, ang babae talong gigay simulará ang tinto.

Mana, mabuo na kita. Marhay na aldaw mga katindugon, maray na aldaw mga kakulto. Dagos na po sa programang Tindugon na Radio Show. Kaibahan po nito ang baby doll. Mapapa, ulala, ulala. Mapapa, ulala, ulala ka talaga sa feeling ko. Kapag kaibahan po nito si Maniosa sa programang Tindugon na Radio Show. Magkakaribahan, tabi kita hanggang ano ngunyan, mga 11:30 tabi. Ta medyo ilang oras, pag Martes, mga katindugon. So, uli na ha. Abangan ang mga pabitor sa programang ini. May mga pabitor portion po kita. And then, sa gabos man tabi na nag-celebrate kan sa indang mga birthdays na kuya nga regalo sa indo.

yan ha, sa mga nag-celebrate concerning the mga birthdays today. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Sana'y lumigaya ka sa araw na ito. Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Sana'y abutin mo ang maraming birthday pa. Ito'y taon-taon na ipinagdiriwang. Kahit walang handa, aba, magpasalamat ka. Basta't mahalaga ang iyong kalusugan ay kayamanan na di mapapan. Hey! Happy day! Happy birthday mo! Sana ay lumigaya ka sa araw na ito. Happy birthday! Happy birthday! Birthday! Sana't maraming birthday patangalay mo!

0: talaga. Pag ika, natugdunan kang manok ni Osang. Kaya alam, wala mo niya si Erickson Tabe. Nasa sesyon, pag Martes. Ano? Hi, Sir Jack Bombita. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi, sa imo. Day kita makabarangay sa lakay ngunyan. Tawara kitang paratugdun. Si Erickson Tabi ngunyan nasa ano... Nasa sesyon sa ano sa City Hall. So, deke may mga dalagan para magpatugdon kang manok ni Osong sa mga barangay. Ano katuto ka tabi ng niyan, Sir Jack? Naka-live po kita ngunyan sa One Radio 91.3 News FM. So, sa mga mahililing tabi diyan, madurong ako tabi diyan, magdungaw na kamota. May pa-premyo kita ngunyan sa mga online viewers. So, sa mga online viewers na lang po kita mabawi today. Iguaman, grari kitang pabitor sa manok ni Osa.
1: Wow! Congratulations!
0: Anong patigahalat? Oo, itutok mo na nga ni. Pwede nakatawag po yung ngunyan. O, ito palang tabi na rito sa gabos ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today, mga

0: Katindugan. So, congratulations tabi sa nanggana kasuod ma. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko, para lang sa'yo, ang 500 ko, para lang ang 300.
1: Congratulations sa nakapaldo kasuod ma. 500 pesos? Huh?
0: Si Audrey Chavez, kang payahan malinay, naka 500 pesos? Buda si Ronaldo Albarida, second runner-up. Literal na ikaduwang nagdalagan siya doon. Si Ronaldo Albarida, kang bye-bye. Malinaw Albay, represent! Wow. Oo, ini ha, from bye-bye, si Ronaldo Tabe, nang gani ining 300. Sabi kaya sa ko ni Vice Mayor Abe Cargullo kasuod man ha. Oo, tawanin na ngayon, 300 iyan ay kagano. Di tawanan. Kaya, congratulations tabi sa imo, Ronaldo Albarida. Oo, pagduman sa manok ni Osan, sabi ko kanya, okay, pabalik ka doon, 300 ano ka, anong papremyo ka. Kaya, sa mga nakapaldo tabi kasuod ma, congratulations tabi sa indo. Congratulations tabi sa indo, Audrey Chavez, Malinaw Albay. Paldo tabi, congratulations! 500 pesos. Congratulations! Tapos si Ronaldo Albarida man, now, nakapaldo man ki 300 pesos. Courtesy of Vice Mayor Abby Cargullo. Sisay ang gusto na mag-donate na mag-iba premyo. business owners, tabi ko niya na gadangog. Pwede ka mo mag-talkie gift check. Pandagdag sa papremyo, ati digdi sa One Radio. Milk tea ka dyan. Pamilk tea mo. Tagdagin na nga niya papremyo para mas bongga. Arukaini, si Sir Jack Bombita. Kang Bombita Generator Family. Yan. Bombita Generator Family. Binabati ko po si Retired Police Brigadier General Virgil Bombita. Nagdadamog tabi sa One Radio. Hali sa Bombita Generator Repair Family. Sa mga mapaayos kong sitor. Dahil na nag-andar. Dahil pagpabayaan yan ang generator mo, dahil nag-andar. Mas lalong maramit. Ano? Ipaayos mo na mas kiday nga nina mo man giraray para mahiling na ano na maray ang dalagan tapag oras na kay Ponte nalugod na gamit.
2: Tama!
0: Minsan baga makulog ang payo mo, ano na yun yung generator, ba't a brown note din nalugod? Tama! Kasi walang maintenance. Kaya ano ha, pag generator ang problema, isipon sa napirmi ang Bombita Generator Family. Bombita Generator Repair Services. Salamat palang tabi sa Bombita. Dahil mo una kita tabi sa rangun niya na barangay sa lakay, Sir Jack. Ta, wara su para dalagan. Wara su para dalagan mo. Sa aga tabi ang barangay sa lakay. Abangan ng dota. Sa aga, si Sir Jack sponsor. 500 na naman. Okay, i-convert ta kaya sa manok para duwang mangga na ano? Sir Jack, pwede tabi manok ni Osang para duwa ang winner sa aga. Sir Jack, iyo daw tabi, ano? Sige. Tapos, padagdagan tamang ki deep na cash. Happy birthday palan kay Jen Bernasal. Happy birthday tabi si Imo. Buda, ano ini? Ati Osang, pa-play naman po kang... Yun na nga nini, na-play ko na sa Ulala. Ayan. Ulala by Baby Dolls, tabi ang taya na kantang iyan, mga katindugan. Right? Digi-digi-digi-dong. Ding-dong. O, yun yung mga katindugan. Bago kita man na-okay pa premium ko niya, may 50 peso cellphone load na naman na nabi siya in din sa mga makakahula kang kantang sa tuyang ipi-play. 50 pesos sa... Gcash na lang. O kung may Gcash ka din, problema kung may Gcash. Pero kung load ang gusto mo, pwede man load. Basta pag nanggana ka digdig, igwa ka tabi ki, papremyo today. Alright? Sige.
3: Siramsana.
0: O yan ha. Anyways, uri muna mga katindugan. Ma-concert time muna kita. Pampauran ki diit. Baka lang mag-uran-uran para mag-lipot-lipot ang panahon. Tindugoy na ang mga Bicolano. Oragon. Programa ko Lunes sa Good Biyernes. Ini para sa indo, kaugmahan sa puso.

batean mo. Narak-ngak sana kita sa pagkaaga. Aga, ako na ang bahala sa isip. May mga chika sin iba pa. Ay, may pa-horoscope ako today. Yaon man ang solusyon. Ano na inidol? Isirap mo.

tindugo na. Tindugo na. Tindugo na. Ang mga Bicolanong Oragon. Programa ko Lunes sagkod Biyernes. Inipara sa indo. Kaugmahan sa puso. Tangani mahali ang mga problema na matean mo. Naraknak sana kita sa pagkaan.

0: At nga ni siya isira, uni na ako, may manok niya osang na, may manok niya osang na, may manok niya osang na, uni na ako, may manok niya osang na, may manok niya osang na, may manok niya osang na, uni na ako, may manok niya osang ka, may manok niya osang ka, uni na ako, tindugo na, dugon na.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang tag-iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran. Horoscope kung tawagin. Feel na namin. Kaya't usang iyon ang bigyang lambing.
0: Sa mga nag-aabang tabi, kansain dang zodiac signs and gabay ngayong araw na ito. Si Manay Melba, abang-abang na naman si Manay Melba. Sige, tabasahon ko tabi, may oras kitang unyan ha, okay? Saga tabi, abangan mo tabi Manay Melba, taba kaya on dyan sa Barangay Salakay sa Manok ni Osang. Sumabangan tabi sa aga ha. Tao pa orumbasa na naman tabi kita kidalagan sa Bring Me sa Barangay Salakay na konsain tabi mananaw kita sa aga ki Manok ni Osang. Dagdagan mo pa ki mga ano, mga cash tabi iyan.
2: Osang,
0: right? Yes po.
2: Masarap ang manok mo. Makatry nga pag bisita ko diyan sa Albay. Tian manangat. Masiram ang manok ni Osang. Talagang legit palan. Kaya tikman nyo, hindi si Osang ha, pero yung manok ni Osang. Again, Osang, pagpunta ko dyan, ngangat-ngatin ko yan, yung manok mong masarap. Lami kaayo.
0: Seram. Lami kaayo, seram. Excuse me po. Ma-clear mo na ako ang throat ko ta. Uni, sarap pa tabing kansyon para po sa Indo. Pinanganaan nga ki concert. Ay, by the way, thank you. Gusto ko you sa ano, Smile Innovations Dental Clinic. Thank you so much tabi sa ano, sa Smile Innovations Dental Clinic. Oo, ta, kung mahihiling po nindo, wala na akong braces. Makaugmahon din na akong braces. Na, hinali na tabi sa braces ko. Ta, okay na siya. Pantay na sungipon ta. Kaya, makaugmahon tabi na dahil ng sagabal na braces sa kuyang ipon. Thank you so much, Smile Innovations Dental Clinic. Maraming salamat. Siyempre man po, sa mga dentist po dyan, si, mga dentist po dyan sa, ano, sa Smile Innovations Dental Clinic kay Dr. Angelica Ruby Ronyo Panganiban. Si Doc ang sa kuyang ano, dentist. Thank you, Dr. Angelica Ruby Ronyo Panganiban. Kang Smile Innovations Dental Clinic. Katanig lang iyan ka.

0: ano katanin lang iyan kang One Radio didi kang Avon sa may TGP Pharmacy Consent po. Mababakal ang Boss Herbal Capsule. Kataning lang kang One Radio 91.3 News FM, ang Smile Innovations Dental Clinic.
1: Uy friend, alam mo ba na ang pinakamalinis na high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
2: Yes friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bichara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations na bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis, Orlinis, restoration, extraction, or bulo, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Specials Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana.
0: Thank you so much, Smile Innovations Dental Clinic, mga katindugan. Makaugmaon ang feeling pagdain ng braces ta buwalong-buwalo na tabi ako magkanta digdi. Kaya gusto ko tabi magparakanta ta magayon na ng pagmati pagdain ng braces. Arkini, ini ang garo magayong kantahon.

0: Sa mga nag-cherespesyan dyan, magtagasapla naman ka mo. Ibag para, mga buhay na ibay. Ibag para, mga pasarawayan ang mga chismosa ka ba? Mayos,
1: so sad and lonely, maluwas akong harong. Mahagila, kika mo sama, nagibuhon kahuron.

si son a chismis pagkaaga. Chismis pagluwas is sa kam chismis na sana baga. Puro bagon na ang imot kamosang nabungi. Achi-achi-achismis, aga uto hapon banggi. Achi-achi-achismis, pag-aaga.

0: songs ko yung the Chismis song. Mabalik ang programa after this.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyos ang kagandahan inang buksan. Ang libro ng aming kapalaran.

0: sa wallet niya, yaon duman sa mga lisensya, tsaka national ID. Oh, so makapurot tabi kang ni Kevy Brito. Ihatod na sa natin. Yo. Oo, kaya rin man kaini. Ba't ang mapagalang mo niya na magkuaki lisensya, budaki national ID? Abotan kan sa rung taon. Ako nga rin sa national ID ko, 6 months. Sonia Coroneza, good morning man sa imo. Shoutout man sa imo, Jenny B. Aya, nakatutok mo niyan. Pabati kay ni Risa na kapitbahay ko, nagtaoki masiramo na gulay na malunggay. Hali kay puti, kantigbi, iwi, abay. Aha. Musta po, maray ta premisa ng good vibes na. Yung baga, yung man talaga yan ang kabuhay. Ang sekreto ng buhay kan tao, dapat kita. Pampahaba yan ang buhay, di ba? Juan Malinaw Albay, Aliza Kiera Verdeflor. And ano yun eh, Yan L. Buenavides, nakatutok mo niya. Sa radio show. Live na live mo niyan kita ha. So, pwede na kang butabi dyan mag-message. Mag-comment kan sa indong mga simbag. Ta, tutug na ako kang ating song of the day. Okay, na title kayo niya, no? Shoutout pa lang kay Yan Balistoy. Si Yan Balistoy, nag-follow sa kuya sa Rosana Bores FB account. Si Alisa Kiera Verdeflor, salamat sa pag-follow. Felisa Casio Sibosa, Ian Lee Bonggalon, Ami Carulio, si Cax Alta, Jimmy Claude, Treb Bombita, J. Ward Felicia Garcia, Regina Bilen, Boda Nuamar Otor, Evelyn Bin, mga bagong followers ta sa FB account ko tabi na Rosana Bores FB account. Salamat! Uni na! Ang sa tuyang song for today. Song of the day natin ha. Hulaan po nindo ang title kang kantang ini. Alexa Pabalan, hello Chef Sexy O. Next naman. Chef na chef ano. Si Lucia Perico, nakatutok man sa Tiwi Albay. Nakatutok man da. Diyan sa Tiwi iko kitang manok niya sang tabi diyan ha sa Tigbi. Intro lang kan Tigbi Tiwi Albay. Katanin sa ikang ano kang Angel's Burger. Ang manok niya sang Tiwi Albay. And syempre naman po igaman kitang manok ni Osang sa Malinaw. Diyan tabi sa Triangulo. Sa Triangulo baga, kang Malinaw sa Payahan. Haranihon sa Malinaw National High School. And sa, diyan sa Balza Elementary School. Ang manok ni Osang Malinaw Albay. Juday Barcelon, good morning. Beverlyn Bolor, pwede pa ulit ng number nyo. Anong number? Wala naman akong sinabing number ah. Wala naman tatawag. Ang sabi ko po, mag-comment ka mo sa comment section. Kang Facebook Live, kang One Radio. Diyan po ang sirimbagan portion tabi ha. Shoutout kay Anna, may kalimutan. Didi sa Puro, Aruroy, Masbate. Baka iba man ang tiga simbagan mo tabi. Wrong radio station kayo din eh. Anong number? Wala akong sinabing number ah. Mag-comment po sa Facebook Live kang One Radio. Yan pa? Sige. Siyempre, gusto ko muna mag-thank you sa Alin Deco. We bring fiber to the world. White Anahaw, thank you so much muna tabi sa White Anahaw Haven. Salamat din po sa Yibert Sari Sari Store.
1: Looking getaway in Tabaco City? Stay with us at White Anahaw Haven. Your ideal family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, and breathtaking views in our newly built, cozy, and spacious home. Perfect for families and friends. And white, a stunning rooftop view of Mayon Volcano, surrounded by such as coconut and graceful Anahaw trees. Cool escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Puroktos, Barangay Bungabong, Tabaco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. Call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details.

0: mga best.
1: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Tobacco City. Kay Kuya nung nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
2: Oh la la ka talaga. Pag-ika ng gana today. Kunin na. Ready na ba kayo? Digi-digi-digi-dong. Digi-digi-ding-dong. Si ano pala, si Nena. Sabi ni Nena, wow! Galing naman. May mga nagdadangog pala sa mga taga Masbate, Aruroy. Wow! Iyo po, tami nagme-message po digi sa kuya na nagdadangog sinda. From Vera Catanduanes, Ronaline De Jesus Prietos, nahiling mo na iyan. Iba nga ni, nakakaabot pa pala nga ng islo ko dyan sa Vera Catanduanes, ano? Ronaline De Jesus Prietos. Good morning po, shoutout sa mga pag-iriba digdi sa tindahan, si Alea, si Melay, na mga mahiguso. Sa intabing tindahan, sana tabi mahulaan ko ang kanta mo, sabi ni Manay Antonia Ras. Porumbasan man sana tabi, ha? Sabi ni Oliver Barsaga, na-late ako, idol, kakamata ko pa sana, tindugo na kita. Okay lang, tama, extend man kita kidit na oras digdi sa programang ini, ha? Si Oliver. Lynn Base, good morning. Terence Franel daw. Pa-shoutout din po ang mga taga-Buwang, baka kay Albay, lalo na ang Burak and Canyon family. Ayan, nakatutok ngayon. And happy birthday siya sa kuyang tugang na bunso, si Mark Burak. Happy watching sa mga taga-Qatar, Qataranin. Uni po ang catch digdi, ha? Ang catch po digdi, pag dahil po ka mo nakafollow sa Facebook account ni Manay Osang, walay pa rin. Dapat nakafollow tabi isa kuya. Hanapong ko ang mga pangaran ng didigdi, ha. Dapat nakafollow sa Rosana Boris tabi. Si Marivic Bontubura, kakafollow pa lang. Salamat. Nena Palanas Bubis, nagfollow din. Buda si Denmark Bongko din. Salamat sa pag-follow. Sabayan pa ni Beverlyn Bulor. Ay, nako naman. Salamat. Kung natabi ka mo ma-add, ha? Dakulo na po kita mga friends. Mabawas kita mga friends sa mga bako na active. Pero, hilingon ko muna kung na bako na siya active, ha? Iday ko na po ka mo ma-i-add, tabi. Melba Jaro Dairo Bubis. Ayan. Buda ini Chinese character, iniday ko mabasa, ha? Melba, salamat sa pag-follow. Si Bemji, nag-follow man. Dapat po naka-follow ka mo kung ma-intra po ka mo digdi para maka-qualified ka mo as winner. Kasi pag di po naka-follow, disqualified po yan, ha? Dapat naka-follow ka mo sa ko. Yun ang sanakutan dit na regalo. Ano? Ano nga yan, suhol? Mapulit nga ka pa premyo. Joke lang. Anyway. Si Alexa Pabalan, nag-follow man. Demji, sige. Justin Biglain, naka-follow din. Dapat po naka-follow ka mo talaga. Puna kita. Siyempre, si Melba, yun na. Nag-follow na si Melba. Gusto ko pa rin magpasalamat sa RL Beauty Clinic. Ang RL Beauty Clinic, may mga promo ngunyan. Grabe. Beauty Clinic Wellness and... May mga promo po ngunyan, Sinda. Bararatuhon tabi dyan. Nails and Foot Care. Manic Pest. Pedicure, 99 peso. Kung ano, 190 ang regular. Tapos pag may special foot, ang foot spa na pong pedicure iyan. Libre na, may foot spa ka pa. 349 pesos. Pa-haircut ka mapagunting, make dry, 50 pesos mo. Si hair spa ninda, hair spa, hair color, 199 lang. Baray dyan sa RL Clinic and Wellness Spa. Tarantabi ka mo,

treatment, 899. Ang rebound, 899. Tsaka organic hair color, 899. Bararatugon tabi. Ako, ako sa Indon ako ha. Ako po, naka-follow po Ma'am Osang, baka naman. Aha. Naka-follow ka. Mag-intra ka na tabi, Ian Bonggalon. Sige, sige. Ta, i-ano ta? Qualified ka na sa pag-intra. Qualified ka mag-intra. Pero hilingon ta kung si manggagana at yan ha. Sige, tabi. Aha. Gabos po, nagdadangog sa programa mo. Sabi ni Manay Nena. Salamat, tabi Manay Nena, ha? Okay, sige. 11:04 ang oras niya to, mga katindugon. Uni na, tabi. Ang sa tuyang, di ko dadabi aram ang title kang kantang, ang title kang segment na ini. Dapat may title kita kang segment. Ano? Sige, data. Nakapalo naman pala si Lucia Perico. Matagal na pala. O, sige, ha? Dapat may resibo, ha? Nati Regalado, good morning tabi manay Nati Bornilla Regalado, good morning. When I o Benita Obs, good morning. Harl Hurt Arbuano. Igiling mo na ang pamagat. Igiling mo na ang pamagat. Title ng kanta in 10 seconds. 10 seconds ha. 6 5 Nakahanda na ako, nag-abang na ako, hindi kang comment. Dahil pakinag-comment kang tamang simbag. 3

0: Dahil ko magsabi ng pangaral, ta, baka magpalo tulos. Yun ako tanga na, kaya lang dahil mag... Dahil magawin akong follow sa kuyo. Sad ako. Tinignan ko yung pangalan niya sa followers ko. Walay eh, walay eh. Ano ga... Oo, madali lang ha, madali. Wani na tabi. May winner na kita. O, ini ha. Sige, sige. Inilink ko su account niya. Tapos, hanap ko siya digdi. Okay ma, nakafollow. Madali. I-check ko, giraray. Grabe niya, no? Grabe yung ano. Ako ni nakaman. O, nakafollow. Nagluwas su pangaran. So, iba po, dahil man nakafollow. Kaya, disqualified. O, sige, sige. Siya po, nagiling ako pasunod-sunod. Gabos ko tig-check, so pasunod-sunod na tama ang simbag. Pero, dahil po nakafollow, kaya nagiling ako. So, nahiling ko tabi duman na nahiling ko nakafollow sa ko. Iyo po yung nagaganaon, ha? Sige, sige. Congratulations! Sa imo, liminawas sa pangaran sa followers ko. Ini po ang pangaran kan sa tuyang winner for today. Igwa ka tabing 50 pesos GCash. Munya na aldaw na ini. 50 pesos GCash. Congratulations tabi sa imo. Tang simbag po kang kantang itong na-plata po kasubago, In My Life by Mark Sherman. Diba? Congratulations tabi sa imo. Ronaline De Jesus Prietos.
1: Kayo. Mm-hmm.
0: Follower na siya. Winner pa siya. Congratulations. Nanggal na kagisalapi.
1: Wow, congratulations.
0: Iyon mo na ganun, no? 50 load WRG cash. Wow.

congratulations. Naka-follow ini. Unit po ng kantang ini mga katindugon. It's a song from Mark Sherman. Change Life. Ganda. Was released in 1986. Tulong taon pa sana ako kay ni. As a single from Mark Sherman's Columbia Records debut album na A New Balance, na? Major hit po siya sa Pilipinas and other parts of Asia kasi naging favorite ini sa mga weddings, naging tema ini sa mga debuts, mga weddings, karaoke, buda mga singing competitions. I was not tapos, so happy. Tig-cover baga ini ni Jed Madela, ano? Pero dakulaon siyang success sa Pilipinas, across Asia. And nagkaigo pa lang siya mga katindugong ki. 170 million YouTube views through various options. Ito siya sa mga wedding, singing competitions, mga romantic events. Natingi, ano, kang, excuse me, kang face na si Madela. Yan. Ini pa lang si Mark Sherman. At siya duman, narrations of music. Ikaw man siya ki, siya may-ari kang, ano, Miles High Records. And nagpa-publish ki mga kanta, ki mga musical books, mga katindugan. Man. Your love. Mark Sherman is from New York City and pinangaki po siya kang April 1957. Saro siyang pianist, composer, author, producer, and educator. And mostly respected siya sa jazz community. Kaya ining kantang Changes in My Life by Mark Sherman. Sikat na sikat, ano? Tig-karaoke sa mga songs. Ano? And I'm thinking, why, oh, why? Winner about the daily mula. Tabi kita right sa natabi sa imong ano imong apod ka ini hash number para ma-load dan takan Gcash at siya congratulations mo Changes in My Life. Sabi ni Oliver, ako nga ni ko ta kaso day ko araman title. Day araman title ayan sana nakulong kay mga simbag digdi sa aga naman. So, 50, tapos, sa aga tabi, abangan po ni Nosay, Salakay. Sa aga po iyan, mga tamahara na po siya na barangay matog doon. And, mananaw kita kay Manok ni Osang. May Manok ni Osang. Igwa ka pang Gcash sa kuya. Ano, sabay, ano to kung sabi? So, na, may Manok ni Osang. May Manok ni Osang pa. Bumakalad siyang kay mga tiga mas kilo, ano? Tulong-tulong kilo sana. Sige tabi, tama-announce na lang tabi ako kang sa kuyang papremyo for tomorrow. Courtesy of Bear Service. Marami-marami kumbita di service. Sa aga si Ribang po nita. Sa aga naman tayo. Barangay. So, una, enjoy. Kusunta, so papaganahon ko. Nakabatay kang gano'n, nag-comment. Hey, naka-deling, naka-fall. Namin niya mismo. Una ako. Naman ha. Better luck. Bawi kayo po. Si Osmalan, ma-episode na kita. Inakang pag sa programa Radio Show. Abangan tabi ang mas ma- the number one radio is this. I know. News app. Good.

0: Bulaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Boss Herbal Capsule. May apat na malalakas na sangkap na punong-puno ng bitamina. Panaba, okra, panax, ginseng. Pinagsama-sama sa iisang kapsula, malaki ang maitutulong kung may problema ka sa iyong kalusugan. Tulad ng kidney stones, high blood, arthritis, insomnia, maging sa ating sex appetite. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Kidney stone, mag-boss. Herbal capsule. High blood, mag-boss. Herbal capsule. Insomnia, mag-boss. Herbal capsule. Diabetes, boss. Herbal.
4: Mabibuking butika.
5: Mababakaw sa tabako. J Pharmacy. J Med Pharmacy. Earl Pharma. Waste and Minalai. Mababakaw sa si. Crisol Pharmacy. GNC Pharmacy. Dream Care Pharmacy. And Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo. Mababakaw sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Baka Maria Corazon. Asin. Orgulio Drug.
0: One Radio News FM. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. Station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. All in one. One Radio News. One Radio. Tindu. Bicula.
6: We're listening to One Radio
0: News. Tinduguna sa buong Bicolandia. Albay in my sarong programa sa radyo na maghahatod asin maglalatag kan mga pangenot na serbisyo asin programa na para sa mga albalindong kan liderato ni Governor sa In My Heart. H, Health, Human H2O. E, Economy, Environment, Education, and Energy. A, Agriculture and Arts, Foods, Bridges and Resiliency, T, Tourism, Technology and Transportation. Asin mo niya na ang sa indong program host, Sultan Wali Magdato sa Albay

yang kumaon kitao. Diba? Tapos pagbagsak mo duman, mapapicture ka, nakapalibot mga buhaya. Yan. Pwede magkakuta. Pero magastos nga yan. Magastos nga yan. Tapos, chard. Pero, may isalo pa nga na akong pigdaram chard. Ha? Sabi ko, ano bugtakan chard kay cable car ang palibot ng lingyon? Cable car. Diba? Nasa taas ka. Tapos nahiling mo ang downtown. Inahiling mo ang partikan Pacific Ocean. Sabi ni ko, magastoson yan. Pero sabi ko, kung igwa charge ki willing na investor baga na magbugta kaya project, sindan magpadalagan. Kung igwa ni Alisa, kung nadeliveran sa nao ki mga pirang maleta charge, ipag- diba? Nag-iisip po kita ki mga ano yan. Gusto ta maka-encourage, maka-enganyar ki turista, dapat may ano kita na dudumanan sinda. O itong pigisabi ko na slide, hali sa ninyon, pasirin dyan sa Albay Park and Wildlife, pwede ba kayang?

may sled ka sa taas. Bakong biyong nag-iwi ka dyan. Gari ka man sana naglunad sa ano ito. So, nag-cook. Isus. Anong tawag? Susaro? Ako dyan. Magaganan ako dyan. Roller coaster ba yan? Di ba? So, mga, may mga tao ba na gusto ko mga arog kayan, Sard, na o ang paglunad gani sa roller coaster. Jesus, Mariusep. Duman sa Tagaytay, igwa duman, Sard, ki ano? Surrender ako duman. May, sa Tagaytay. Jesus, Mariusep. Ano yan? Pero, actually, may mga ano na gusto po ang mga arog kayan. So, kaya, nag-isip kita kaya ano na itong pang ano ta, kumbaga, pag nagyan sa lugar mo, ma-encourage mo. O ngunyan pati, nagtutugaan mo yun, gari, dahil man magpaka-ATV. Limitado lang ang lugar na pwedeng dumanan kan mga ATV. O, so iba nga ning nagkarapital, rulugi na chard. Tagari, wara naman. Lunasan na, kulang ang nag-lulunad na dyan sa ATV. Minsan kasi ang pigino pa chard, promotion, di ba? Promotion. Pero, tama ba? Yung ating Provincial Tourism Office, may mga sa mga paliparan, sa mga airport. Ngayon talaga, magayon na. Sa mga padagka chard, niya, malos magaduman sa mga monitor, may mga television. O alimbawa, mag-ATV sa, magayon niya magsakat sa Lingyon. Puerto ang Albay Park and Wildlife. So mga pangdagta turista chart na magdigdi sa tuyo. Pero kung ano nga yung magayon niya duman sa Albay? Kung wala ka man maisimbag, wala ka man maipay. So, ha? Duman na lang niya kita sa Sorsogon. Yan. Di ba? Duman niya sa Sorsogon may ano ito? So, parang ang tawag dyan, Coliseum, Chard? Gusto man Aragon sa Ligaspi? minsan, iyo ang dipisilon baga, Chard? Kasi mabin. So kataning mo, matindaman sinapot. Maabot ang punto, wala nang mabakal sa endo, puro nakamulugi. Kaya dapat, sabi nga ni, originality, ano man ang, ano mo, dapat, man sa iba. Tanganing, sa indaman ito. Kasi kung may paninda na siyang sinapot chart, matinda ka man kisinapot, o di kompetensya na kita mo. O sa tourism, ano ta? Diba? O ano ang pwede naman na digdi sa Albay? Patarog po kita kayan. O, that's why, mga tugang, iningling yon, pag natapos na po ini, mahiling po nindo, kungura no kagayon ini. Bako iniarog kan ino ta, na may dakulaw na fundong binugtak dyan sa Lingyon, an mahiling nindo pag nagdyan ka mo sa Lingyon, CR kan pag nag-ihi ka, mabulos an ihi mo sa sahig kan comfort room. Na-discover ito ko sa ta. May tao duman. Sabi ko sa hindi ang comfort room sa likod. Nagduman ako. Ini ang bago pa lang ini na project. Iyon ni panan niya ako ang project digdi sa Lingyon. Inapang duman. Iyon nga yan sa project. Ano niya ako? Iyon na. Aloy na nga yan ka nagtrabaho. Iyon na niya ako inang finished product ninda. Comfort room. Kan lalaki. Na pag nagihi ka, anihi mo mabulos sa saig. Baka inayos na lamang. PE, Provincial Engineer. Baka pinayos na. So, kahit ito nga ni, pag nagtutugaan mo yun bagatard, gulpi ang nagsasakat dyan sa Lingyon. Ngunyan dahil nata. Wala na sa mga ilaw. I mean, ang mga pigbibisita ki turista, mantener taan, primero kalinigan. O yan nga sa Albay Park and Wildlife. May tindaran pa ako dyan kay Gupta. So ibang mga paratin da chard, ganun na baga sa Quiapo, bakong malinig, tapos, ano nga po mo kayan? Garipig paratong-patong na mga tarapal na sana, makanuson pagilingon. Diba? May ginibo ng lugar para sa mga mamantinil tang magayon para presyon.

komportable pag may nagyan. Ano po sabi niya to? Maintain ta, kalinigan, and ang lugar. Diba? Maging ano po, magayon sa pagiling po and sumangayaon dyan, maging maray man po sabi. O gari ang kumikita na lang dyan sa Alive. So nagpikleta. Maray na negosyo ito dyan. Maray na negosyo ito dyan. Bisikap. So may ang tawag kayan? May sidecar? Oh. Okay yan mga araw po kayan. Bakit na mag-isip ka ibang mga ano po sabi? Para mas maano ta na magyan ang turista po sabi. So abangan din doyan. Ta pag natapos na yan, Albay Park, wildlife, mga tugang, nakulang bagay iyan giraray tuya mga turista. Kumbaga, may papasaran sinda. Yung mga kahoy sa Lingyon, darakula na charred. Actually, maski may lumakaw ka dyan sa Tinampo, pataas sa Lingyon, malumlum, takulo na kikahoy. Magayon na bagay yan. Magayon na maray na ano yan. Ngunyan, dyan sa tuktok, igo na dyan kay McDo panaki nagkawara chad, may mga tindahan na bagalubong nagkapurunas, anong ang gustong sabihin napabayaan, sayang ngani, may mga nagtitinda dyan kay buko kay so, may nagtitinda kay ibos at sukalati na linuto na may gata tapos nagkawara tuloy mantinir mo na ang lugar pigbibisita kay turista taupang hanap buhay. Subuko. Nakulong dyan. Pag negosyo sila, may nagkawara. That's why yung giraray o ang lugar. Ang 15.5 million yata po ini. Ha? Kulang exactly ang kaini. Pero bako po ini ang provincial 10 million hali po ini sa national. So intended po para dyan sa Arugayana project. Kasi may mga fundo po pwedeng gamiton sa iba ngayang ini kang national government para mga hindi gamiton sa iba chard. Talaga yan. Tinaukan mo LGU ang fundo. Dahil mo yan pwedeng gamiton. Diba? Nadali ka dyan. Technical malversation. Gano ang fundo. Iba ang ginamitan mo. Malversation po dyan. Kasi hindi in fundo na yan. Same din po yan sa pag-allocate ka fundo kan sa rong local government unit. Pigbabasihan yan chard. May nakabugtak sa local government code kung pirang endong fundo ibugtak sa infra. Alimsan, 20% sa budget, iyo lang yan ang pwede mong gamiton sa infra. Violation ka. May bayad. Kaya, mga tuga, o skulo kaya, o arog kaya na patakaran, ing balansyado ang programa kansarong local government unit. Tantiyon yan, sabi ko baga, balansyado. After the ulat sa Noel, balansyado na mga programa. Sir, nasabi ko. Pero merong Susan Gunian panlalawigan. So Vice Governor mismo nagtataram na 100% suportado ang programa kan Hikotibo ta ini para sa kapakanan kan mga Albayano. Mga Albayanos na bakong magkapartido si Gob, Noel, saka si Vice Mayor, Governor Parida. Pero nagkakasundo sinda na ang mga programang ipig... The chief executive, inipanan ka. Puro kung bako maray ang piglama kan chief executive, babarahon ni legislative body, tayaon sa inda ang majority. Nahiling na warang ari, binsa kanal ba? Sa ibong kan katot, anya panalawigan, majority, bako kay Gopal. So, dyan pa lang, mahiling mo na programa na pigalatag kang chief. Kasi po, ang mga programa, proyekto, ang naglalaman ang Office of the Governor. Set up sa national. Yung chief executive din. Sila nag-prepare budget at mga programs. So yan yung mga para sa mga programa. Yo? So, sabi ko nga, anuman ngayon ng Albay, dumadaan proseso. Dumadaan sa proseso para sa kapakanan Albay. Ano po, tabi, yan na para po yan sa digdi sa kan Albay. Ano po kamo, rong proyekto, pinundo.

One, oh, yan ang sa kakong dahil nag-agi proseso, program na mga insertion. Mga insertion, mga na in-insert sa proseso. Kaya minsan nakikigkig na sa naso barang so water system ninda arog dyan sa buwina, tatabunan na tamay project. Dahil lamang sinda, dahil lamang sinda sa ngunyan, dahil na pwede yan. Dahil na pwede mag-agi sa yo, dapat mag-agi. Dahil na pwede mag-agi sa yo, dapat mag-agi. Dati

Kaya minsan baga third mailing mo, may dapo. Pero, aram ko, napakalso daga kan politiko. Umiyo, perdon, ng mga practice yan. Kaya minsan, ano ang gusto mo talaga? Manegosyo o maservisyo publiko? Yan ang dakulao na ano. Kasi, minsan, minalaog sa public office, tanganing proyekto sa gobyerno. O, ano ang purpose? Dumili. Magnegosyo. Ha? Kaya, dipisilon po, conflict interest. Ito yung orasan. Dito na, ayun eh, pa-apiawan ta. Sa minute under ibang aleko. Ikatsa, alangkaw, ginulpi, alangkaw, sa tulong bulan na dapat ibayad ko, sarong bulan sa nangunyan. Susman. Marami. Ma, 8,000 ang kuryente ko. 8,000. 8 ang kuryente mi. Alangkawon. Nang, na, pangulat sang gitman po inikan sa tuyang gobernador, eh, nagkaigonin ang, gusto niya nin private ka. Pumunta po inita, may nagpap na kontra kunusinda sa prime kan. Ang tiniram tabi kan sa tuyang gobernador. Iyo po, akang Sabado, gusto niyang maglatag ang management kan Aleko kan sendang programa, papaano po tabi papakarayon ang Aleko. That's why gusto niya magkaigwanin special agma. Yo? O yan. Mga tugang. Actually, nagkaigwa kaming dito na istorya ni Gob kahapon. Meral ko palang kaya, Chard, meet league politics. Kaigwang presentation duman, nag, ano kang about sa Meral? League of municipalities. Ang aning pakat kayo ito? Tapos, ang pigpapalawas naman ninda na pigbubusol ko na ni Gob Noel Rosal ang privatization. Kautikan na plus. Kautikan na plus po tabi. Ang gusto mangyari ni Gob, iyon na dapat maglatag ang Aleko, ano ang solusyon ninda ta? Nagro-ro na naman charred ang situation kan Aleko niya to. Na naman ang situation. Ano? Gob o dae? Pag dae nakiaram, sasabi yun kan mga dae lamang pinarbarayaan sa na. Pag nakiaram na naman, Chard, nakiaram naman niya sa politiko, kaya dae ngayang nangyari. Depende po yan sa politiko na nakikiaram. Ang politiko, tarikonsyon ko. Si Governor Noel Rosal, naglalatag kay idea. Ako baga, kanakaagi, sabi ko ni Chard, ano ang idea man nindo? So iba, mga matibayin magkomentaryo. Pero, wala mga idea kung papan ang problema. Tapos na deribate yan. Ang pinakamaray, maglatag kanin idea. Ano ang magayon? Mag-conceptualize ka nin idea na sa iling mo, magiging wala man nakikidibate na ang Aleko ngayon sa tuya ng mga albayan. Okay. Anong sabi ni Gobyo? Sa tuya man ang utang. 6 billion man sana yan. Oh, ang hapota, paano yung kan management? Paano ayuson? Imagine, Chard, ang system loss kang first and third district, naga-20%. Ang sagot man sana dyan kan kooperan, ano dyan, Chard? Pinapigyan, Chard, sa tuya? 10.25%. Nagbabarayad kita kaya? O, imagine na tapos, sitting pretty si Buksit dyan sa Ayahay, o ano ang pigigibon ninda dyan? Gulpida ang mabaski kuryente, o nata, dahil nirudida ko. Trabaho ninda, malay, ano ang konkretong programa ninda na sa system laws and makakabangon ang kooperatiba? Kasi kung wala, nagunay man mangyari digdi sa tuya. Ako, poon pa sana, abo ko man ki-privatization charge. Privatization. Pero kung ano, sisay, sa erarong kan batas, ang sarong electric cooperative, pag bangkaroti charge, ang matukaw, taganaya. Iyon, kaya iyon dyan si Buksit. Question, nag-cover ka.

sa kadakulan kinagtukaw ng Taganeas, warang nagali sa Aleko, na namakaray sa Aleko. Walang nangyari. Walang nangyari. Wala akong naraman. Kung dyan nagtukaw na Taganeya, one year ngayon, okay na itong Aleko nyo. Nek-nek, luminala lalo so Aleko. Kumbaga, suhilang chard, tura, naging cancer. Ako sa iling congressman, ang law. Ayan ang mga sabi ko. Mga congressman, mga kyo, ano na kita? Lampas na. Thank you, chard, mga nagantabay sa programa. Ini po ang albay in my po. Atod kan probinsya, pangyanot ni Governor Noel, Vice Governor, diday ko, mga board member, department head, and kabos na empleyado po kan probinsya. Salamat! Albay in my bless.

sa indong nadangog ang programang Albay in My Heart. Sagod sa masunod na aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa indong pag-antabay.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong sa pagtaog kan sa mong mga pangangaipo da. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación,

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpag ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
12: No approved therapy claims.
13: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalaundry ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop. Anrax Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrax Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrax Liquid Detergent Soap.
15: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
16: Available in all supermarkets near you.
17: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
18: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
19: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
20: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 12:58.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uyan ang Mareta sa oras na yun. Natugsendo kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Ipigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapautoban in whole of government approach para sa preparasyon sa pinag-aantisiparan na paglaogan na sarong super typhoon ang unya na si Mana. Sigon kay Palas Press Officer Claire Castro, nakikipag-ordinar na ang palasyo sa MDRRMC. Ngani na syertoon ang kahandaan na kan gobyerno. Kaibanan sa direktiba kan presidente ang pagsasagibo ni na pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektadong rehiyona. Ipig sa irarom naman sa widest alert ang mga response clusters kan NDRRMC as in RDRRMC. Pigsugo umanan mga lokal na gobyerno na punana ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas as in ipigpapasyerto ang kaligtasan kan mga evacuation centers kaibana na ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayop. Pigsugo naman ang mga ahensya na magpreposisyon nin rescue teams, relief goods as in iba pang essential supplies as in magsagibo nin inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Yan ang bareta sa oras na dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon na

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Ilamas

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Godyan.
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star. Apwera sa buong argan lamesa, asin bangko, asin daki kitchenwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin, bako ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantisikel.
9: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

1.31 Radio. Tinggugo na! Hello mga katinggugon. Mainit na hapon sa Tuyaga Boss. DJ Chloe, the love ambassadress po sa programang One for the Heart. Tuesday, Tuesday edition. Oy, sale today! Tentasyon today. It's July 7, 2026. Kumusta mga katindugon ang sa indong Tuesday at naway masaya ka, healthy ka, at sexy ka pa today. Inut sa gabos ng sa kuyang pagbati sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today, lalo na sa kuyang poging pamangkin. Happy birthday kay Kuya Wade Gabatan. Sa gabos pong nagsiselebrate kan sa indang birthday and sa mga nagsiselebrate man kan sa indang espesyal na aldaw, congratulations, stay strong, and naway magtagal pa kayo hanggat gusto nyo. Go! Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Siyempre naman sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, Albay. Maray na hapon! Bilog na Bicolandian sa gabusan na abot kang sa tuyang signal sa mga oras na ini at sa mga nakatutok since sign on. Ay, mga solid katindugon. You deserve a prosperity call. Diba? Always tayo nag-prosperity sprinkle sa ating programa. Today Hanan, Dow, GC Botarda Trading, Botarda GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ang ating Tuesday, Tuesday Hanash, ngunyan na aldaw. Napakasimple lang mga katindugon. Magpili ka lang key view. Don't overthink. Basta piliyon mo lang kung ano ang gustong piliyon kang isip mo ngunyan. Kung gusto mo ki-guide, may post po ako sa Facebook page, DJ Chloe, the love ambassadress, kang itsura kang mga views na ini. Kung gusto mo lang naman na stimulate ang sa imong paningin ang ating views sa ating Tuesday. Pili ka lang digdig ating dugon. A, sunrise. B, sunset. C, city lights. D, rice fields. E, mountains. And F, ocean. May post ako kang views ta, and pwede kang pumili dyan. Again, choose a view. Di pa ipuhan isipon kung nata, kung ano ang rason. Basta kung ano lang ang feel mong pilion. A, sunrise. B, sunset. C, city lights. D, rice fields. E, mountains. And F, ocean. Pili ka na katindugon. And mamaya, i-reveal ko sa imo ang satuyang mga hanash for today. Siyempre, 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Pwede man po kamong mag-text. Pwedeng-pwede yan. Text me na tayo, katinggugon. Maray na hapon kay Cogs Diaz Canyon. Hello sa indo dyan sa Balading, kina Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carillo, Bok Chavez, and Vic Buenaflor. Hello sa mga pogi dyan sa Balading. Maray na hapon. Salamat po sa pagtutok. And tutok lang tabi ka mo hanggang alas 3 ni pagkahapon. Dahil dahil pa kitang mga tugtugan. Of course, playing more of your favorite love songs of all time. Take this a One for the Heart with DJ Chloe. Only here on One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot ngayon nung nag-umpil.

0: akong uminom ng best kape mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: Insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape.
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or send a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Playing the best songs on the radio.
11: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials. Asin, gabos na klase ng semento. Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel Burker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available 50ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

Carrie with My All. Oras na mga katindugon, alauna, 54 na. Yung pagkahapon. And I'm still your companion, DJ Chloe, the Love Ambassadress. And syempre gusto kong i-shout out ang satuyang commenters sa satuyang Tuesday post. Listahan mo lang po si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and i-comment po na ang sa inyong simbag sa satuyang Tuesday hanash. Magpili ka lang duman na view, mga katindugon. Ini ang satuyang choices. A. Sunrise. B. Sunset. C. City Lights. D. Rice Fields. E. Mountains. And F. Ocean. Bisitahan po nindo su satuyang daily post. Tanganing mahiling po nindo yung mga samples. Avian, sunset sa ocean. Sunset and Ocean. Sige, abangan mo tabi ang tutuyong revelation, Manay Abby. Ay, si Manay Burn! B po, DJ Chloe. Yan. Hello sa indo dyan sa baba. Yaon lang dyan sa baba. Si Manay Burn na Banaway. Ang pinakamagayon sa bilog na kanaway. Romel Bendal, letter D. Letter B naman kay Jen Basmayor. Maricel Barakel Bocauto, F and B. F naman kay Jonathan Tanchi. Jezebel Valderrama Gamutan, Sunset. Ooh, okay. Sunset din

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time is 2:01.
0: Sa kada pagtalibungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras tini natod sindok and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika at supermarket nationwide. Nagpaabot ng lakulang pasasalamat si Tabaco City District Jail Jail Superintendent Freddy Caballero II sa gabos ng mga nagtarabang tangani makuaninda ang Best District Jail na award sa Bilog na Nasyon. Sigun na kay Caballero, dakula ang naging parte kan mga media ang sinakan lokal na gobyerno kan Tabaco sa onra na sa indang naresibi. Dagdag niya na nagpapadagos ang sa indang mga programa na makakatabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Tangani matabangan sinda mantang sinda na sa district jail. Padago subot ang mga livelihood programs arokan pagtatahi, pagbake, metalworks asin dakul pang iba na nagtataong dagdag na garansya asin nagkaraman sa sinda. Mientras tanto, padagos mana na pag-aadala kan mga PDL kung sa ina presenteng may 27 second year college na mga naka-enroll asin magpapadagos sa pag-aadal mantang sinda na sa district jail. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata aram Jose Erickson Brutas din Tuguna.
0: Sa kada pagtalibungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. tests. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
11: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
13: Kilamasa!

93.1 Radio. Tindugo na! Billy Joel with Just the Way You Are. We have 14 minutes past the hour of 2. One for the heart, mga katindugo. Nagpapadagos. Nagpa-play kang sa indong mga paboritong love songs. Si DJ Chloe, the love ambassadress. Table 2, okay pa ba kayo dyan? Kailangan nyo ba ng isang bucket? Anyway, ang oras po, atat po sa Indokan and Boyan Furniture at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Pwedeng-pwedeng magpa-customize dyan gamit po ang solid Nara wood. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you so much, and Boyan Furniture. Hindi nakita sa satuyang Tuesday Hanash. Choose a view. Ano na nga isa satuyang choices? A. Sunrise. B. Sunset. C. City lights. D. Rice fields. E. Mountains. And F. Ocean. Yan po ang ating choices sa ating Tuesday Hanash. Maray na hapon kay Anon Belches. Letter F da sa inyo. And sunrise naman, sabi ni 5713. Thank you. Sige. Ano kaya ang ibig sabihin ka ini mga katindugon? Kung ano daw po ang pipiliin mo na view, it means ang reflection kang outlook mo sa buhay. Nor ibig sabihon, ang outlook sa buhay, parang paraan mo na paghiling mo sa kinaban. No, ini ang sa imong girubaga salming, ano, is your personal lens na naghihiling kung paano mo tigtataonan ki meaning ang mga nangyayari sa buhay mo. So, psychologists have found that the environments we're naturally drawn to daw. Yung ito na mga view na pigpipili ta, inidaa po reflection kang satuyang emotional needs, personality tendencies, and the kind of mental restoration we're looking for. So may mga pag-aadal mga katindugan na nagpapahiling na ang mga preferences ta daa po or mga kagustuhan ta sa iba-ibang views ay may relasyon sa stress, attention, and emotional state. Ooh, okay. Also, according to psychology, madalas sa daapong tigpipili ang mga lugar na nagtataoning pakiramdam na kung ano ang kaipuhan ta sa mga oras na ini. Halimbawa, kung kaipuhan ta ng excitement, kaipuhan ta ng peace, connection or clarity or even hope, nagre-reflect na ito mga katindugon sa kung ano ang satuyang choice or anong view ang gusto tang mahiling. Kaya ang pinili mo niyan, katindugon, pwedeng magtaoki clue sa mindset mo niyan. Bako man ini personality test or fortune telling, kumbaga, just treat this mga katindugon as a guide. Kung ano yung pwede mong gibuhon and kung ano yung mga needs mo today. Okie dokie. Without further ado, digdi na kita sa satuyang revelations. Ready na ba ka mo mga katindugon? Ini nang satuyang resulta sa satuyang Tuesday. Choose a view or ano ang outlook mo sa buhay? Pili kang letter A, sunrise. Kung sunrise ang pinili mo, katindugon, posible daa ikasutipo kitawo na pirming nagahalat ning new start. Kumbaga, pirmi kang positibo sa buhay, nagtutubod ka na maski gura ano kadiklom ang buhay mo niyan, there's still light. So, ikadaa po ay hopeful. Mahilig kang mag-restart, mag-move on, and maghanap ng kagayunan sa mga, maski sa mga pagsubok sa buhay.
Pag madalas ka daapo, letter A, na nakahiling sa mga posibilidad kaysa sa mga problema. Pagka halimbawa man, nag-abot man sa point na magkaigwa ka ki apo dun tang failure or bagay na dai mo na-achieve. Kumbaga, ang mindset mo, there's a new day. Sa psychology, optimism, and future-oriented thinking, inidaapo, ibig sabihon, mas halangkaw ang sa imong resilience and mas matibay ka na mag-cope sa stress. Sa mga positibo sa buhay, letter A, sunrise. Para naman sa nagpili kang letter B, sunset. Ikadapo, sutipo kitawong tatao mag-reflect. Mahilig kang mag-isip tungkol sa mga experiences mo, no? Na-appreciate mo ang mga memories kesa sa achievements lang. So, para sa imo, the journey is more important than the destination. No? Siring po kang sunset tungkol sa closure, tungkol sa pagiging thankful bago matapos ang araw. Pwedeng ikadapo sa tipo kitawong tatao kang magpasalamat. Ang outlook mo ay nakasentro sa gratitude and reflection. So, day mo kaipuha na pirmi kang energetic kasi aram mo na importante man minsan na magpahingalo, importanteng mag-pause para hilingon mo kung hain ka naman yan para pahalagahan mo kung ano so naabot mo na. Research suggests letter B that moments of reflection and gratitude can improve emotional well-being and help people process life's ups and downs. So, ikadapo su, oh, mahilig kang maghiling sa past to reflect on yourself. Pero kaipuhan mo din mag-move forward, letter B. Importante baga na hilingong ta kung ano su mga su pasta, ano su kaipuhan tang i-improve, but let's also move forward or look forward, letter B. Ha? Sa mga nagpili naman kang letter C, city lights, ikadapo, ibig sabihon, energetic ka, habo mo na magstay ka lang sa sarong lugar. Ang outlook mo sa buhay ay puno ng ambisyon at posibilidad. So, para sa imo, letter C, na-excite ka sa mga opportunities na pigtatao sa imo. Para bang, para sa imo, there's always a chance in the future. Ikadaapo, so medyo restless minsan, pero iyo ini ang kumbaga nagagatong sa imo. Tanganing ma-feel mo ang success. Mahilig ka sa movement, growth, dreams, and goals. So, sabi ni Di, people who enjoy stimulating environments often score higher on sensation seeking or openness to new experiences. Day ka na babother sa mga pagbabago. Bagkus, mas lalo kang na-excite. Letter C. Para naman sa imo, letter D na tayo, rice fields or kabaasan. Kung kabaasan ang pinili mo katindugon, ikasutawo na may hararom na paggalang sa simplicity. Ang outlook mo ay nakabase sa patience and connection to roots. Nagtutubod ka na dai mo kaipuhan na magmadali. Minsan, ang pinakamagayon na mga bagay ay sa mga bagay na padiit-diit na naghihiro. Arog-tabi kang paroy. Letter D, wow. Ikadaapo sa tipo kitawong naghahanap ki simple pero meaningful na buhay. Day kang, baho kang madaling ma-impress sa mga pa-impress. Mas importante sa imo ang pamilya, stability, and simplicity sa buhay. Psychology research on nature exposure shows that calm, green environments
can reduce stress and restore mental attention. Kaya dakol baga tabing mga tao ang gusto nindaki simpleng buhay, no? Nakaakit sinda sa kabasan, sa green, pagka namamati nindang napapagal na sinda. Para naman sa mga nagpili kang mountains, mountains represent challenge, resilience, and perspective. Kung inida po ang napili mo katindugon, pwedeng ikasutipo kitawo na dai mo pigtatrato ang mga problema mo na katapusan kang gabos. Kumbaga, tigihining mo ini as challenges, parte kang sa imong growth. Well, dai man ibig sabihon na magiging toxic positive ka na, na, uy, sige, gusto ko mag-igong problema para pala ni sa growth. Hindi naman. Kumbaga, dai ka lang natatakot na maray sa bugso or sa pagbugso kang problema. Kasi aram mo na everything is worth it. Aram mo na ang pag-hike or ang pagtukad sa mountain is worth it. Kapag ka may mga setbacks ka, halimbawa ngaya, igwa kang goal, tapos biglang nagkaigwang problema, kumbaga mas lalo kang na-excite na mag-try na i-accomplish ito. So, psychologists have linked experiences of awe, like viewing mountains, to greater humility, perseverance, and a broader perspective on life. Ikaso tipo kitawong matatag, mountain. And para naman sa mga nagpili kang ocean, kung ini po ang napili mo katindugon, ikadaa po, so tipong emotionally in tune, mahilig kang mag-isip-isip, and you're always open to change. Ikaso tipong go with the flow lang, parang ocean, pero ikadaa po, so emotionally deep, mahilig kang mag-isip, mahilig kang magdangog, and minsan tahimik ka lang. Pero dakulo na nangyayari sa isip mo. So research has found that many people experience greater calm and emotional restoration near water. Kaya may mga tao din na kumbaga naturally gusto nila na magpasiring sa dagat para maging peaceful or para mag-relax. Resonate ba ang ating mga hanash this afternoon? Ano, nakarelate ba ka mo mga katindugon? Oy, we have additional comments from Christine B. Sunset po sa dagat and thank you. City Lights naman kay Maria Divina. Pabati po kami digdi sa Harong, sa Slow Family, sa Divino Rostro. Ay, hello po! Maray na hapon sa Indo. Kung nag-resonate man or nakarelate ka sa satuyang choose a view, naway magamit mo yan sa mas lalong pag-intindi sa iyong sarili. Ang hanash na yan ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches at Bakakay, Kataningkang Consumers Appliance, malilipot sa Bungad Kang Market dyan sa sentro, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner. Sa tabako naman sa Chow Palace, PNR Road, Santa Cristo, sa Hampang Kang Simbahan dyan tabi sa San Antonio, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, nasa Hampang Kang Novo Supermart and American Grocery, Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Cabacan, and sa Kanto Kang Prutasan sa may gasolinahan dyan sa Kinale. Sa TV naman, sa exit kang simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang, Kataning Kang Munisipyo, Tapat Kang Shot Puno. Thank you po, Miss Jen Botardo. Tuesday is brought to you by Tobacco Electronics at
AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at sinibaba pong spare parts and supplies. Thank you, Tabaco Electronics! Pwedeng-pwede pa ka mo, mga katindugon, magpadara kang sa indong mga shoutouts and requests sa 0927-996-5002. And nagpapadagos pa ang sa tuyang tugtugan, playing your favorite love songs, tigdi sa One for the Heart, on One Radio 91.3 News FM.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Pumapalpak na ba ang generator?
7: Pag-alala.
6: Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
7: Bombita Generator Repair Services.
6: Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale, o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.
7: Bombita Generator Repair Services.
6: Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasok.

0: Pasalubong, yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon. Pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Heads up! Sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
0: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kaaputan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Magduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
1: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio. 91.3 News FM.
4: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
8: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidistrove.
13: Ferong walat.
11: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

Radio. Ning dugo na. Baby May, Lona Garcia. Oh, pag-ibig. Nasa na po kitang 7 minutes bago mag-alas 10. DJ Chloe, the love ambassadress pa rin ang inyong kasama sa programang One for the Heart. Tuesday, Tuesday edition. And shout out kay MG Ronel Bonete Bihino. Maraming hapon. Thank you so much po mga katindugon sa mga nagpili i-view sa tuyang Tuesday, Tuesday Hanash. And mga katindugon, ano man ang sa imong napili? While it's true na bako man ito ang whole personality mo, pero minsan ang simpleng choice nagiging salming kung ano ang kaipuhan kang sa tuyang puso unyan. Sa mga nagpili kay sunrise, keep hoping. Kung sunset naman, keep appreciating. Sa mga nagpili kay city lights, keep dreaming. Kung rice fields naman ang pinili mo, protect your peace. Kung mountains, keep climbing. And kung ocean naman ang pinili mo, keep feeling, but don't carry everything alone. And para sa Indugo Boss, mga katindugon, bako taman kontrolado ang satuyang future, totally. Bako ta kontrolado kung ano ang hihilingon ta in the future. Pero kontrolado ta kung paano ta ini hahampa. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghaling ha, di ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Tara na at mag-best cafe green habang nagdadamog pa kang mga tugtugan. Ako po mapaaram na. Bye everyone! I love y'all so much. Stay beautiful.

0: Hello, hello, hello, hello!
1: Hello mga kalindukon! Ano? Alas stress na naman!
0: Happy Tuesday!
1: Tuesday na kaagad mga kalindugon.
0: Diba?
1: Garing kasi ugma. Lumis pa sana. We never
0: know. Grabe na talaga, ano? 7-7! Julio, taon 2026.
1: Kumusta ang mga cart nindo? Kumusta ang mga na ato cart nindo, mga kalindugon? Punong-puno na naman. Upos diba? Na kaagad ang sweldo para sa akin.
0: Na-advance. Naka-ano na, naka... check out na.
1: Nakatagama na.
0: Dahil
1: na pwedeng ano, bawasan. Nakatagama na ito.
0: Mare na pagkahapon! Ay, mahulimlim ang panahon sa mga oras ni Ito. Mare na pagkahapon sa si Induga Boys, mga katindugon. Ay, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta?
1: Ay, basta!
0: Ano lamang ang sa tuyang pinagkakaabalahan ng niya na Martes?
1: Ay, brownout mo yan sa ibang ano.
0: Ay, iyo, sa ano, sa Indo.
1: Sa Indo.
0: Kumusta ka mo dyan? May mga nakatutok na ano, nagka-debaterya ng mga rato.
1: Iguangan gayon. Sa mga taga-Malilipot.
0: Ay, sa ibang portion man kang Bakaka, igwa ba? Mm-hmm. Nag-ano man?
1: Yeah, igwa man.
0: Kumusta po kamo dyan? Kumusta dyan sa Merkado Publiko? Ang mga parachanan niya lang, mga parabakal. Ang mga drivers, tricycle drivers, keeper drivers, pagka drivers.
2: Pait-pait sa lampang.
0: Kapos na nagmamaneho ngayon, ingat-ingat dali ang gabos. Luway-luway sana, basta ang importante ligtas. Sa syempre, ang mga nasa indang mga haro. Sa mga taga Santo Domingo, baka kay Malilipot, Malinaw TV, ah. Sa siyudad ni Tabago, sa kapas na pinkaabot kan sa tuyang istasyon, ay sa mga yaon dyan sa Bulod, sa mga yaon dyan sa Isla San Miguel. Hello, hello, hello, hello. Maray na pagkahapon to you and all. Ini na po ang Tugtugan on Wine. Kebaran kami din iba ko si Erickson.
1: Anyone po, si Berna Banaon. Ay, maray na hapon man sa tuyang ano, Facebook page followers.
0: Wow. Hello, maray na pagkahapon ano, to you and each
1: ano,
0: and
1: nakatutok
0: everyone.
1: Na yan. Nakatutok na. Ready na sa chirikahan sa Tugtugan. Hasta alas ingunin pagkahapon, mga kalindugan. Ay, sa mga gusto pa lang mag-follow ah. Sa Tugtugan on One, Dagos, Mayuas.
0: Ay, sa mga my birthdays today, happy, happy, happy birthday. Many, many more birthdays to come.
1: Happy
0: ay, kasuot
1: maday
0: ko na bati sa pinsan ko, si Nathaniel Escobio. Happy birthday. Nakikaon ako, pero dahil ko siya, langunyan ko pa lang siya, ano, binati. Sinigurado ko lang na may, ano,
1: makakaon ka muna, bago
0: mo siya pabatiyon. Pinilutan mo na so, ano, para ano, diba? Ano kita mo, practical kita mo niyan. Pag warang
1: baga,
0: dato. Baga,
1: yes. Stay ka matada, sayang kang pagbati mo sa iya, hindi pala.
0: Diba? Kaya inapitan ko na lumang kasuod mang hapon. Nagkahapit ako dyan sa barangay Kinastilyo, Hantab. Ay, maray na pagkahapon sa mga taga Kinastilyo. Nagkikaon ako. Kaya ngayon ko na siya, babatiyon ki happy birthday dahil nakakaon na tabi ako.
1: Happy birthday.
0: Happy, happy birthday. Sige ba sa mga mga my birthdays, happy birthday again to each and every one of you and everyone.
1: Oy, thank you, Ma'am Annalisa Binasbal Maseda sa pag-share kan sa tiyang kapotan.
0: Thank you very much.
1: Yeah. Oy, nag-post na kami ah, nakapotan. Pwede na kamo dyan magano, mag-comment. Para mag-intra sa tiyang chirikahan. Turutan tao diyan mga katindugan. Mabuelo muna kita mag-turugtugan.
0: Ay, 14 minutos na mag-ilisa ng last stress. Siyempre, biluhan taon na sa tiyang turugtugan. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio. Tindugan!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!
7: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
8: One Radio. One Radio.
5: Tindugo na.
8: One Radio News FM 91.3.
9: Dugan on One with Erickson and Berna.
10: Yeah!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinitungo na.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Text sa Magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: One Radio. One Radio. Hit
1: Radio. Tinitungo na.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

One Radio. One Radio. 91.3 News FM. Idugo na. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride.

0: Setter. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
2: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: One radio, tindugo na!
7: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: Ipigdoon man ni Senador Rafi Tulfo, natugutan na sana sinda Marcoleta, Sin Estrada, nasundan ang impeachment proceeds sa telebisyon. Sinabi man ni Senador Robin Padilla na sa indang kagadan ang magpasiring ang duwa bilang observer asin bakulang basta monitor. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aram mo. Ako si Erickson Brutas, tin-tugna.
1: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3.
2: Tinitong ko na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.

0: 91 Radio.
1: 91.5
0: FM. Tugtugan. Kulang ang sandali. Kung diba? Wala ikaw. Kulang. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Onwards. Alas 4 na. Pasan siya.
1: Napasiram sa tugyang at turugtugan. Ano mga ganito?
0: Aras niya to, 20 minutos na magalis and alas 4 nin pagka hapon.
1: Ay, maray na hapon man po, Mama Karen, Mim Rodriguez, kay Sir Christian Abrachan, maray na hapon po.
0: Wow. Ay, kay Sir June dyan sa baba. thank you very much. Sa masiramo na merindalan. Ay, kamangon dahil pa man kamangon nag-merindal. Merindal na kamo. Sa sa Indo. Ta, partner ni Tugan Best Coffee Green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Diba?
2: Siram
0: sa ang niya sa tuyang panahon. Na garo naman nagbabadya. Nangangamba. Nanganganin. Grabe. Ang pagbuhos siya kan oran.
1: Daipa.
0: Daipa man. Kumbaga,
1: paduman pa sa mga katutukun kaya sa mga sinampay. Ano pang
0: ay, Marita, nakapunpun ako.
1: Punpunan na.
0: Sinampay. Ngunya na, ano, hapon. Napamarapa man, nagmarapa man. Kaya, ano, pwede na mag-oran kayo.
1: Grabe.
0: Para man iyan sa satuya, mga ano, para oma, mga ano, sa mga pananom ninda. Ano, magkadurugdog ng kan oras. Diba? Kumbaga sabi nga ni ano, friendly rain. Ay, syempre, napapaano ang satuyang chirismis. Kasi rin nakita sa satuyang chirismis and manonggan portion.
1: Sana oh.
0: Today is Tuesday, syempre. At sa siyate na ni Julio, ang satuyang kahapuatan. Ngunya na hapon.
1: Ano
0: yan? Sa buhay-buhay. Kung nga may mga failures or mga pagkakamali kita dati. Diba? Kasi daid sa buhay tangon yan. Daid naman talaga maiiwasan ang magka... Kasi nga, nobody is perfect, diba?
2: Tama!
0: Wala man na... kung sa pangaran, iyo, may pangaran na perfecto. Pero sa mga tigigibo niya to sa buhay, may mga pagkakataon na nasasala kita. May mga... Kaya nga, ang ano, diba, tigagamit kang mga aki pa kita, tigagamit ang lapis. May pambura siya.
1: Yes.
0: Kasi,
1: para
0: ano, itama niya to ang, ano, ang mga mali.
1: Na ginhararom ang ano, ang topic namin.
0: Ano, garo ano siya, garo indication na bako man, dahil man talaga kiperfectong tao dahil kaya nga may pamburaan lapis, di ba?
1: Sabi da, failure equals, ano, para...
0: Learnings.
1: Yes.
0: Di ba? Pero dahil man pwede, bako man ganyan na para ngayon, ako lang akong learnings, puro sa nang learnings, puro fail sa nang...
1: Pero yung mga pinataramtang failure, ano, ano man ini, sa mga arap kang mga simpleng bagay, kunyari ngayon, ano, nagpakulo kang, ano, pasta. Tapos, ang ginibo mo, sinabay mo sa pagpakala kagat kitubig. E di, ang nangyari, ano, di, ang nangyari, ano po duman, naging lugaw. So, failure ito. So, sa masunod mong pag, ano, pag, pagkagagirari ka iyan.
0: Aram mo na ito kung paano.
1: Aram mo na kung paano. Hindi mo na ito otro na pagkakamali mo girara.
0: Diba? Ang magayon dyan, dahil you try, diba?
1: Aha.
0: Kasi not everybody in this world would take that risk to try. And ano, and kapag nag-fail ka, that just means na you have the courage to ano, to take the risk.
1: Galing isa na yan, pag nagluluto ka, oh, diba? Sa
0: diba?
1: Masunod, mapapasira mo na ang sa iyo.
0: Ay, kay Chad Bongkol mo marina pagkahapon man tabi. Diba? It is, ano, better to fail of trying
1: than, ano,
0: than to regret
1: what... Yes.
0: what chance uh-huh. you didn't take.
1: Mapapasabi yeah. ka na naman kan, sayang dapat pala, nag-try ako.
0: Oo. Oh, oh. Okay. Diba? Day ka mag ano, day ka mag manghinayang sa mga bagay na nagkamali ka dahil binalo mo, 'di ba? Guys, amin magregret ka na ano na day mo binalo, 'di ba? Day mo maaraman kung anong gusto, mag-overthink ka na naman. Ano yes. ngayong mangyayari kung binalo ko ang araw kayo ng bagay, 'di ba? When you take the risk.
1: Araw man kung may plano ka mga katindugo na mag-business, i-go mo na 'yan mm-hmm. sa ano. Gabos na bagay, makaka-experyensya ka talaga ki mga gari, feeling mo, nag-fail ka sa mga gabos na tigigibo mo. Pero, ang mahalaga, tigta-try mo.
0: Diba?
2: Tama!
0: Always, ano, should have the courage to try. Ay, digdi na kita sa mga istorya kan sa tuyo yung mga katindi. Mga katoktsuga niya to. Kay DJ Chloe, na pagkahapon. Sabi niya, ang sa iya dang experience, ang dain niya na i-detalye.
1: Uh-huh.
0: Ang buti niya sa school. So, feeling po na lang count sa expectations ko, pero dahil kuman na-achieve sa goal ko. Medyo chill lang ako on the outside, pero makulog talaga sa buot. Ngunyan ko na pag-isip-isip na may rason man kung nata dahil po ito nag-push through. Long story short, nagtalikod na sa kinaban sa mga taong masuporta ko taas sa mga desisyon na ito. Kaya gayod, niredirect ako sa life. Wow! Kumbaga, may mga failures or may mga chances talaga, may mga pangyayari talaga sa buhay niya to. Ano, ang paghunata, it is ano, parang talagang walang-wala na or talagang na-reject na kita sa point na ito. Pero sometimes, may mga moments na it is just ano pala, bako lang pala ito para sa tuya. Diba? Kasi failure doesn't mean na ano na talaga, stop ka na talaga duman. Minsan, may mga pinagsasabi sa tuya ang sa tuyang Diyos na dahil nag-fail ka, bako dahil may mali ka. It's just because na bako talaga ito para sa iyo.
1: Yes.
0: Diba? And ang ano dyan kang ano, sabi nga sa ano, Jeremiah, diba? I had better plans for you.
1: Yeah.
0: Not to harm you, but to prosper you. Diba?
1: Kumbaga, may nakatadhana talaga.
0: Oo, may kanya-kanya kitang ano, may kanya-kanya kitang papel. May
1: naisulat na sa papel na istorya kan buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung feeling mo.
0: You just have to trust.
1: Yes.
0: And you just have to try.
2: Tama!
0: Diba? And the good thing here is nakuha mo, napagtanto mo ang sa imong pagkakamali. Kasi may mga taong dahil hindi tiga ako ang sa inda mga pagkakamali. Diba? Kung baga pinagpipilitan hindi, tama ako. Maski mali ka man talaga. Diba?
1: Pag mga arugan, siguro pag mga arugan ng mga bagay, day mo na lang gayo pag stress sa diri mo na, ay, ano mangyayang taong in? Arug ka yan?
0: As long as aram mo sa sarili mo na, ano may, aram mo ang tama as in mali. When you have the chance to explain to someone na open-minded man na explain sa iya na inimaliin niya, diba? You should take it. Kasi kailangan nila yan. They need the enlightenment kung ikaw ang mas nakakaintindi.
2: Tama!
1: Tama!
0: Alright, thank you DJ Chloe. Thank you po sa siimong ano, sa siimong story. Kay ano ma, kay Nathan, sabi niya, year 2018. Wow! Year 2018, I'm 17 years old.
1: Yung mga panahon
0: na sobra ang depression ko, hindi ako makapag-focus sa work, hindi ako makatulog at makakain ng maayos. Kahit sa pagtulog ko, halos nawalan ako. At pagising, problema agad ang papasok sa isip ko. Halos nawalan ako ng social life. Dumating ako sa puntong nakapag-isip ako ng hindi maganda sa buhay ko. Halos araw-araw, may tumatawag sa akin kung ano-anong pananakot ang ginagawa nila to the point na pinupost na nila ako sa social media. Yan yung mga panahong na umaling ako sa online lending app. Halos nagpatong-patong na nun ang utang ko. Buti na lang, kahit papano ay may mga kaibigan ako na nakakaunawa sa situation ko. Tinulungan nila ako hanggang sa paunti-unti nakakabangon ako sa miserableng sitwasyon ng buhay ko. Si Lord at ang mga mahal ko sa buhay ang naging sandigan ko. Dahil sa experience ko na ito, tinuruan ako na makontento kung ano ang meron ako. Huwag maghangad ng malaki, kahit simple lang, maging masaya ka at magpasalamat kay Lord sa lahat ng blessings.
1: Wow, magaling na istorya, ano,
0: pwede
1: mga kalindugoy.
0: Pang MMK.
1: Okay. Pero aram mo ang magayon dyan, maski anong mangyari sa buhay mo, aram mong yaon, yaon at yaon sa kataling mo ang pamilya mo para mag-rescue sa imo.
0: Diba?
1: Kahit ano, gari, nawawara ka na, di mo na aram magigibun.
0: Kahit sa most darkest part of your life. Diba?
1: Yaon ang pamilya mo.
0: May nabasa akong quote na sabi niya, the only person that will love you in your darkest times is your mom, your family, diba? And always, ano, sa ating Panginoon, diba, sabi ng ni Nathan, Panginoon ang tumulong sa kanya. Sa panahon na siya ay nalulugmok sa kanyang problema, sa kanyang pagkakamali. Diba? Ang sa iyang istorya, kumbaga may kahit sa pinakamadilim na sitwasyon ng buhay mo, may mga tao, nandyan ang Diyos at ang mga taong nagmamahal sa iyo.
1: Para magbigay liwanag sa
0: diba?
1: Madilim mo ang mundo.
0: And kahit anong pagkakamali pa yan, kung hindi ka sumuko na itama yung pagkakamali mo, you can always find a way to do so. Diba? Yeah, kaya congratulations. Diba? As in, nawa ay patuloy kang lumakad sa karawanagan.
1: Yeah.
0: Sa maayos na buhay, Nathan.
1: Yes.
0: Proud kami sa iyo sa iyong nalagpasan na hamon ng buhay.
1: Sabi nga ni Da, ang failure, mga katindugon, bako man siya finish line, saro lang ini detour gari paduman sa mas magayon na destinasyon baga para bumangon kanyan.
0: Kumbaga sa storyline siya yung struggle or problema na kinakaharap. May conclusion pa iyan, dahil pa man iyan nagtatapos diyan. But if hinayaan mo lang, wala kang ginawang ways, syempre, wala nang mangyayari. Kaya dapat always trust the Lord sa mga panahon na iyan. And mas patatagin mo ang iyong faith sa kanya. And seek advice, seek support to your family. Kasi papasaan ba naman at sila din ang malalapitan mo.
1: Yes, mga katindugon. Kaya kung may mga bagay ka na dai mo na kuha, yan. Or di ka man nagtagumpay, yaro ganyan. Di mo pag-isipo na katapusan na kang mundo, yan. Sabi nga ni Daminsan, ang failure, hindi daw tanda na mahina ka.
0: Mm-hmm.
1: Or ano, isa itong ano na lang, isipon talaga lang, isa itong pagkakataon na para matuto, di ba mga katindugon, na para mas maging mahusay sa mga susunod na hakbang.
0: Di ba?
1: Palagi nating natatandaan na hindi ka sinusukat ng mga pagkatalo mo. Wow, ganon, di ba? Kundi nang tapang mong bumangon at sumubok muli. Di ba?
0: Tama! Sabi nga, when you fail, you don't lose. It's either you win or you learn.
2: Tama!
0: Ayan, 33 minutos na mag-alisa na alas 4 paghahapon. We always learn something every day. Kaya continuous ang satuyang experience and learnings.
1: I think mga katindugo na sa sayang mga backstory story, magayon na
0: thank
1: mga
0: you very much
1: game.
0: Everybody. Yeah? Ay, mabalik pa ang tugtugan on One. It's One Radio.
1: Tindugo na!

0: number one.
1: Number one.
2: One Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Team Dugunan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos bago ang 5 nin pagkahapon.
1: Wow. Maalas 5 na naman mga katindugon. Kaya sa mga pauli niya dyan, dali-dali na tagaruma orana.
0: Ingat-ingat ang gabos sa sindong pag-uli. Ay, good afternoon, Sir Romnick Bilaos. Happy birthday ng mother na si Isabel Bilaos.
1: Happy birthday po, Mami Isabel Bilaos. Sana ay mabusog mo kami.
0: Happy birthday po. Sino man sa gabos namin yung birthdays today. Thank you very much, ma, sa mga nakaibanan niya.
1: Thank you, mga katindugon.
0: Salamat sa ano sa mga naka-iba niya to sa tuyang talk tugan a portion for today. Sa mga followers kan tugan on One, ay sa mga padagos na nagtutok sa indang mga haroan, sa mga sasakyan, kamay, katutuwag. Thank you very much, tabi isa sa inyo. Ay, ini ang Tugtugan on One, alas 3 hasta alas 5 nin pagkahapon. Igwaman kita ang Facebook page, ang Tugtugan on One. I-search lang yan sa Facebook. Diyan kita nagpo-post kan sa tuyang questions every day, Mondays to Friday. Salamat, giraray isa sa inyo, kapos. Sa aga giraray. Masunod para na trying tama. Kaibanan mong giraray kami nito dyan. Alas 5 hasta alas 5 yung madaling ng paghahapon. Sirig na kami ang sendong nakaibanan sa satuwing turugtugan. Ding iba ko si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Sa aga giraray, digdi lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintugan.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Makisound trip at makijamming diraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Your best source of news and music. This is Radio News FM. One music, one voice, one station, one radio. News. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Natugtugan. One. Itong Riz FM. One Radio. Tima. Pikula.
2: Salot. Milyong-milyong na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54, San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa.
1: Radio News FM, your best source and music. One Radio News FM. Music is one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
2: Tindugo na.
1: Bicoladia. Rashada,
4: ang mga bareta.
1: Parada 30.
4: Parada 30.
1: Sa indo ng mandadangog.
4: Parada 30.
1: Parada 30.
4: Bareta international, national, lokal.
1: Sports as in weather update.
4: Parada 30.
1: Parada 30.
4: 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta.
1: Parada 30.
4: Parada 30.
1: Sakay na.
4: Parada 30.
1: Parada 30.
4: Napapakinggan sa himpilan ng One Radio.

0: sa headlines kan mga parada nin barata.
1: Parada 30. Headlines.
0: Jail Superintendent Caballero II nagpasalamat sa mga nagtarabang tangani maging Best District Jail ang TCDJ.
2: Database kan mga residente sa Extended Danger Zone kan Bulkang Mayona pig update kan Apsimo.
0: Suspect sa karnaping sa Ligao City arestado, hinaabas na motorsiklo na recover.
2: Lalaki gadana sa pambabadila sa ginubatan, suspect pinagahan.
0: Laveria Masbate niyugo nin magnitude 6.4 na linog kan Lunes.
2: DOT Bicol nabigla sa biglang pagtaas ni Nasingela Sakag sa Waruensa. LGU Daraga hahagada nina paliwanaga.
0: Salado Nasional, NDRRMC naka-heightened alert para sa Super Typhoon Babia.
2: Senador Cayetano, hinagad na tugutan ang duwa nga nakakulong na senadora sa impeachment trial ni Bibi Sara.
0: Bilang kan mga nagadaan sa nangyaring linog sa Sarangani, suminakat na sa 92, labi sa 1,300 sa katawo lugadan.
2: 16 na boto, kaipuhan nga ni na makonvict sa impeachment trial si VP Sara, siguna kay Senador Escudero.
0: Political analyst aminadong mako magayon na igwang duwang presiding officer sa impeachment court.
2: Enot na aldaw kan impeachment trial at tarayong po para sa namamanwaan, siguna kay Representative Luistro.
0: Inflation rate, bahagyang nagluway sa 6.4% kan Hunyo 2026.
2: Presidente Marcos, ipigsuguan rule of government approach sa preparasyon kan Super Typhoon.
0: Sa luwas kan nasyon, National Electric Grid kan Cuba buminagsak, bilog na nasyon nawa aran in kuryente.
2: Trump liwat na naghagad kay Putin na tabang nga inawakasan ang gera sa Ukraine.
1: Parada 30
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin na Martes, Hulyo 7, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawan.
0: Nadadawang kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99 Radio News FM Taeta. Siring man, nahiling po kita ni live sa Facebook page. Check out One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagpaabot ni dakulang pasasalamat si Tabaco City District Jail Jail Superintendent Freddy Caballero II sa gabos ng mga nagtarabang tangani makuaninta ang Best District Jail na award sa bilog na nasyon. Sigon kay Caballero, dakula ang naging parte kan mga media sinakan lokal na gobyerno kan Tabaco sa onra na sa indang naresibi. Dagdag niya na magpapadagos ang sa indang mga programa na makakatabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL tangani matabangan na sinda mantang sinda na sa district jail. Padago subot ang mga livelihood programs arukan pagtatahi, pagbake, metalworks asin dakul pang iba na nagtataong dagdag na ganansya asin karaman sa sainda. Mientras tanto, padagos man ang napag-aadala kan mga

0: PDL La Consain presenteng may 27 second year college na mga naka-enroll asin magpapadago sa pag-aadal mantang sinda nasa district jail.
1: Padagos ang Albaya Public Safety and Emergency Management Office sa pag-iimbentaryo asin verifikasyon kan mga residenteng naka-istara sa laogkan 7 to 8 kilometers extended danger zone kan Bulkang Mayona. Isinagibo ang house-to-house validation asin ang geotagging sa pag-usapiling mga barangaya sa Kamalig asin ginubatan katabang ana sa indang mga lokal na gobyerno o beto subot kaini na makabilog din mas updated asin mas tamang database kan mga residenteng nasa danger zone. Gagamito ng datos kumugia sa contingency planning, evacuation management asin iba pang pag-andam sa panahonin pag-aalboroto kan vulkana.
0: Detalyes kan barata sa Legao City, arrestado ang sarong lalaki na suspect sa carnapping kung sain na na-recover mandigdi ang hinaabas na motorsiklo sa ginibong hot pursuit operation sa Legao City. Sigon na kay Legao City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Danny Baitek, nag-report sa saindang kustudiya ang sarong delivery rider na residente kan barangay at Tamuling akan nasabing syudad mapadawit sa iyang nawarang motorsiklo na nakaparada sa luwas akan na saindang residensya. Tulos na nagkundusir rin investigasyon ang nagkapulisan na kung sain na saro sa hiniling ang CCTV footage akan nakataning harong kan biktima. Digdinabisto ang suspect asin nagsagibon in hot pursuit operation ang mga otoridad. Nahanap ang suspect sa kaparehong barangay asin na-recover ang hinaabas na motorsiklo. Sigon sa opisyal na warang maipahiling na dokumentos ang suspect siring man na nabisto kan biktima na pagsadiri niya ang naunang bitan ng motor. Sa presente, nasa kustudiya na kan Ligaw CPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Niyantras tanto, abiso man kaini sa mga motorista na ikandado ang sa indang mga behikulo asin day basta pagbayaan siring man na nakakamaray ang iwalat ini sa lugar na maliwanag asin may CCTV. Ngani in kaso man na mawara ang marikas manindang mabisto ang nagkuha kan behikulo. Abiso man kaini sa mga residente na maging alerto sa palibot. Urog na kung may mga kadudadudang hiro sa lugar asin tulos na i-report sa otoridad ang nganing maiwasan ang posibleng maraot na pigbabala kan mga siring na individual.
1: Detalyes kan mga bareta duman sa ginubatan. Gadana na sarong lalaki makalis Badilona kang daipa nabibistong sospek sa sityo Magarog, Barangay Bololo, Ginubatan, Albay, kasugmang Lunes, Hulyo 6. Sigo na sa Ginubatan Municipal Police Station, nagsapo nin mga tama nin bala ang biktima asin at anin buhay ang makalis kan insidente. Nagsagibo nin na crime scene processing ang mga investigador asin forensic personnel mantang padagos na inaarama kan pulisya ang motibo asin pagkakabisto kan sospeka. Manungod sa inisyal na impormasyon, iniladawan ang sospeka bilang sarong lalaki na may langkaw na haros 5 talampakan asin na 10 pulgada, may dakulang lawas asin nakasulot subot nin mint green na t-shirt asin na khaki shorts kan mangyari ang pambabadila. Wara pang pinalawas na impormasyon ang pulisya dapit sa posibleng motibo kan pambabadila. Bigin ganyar man kan pulisya ang sisay man na may impormasyon dapit sa suspek o sa insidente na makipag-olay o makipagtabangan sa ginubata ng Municipal Police Station.
0: Detalya sa kanbarata sa Masbate, niyugo nin 4.4 magnitude na linog na may rarom na 12 kilometers ang parte kan na Claveria Masbate kasuudma Lunes, Hulyo 6, pasado alas 2 nin hapon na sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sigon kay FIVOX, Masbate Officer Ronald De La Cruz, nairehistro ang intensity 3 sa Claveria Masbate, siring man ang intensity 2 sa Bulan asin Don Sol, Sorsogon. Namatean man ang linog sa ibang parte kan Legazpi City, Iriga City maging sa Don Sol, Sorsogon. Tectonic ang pinuunan na kanasabing linog asin wara man na piglala o mang anumana aftershocks. Paliwanag kan opisyal, federal na nagya-generate kan linog ang Sibuyan Sea Fault na harani sa may Burias Island, Masbate. Nagpagirumdumas si De La Cruz na maging napreparado anuman na oras sa siring man na dapat na mapakarhay ang mga bagay sa laog kanharong na pwedesir mahulog o matumba durante kan linog nganing maibitaran ang anuman na disgrasya.
1: Nabigla ang Department of Tourism Bicol sa ipinautob na bigla ang pagtaas kan entrance as in parking fees sa bistong tourist destination na Cagsawaruen sa Daraga. Sigon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, dakol na tourism stakeholders, tour operators as in mga turista ang nagahapot dapit kaini. Muli kaini, nagaandam na ang DOT Bicol ni nasurat na ipapadara kaya Daraga Mayor Victor Perete nganing maghagad ni na paglilinaw sa implementasyon na kan mga ban. Aramon man kanayan siya kung igwang nag-iiral na ordinansa o executive order na nagsiserbing basihan kang naunang bitan ng pagtaas kanasingila. Sa iraram kan bagong fee structure at na sa 100 pesos ang entrance fee para sa mga may edad o adult, 50 pesos man para sa mga aki, mantang 75 pesos naman ang babayadan kan mga senior citizen na asin mga estudyante. Tinaas man ang parking fee sa pangultangan in 30 pesos sa good 50 pesos.
2: Parada 30, parada 30, barreta, lukan.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon, basiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nacional, natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, barada 30, barata national.
0: Naka-high-end alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC as in 44 kaining mga member agencies bilang paghahanda sa mga posibleng epekto kan Super Typhoon Bawi na sa ngunyan nagdadanay pa sa luwas sa kanasyon. Sigon sa forecast kan Weather State Bureau, pigahalat na malaog sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngunyan nabanggi nin Martes o sa aga nin aga Miyerkules as in apodon ining bagyong Inday. Sigon ki Office of the Civil Defense Administrator Asek Bernardo Rafaelito Alejandro de Forta, pigbabantayan na ninda ang bagyo poon pakan weekend asin pinagbutan ng magpreparar ang mga member agencies. Afwera kaini, pigmamonitor man na pinakusog na paros sa bagat na nagdadaranin o magdadaranin na dakul na pag-uran sa Western Seaboard sa kan Region 1 sa Good Region 4B, particularmente sa Palawan. Katakod kaini, ibinugtak naman na kan Department of Social Welfare and Development ana sa inda mga disaster response unit sa halangkaw na alerto bago ang pigahalat na paglaukan bagyo. Nakapreposisyon naman ana sa bilog na nasyon ana kabilugan na 4.775 million na family food packs.
1: Mientras tanto, ipigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ana pagpapautoba ni Whole of Government Approach para sa preparasyon na sa pinag-aantisiparan na paglaukan na sarong super typhoon ng ngunyan na simana. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-koordinar na ang palasyo sa NDRRMC, nga ninasyerto ang kahandaan na kan-gobyerno. Kaiba na nasa direktiba ka na presidente ang pagsasagibo ni na pre-disaster risk assessment scenarios sa mga apektadong rehiyona. Ipig sa iraram naman sa widest alert ang mga response clusters kan NDRRMC as in RDRRMC. Pigsug uman ang mga lokal na gobyerno na puna na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas si na pigpapasyerto ang kaligtasan kan mga evacuation centers kaiba na na ang paglalatag ni livestock equipment zones para sa mga hayop. Pigsug uman ang mga ahensya na mag-preposition nin rescue teams, relief goods sa sinibapang essential supplies as in magsagibo nin inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura.
0: Mientras tanto, nagsakat na sa 92 ang numero kan mga nagadana uli sa magnitude 7.8 na linog na nagtama sa maasim Sarangani. Susog sa pinakahuling datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Afuera sa mga nagadaan, nag-abot man sa 1,316 ang na-report na nalugadan, mantang 20 katawo pa ang nawara makalis ang makusog na paglinog kana kaaging Hunyo 8. Sigon sa NDRRMC, siyang pasana sa mga nagadaan ang naberipikar, mantang igwapang 83 na padagos na pigberipikar kanilang

0: mga otoridad. Pinakadakulo na apektaran ang Region 12 kung saan nailistaan 71 nagadaan, 1,236 na nalugadan, asin 7 nawara. Sa Region 11, naireport na 21 ang nagadaan, 79 ang nalugadan, asin 13 ang nawara. Siyam sa mga nagadaan, asin sarong nalugadan, ang kumpirmado na, mantang padagos pang pig-analisar ang iba pang reporta. Iguanin sarong naireport man ang nalugadan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sangunyan na pig-verificar pa. Bagay rumdom kan NDRRMC, posibleng magbago pa ang nabilang kan mga biktima mantang nagpapadagos ang validasyon asin assessment sa mga apektadong lugar.
1: Hinagad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na ikonsiderang tugutan na sinda Senador Rodante Marcoleta asin Senador Jingoy Estrada, parehong nakakulong sa kasong plunder na mag-atindir sa paglilitis ni Vice Tara Duterte. Binisto man ni Senator Francis Gis Escudero na ilihira na presiding officer kan impeachment court ang kahagadan ni Cayetano asin sinabing ikukonsulta niya ini sa kapwa Senator Chodges. Ipigdoon man ni Senator Rafi Tulfo na tugutan na sa nasinda Marcoleta asin Estrada na sundana na sanaan impeachment proceeds sa telebisyon. Sinabi man ni Senator Robin Padilla na sa indang kahagadan ang magapasiring andwa bilang observer asin bako lang basta monitor.
0: Aminado ang sarong political analyst na bako magayon na pagilingon na igwang duwang presiding officer sa impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Inimakalis na mailihir si Senator Chris Escudero bilang president officer sa anot na aldaw kan paglitis. Sigon kay Professor Froy Kalilung, nasa common na mga impeachment ang Senate President ang nagpipreside sa paglilitis. Afwera na sana kung presidente ang napiglilitis. Aminado man ini na nasasabutan ni Senate President Sherwin Gatchalian na igwa siyang limitasyon sa legal na aspeto kaya itinao ang napudar kay Senador Escudero. Magirumduman na si Senador Escudero ang nasarong abogado asin igwanan niya eksperyensya sa impeachment proceedings. Sa ibong kaini, sinabi ni Professor Kalilung na antes pa man na magtukaw bilang Senate President, dapat na inantisipera na ni Senator Sherwin Gatchalian ang magiging impeachment trial kaya dapat na pinaghandaan na iniya. Baliwanag na Profesor na bago sana ang posisyon ang napigkukuha kundi ang kaakibat man na responsibilidad.
1: Kinumpirma ni Senadora Francis Chis Escudero na nailhira bilang presiding officer kana Senado na matindog na impeachment court na kinakaipuhan ang day mababa sa 16 na boto kan mga senador nganing masentensya ang guilty si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Sa iyang mensahe, makaliis ako unang posisyon na kan Lunes, sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na warang opisyal na pwede ser masentensyahan sa sarong impeachment trial nin warang pag-uyon kang two-thirds kan kabilugang miyembro kan Senado. Ipaniliwanag niya na an interpretasyon ini an uyon man sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora kana taong 2000 kung saina tinukar ang kinakaipuhang two-thirds na boto kan Senado. Huli di dapat subot na sunodun ini nganing day makaapektar sa derechos kan respondent asin kantaong ipigdoon pa kang senadora na mandato kan kada senadora na magserbing hukom na sunodun ang nagiiran na leya anuman ang nasa indang personal na pigtutubudana. Nainot digdi na ilihira si Escudero bilang presiding officer kan impeachment court sa botong 12 pabor asin 8 an kontra. Pinamayuhan man niya ang impeachment court kan taong 2025 mantang siya ang Senate President. Pinagirumdum man niya ang sa iyang mga kapwa senador na pagdanayon ang pagiging patas asin warang kinikilingan sa pagdangog ka na kaso uyon sa konstitusyon asin nag-iiral na mga leya.
0: Bahagyang nigliwa sa 6.4% ang inflation rate aniro ka na prasyuan kan mga babarakalon asin serbisyo sa nasyon na kan Hunyo 2026. Sigon sa Philippine Statistics Authority na inflation na kan Hunyo ang masibaba kumpara sa 6.8% kan Mayo 2026. Pangenot na rason

0: kan pagbaba kan inflation an pagbaba kan presyo sa sektor kan transportasyon uli sa magkakasunod na rollback sa presyo kan petrolyo kasunod kan paghupa kan tensyon sa Middle East nakatabang man sa pagluway kan inflation an mas maluway na paglangkaw kan presyo kan nagkapirang pagkaon na.
1: Inapod ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na trayong po para sa mga Pilipino ang enotnal daw kan impeachment trial sa Senado. Makalihis, umusad ang proseso kana paninimbagan na itinalaan sa irarong kan konstitusyon. Sa Ginibong press conference, makalihis ang enotnal daw kan paglilitis. Sinabi ni Luistro na importanteng lakdang ang pagbubukas kan impeachment trial. Hulita na ipautobnaan ang mga mekanismo kan paninimbagan na nakalaag sa saligang batas. Sigur na sa iya na parehong naihayag kan prosecution asin na depensa ang sa indang opening statements asin na diskuter man ang mga isyong ipiglatag sa pre-trial conference. Sinabi man ni Luistro na pupunan ng unya na aldawnin Martes ang presentasyon kan mga ebidensya kan prosecution. Enot na iyahang pang kan prosecution panel ang ebidensya katakod kan enot na article of impeachment na nagtutukar sa subot pananakot. Dugang pakaini na pigbibisto man kan impeachment court question na pagkakasunod-sunod kan prosecution sa pagahampang kan articles of impeachment na magsiserbing giya sa pag-usad kan paglilitis.
0: Yan tras tanto nininaw ni Senate Presiding Officer Francis Kiss Escudero na bako obligado si Vice Presidente Sara Duterte na personal na magatindira sa lambang pagdangog kan impeachment court. Sigon kay Escudero, bastante naan sa iyang representasyon na sa paagi kan mga abogado o defense counsel. Dugang pa niya na kung nahagado na kan House Prosecution na ipaapod si Duterte bilang testigo pagdedesisyonan ini kan impeachment court sa paagi kan magkakanigong motion na magigirumduma na nagpapadagos ngunya na aldaw Hulyo 7 ang ikaduwang aldaw kan impeachment trial kontra sa Vice Presidente. Ipig presentar naman na kan prosecution sa enot kaining testigo na si John Mark Kalilong, Senior Agent of the National Bureau of Investigation Cyber Investigation and Assessment Center. Miantras tanto, nagpasiring sa Korte Suprema ang nagkaperang grupo nin mga abogado nga ni Agado na paramiantras na ipundo ang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa pangingilot ng Attorney Israelito Torion asin ang mga kaibanan na abogado ipigsunad ang very urgent manifestation with motion na sa Korte Suprema. O beto ka nasabing motion na mag-issue ang hukuman in status quo ante order nga ni napugulan ang impeachment court mga opisyal, mga representante asin gabos na tauhan na ipagpadagos ang paglitis pagresibinin ebidensya o proseso kan impeachment. Maabot kaya kan mga petitioner na matauhan muna ninlinaw ang nainot na petisyon na nagkukwestiyon sa legalidad kan nangyaring sasyon na kan June 3, 2026 na nagpabago sa liderato kan Senado. Inagad man na kan grupo sa Korte Suprema na mag-issue ni na kasuguan na nagtataram na dapat sanang magpapadagos ang impeachment trial kung ang rules of procedure ang nasusunod asin ang mga otoridad kan na presiding officer ang dainahampang sa unresolved constitutional challenge. Siring man, nilinaw nindana ang motion ang bako dapit sa politika kundi sa pagiging balido asin uyon sa lay kan paglilitis o pagdangog kan impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte. Update man kita sa kamugtakan ng kanan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngay po niyan ng minerals kay guli ng pag-inom ni sarong kapsula o aldaw. Ang nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nindo yan sa mga butika ni Asian Wahid. Pagkada, weather update. Ang sabi po ka na pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section na kan Mindanao. Ang tropical cyclone man sa luwas sa kan Philippine Area of Responsibility na si Super Typhoon Bobby nasa 1,705 kilometers sa east of Central Luzon. May darainin in kusognin paros na maabot sa 185 kilometers per hour. Mantang may pagbugso na maabot sa 230 kilometers per hour. Mantang nagiro pa west-northwestward sa kaskas na 25 kilometers per hour. Dahilan kay ni Ana Sambuanga o dahilan kan Southwest Monsoon Ana Sambuanga Peninsula Barma, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, as in South Dakota Bato, magkakaigwaning madampong naglinitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdian na flash floods or landslide dahil sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Ang natadadang parte kan Mindanao, magkakaigwaman in madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdian na flash floods or landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, sin natadadang parte kan nasyon, magkakaigwaman in minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran dahilan kan localized thunderstorms. Posible mo digdian na flash floods or landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldao, masirang alas 5:33 nin pagkaga masulnup alas 6:30 ngunya na pagkahapon na. Pasirin mo po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Na-e-experiensyan ngunyan kan Cuba ang maiwasan na power outage makaliis na buminagsak ang national electric grid kan Lunes nin udto. Sigon sa grid operator kan Cuba sa na UNE, biglang nag-collapse ang bilog na electrical system kanasyon na rason na ngani na mawaran ng kuryente ang pigkakarkulong nasa 10 milyones na katawo. Bigi-imbestigaran man kan mga otoridad ang kausa kanasabing total blackout. Maggerumduman haloy ng problema sa nasabing nasyon ang paurotro na power outages. Sa mga nakaliis na bula, naka-experyensya ang Cuba ni nagkaperang oras hasta nagkaperang aldaw na brownout uli sa lumang power infrastructure as in kakulangan ng gasolina para sa mga planta ni kuryente. Alas 5:30 na po nin pa na ikatripunan na kan sa tuya. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarinesura, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po magali, masunod na ang programang na Tita Puliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Balawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hey!
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!

0: One Radio. 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Teka, iconic halhalo ba? Dito ka na!

0: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appearance pagpipigil ng iyong balat at pampatibay ng gutom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Colania.
1: Wow.
0: Yes. Ano yun naman po ang sa'yo, Lincoln? Ba kung masyado mag-iun?
1: Pero mahal mo to, eh.
0: Gurang na. Bakla. Ay, sorry pala. Gurang na bakla pa rin.
1: Uy! Wala namang ganyan.
0: Tita Pollyanna, magkakatalamitan naman po kita sa laog ng tulong aras. Digdi po sa The Tita Pollyanna Show. Saint Dong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Daed.
1: Martes ngunyan.
0: Kaya naku, buhay na buhay ang dugo natin, no? Lalong-lalo na yung mga Martes dyan. Kasi Martes. At syempre, buhay na buhay din ang mga maa-artes. Mga frustrated na mga artista. Dahil maa-arte lang sila. Maa-artes. At syempre, ang mga masyadong mapili. Hindi naman kagandahan. Aray! Kasi juicy day ngunyan. Sa iyo mga po kamo ngunyan, sa Kabikolan, pigihinaot ko man na maray man ang sinong banggi ngunyan.
1: Hoy, sino yun?
0: Sinasaniba na naman ako. Yes, Jaws Malay Nabanggi po sa 1st District of Albay. Lalong-lalo na dyan sa Tabaco City of True Love. Sa 3rd and 2nd Districts of Albay. Mga patikan sorsigon. Katanduanes, as in Camarinesur. At siyempre sa bilog na probinsya nin Camarines Norte, nagdanaog sa tuya sa One Radio Diet and some parts of the Quezon Province. Good evening.
1: Good evening.
0: Aray! Kinakagat-kagat na naman ako ng dilim. Talaga, ganun. May bakuna ba para sa mga nakagat ng dilim? Sabi na ang bakuna dyan, tulog mo na yan. Itulog mo na yan. Sure! A 7 con Julio. So it's 0707 swerty today. At maraming nagsisale ba ngayon? Online.
1: Ay, nako.
0: Alam niyo, marami mga tindahan yung nagsasara dahil sa mga ka-online na yan. Kawawa naman the stores. Of course! Kay Banan Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Original distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, pudding stick, and batata milk drink. Of course, ang batata in different flavors. Kebanan po dyan ang Charmaine. Charmaine? Pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Mountain Tank Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kianda, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Teas, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para naman po, sa tuwi ang mga katindugo na mga magagayon in the City of True Love. Kaya po, nyarokan oras para mamantini lang sa tuwi ang mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumay naman kita mapahands pa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Ako akala nyo ha, akala nyo nakalimutan na namin yun, hanggang ngayon pala pinagbubulong-bulungan pa rin sa Kasubisan ang di umano'y naudlot na pagpapakasal ng isang sikat at magandang artista. Lumalabas tuloy ngayon na baka naman hindi lalaki ang kanyang nais na makasama forever. Sabi nila, oy, bakit naman ganun? Ang ganda-ganda niya. Eh kasi naman, meron siyang history. Merong isang tragic history tungkol sa isang PA or production assistant na di umano ay nagkaroon ng relasyon sa kanya. At nung medyo iniiwan-iwanan na niya, ay, hindi maganda ang kinahinat na nung PA. Alam nyo, nandyan pa na yan. Kung kilala nyo at natutukoy nyo ang artistang aking binabanggit, pwede ninyong hanapin sa Google. Tingnan ninyo yung pangalan niya, tapos Tragic PA Incident. Ayan, hindi ko na to i-deliberate. Pero yan ang talaga ngayon ang sinasabi ng mga kasubisan. Baka naman maging mas masaya pa siya kung magladlad na lang siya. Kasi naman tanggap na ngayon, di ba? Ang dami na rin. Eh huwag na niyang ipagkait sa kanyang sarili ang kanyang kaligayahan na magkaroon siya ng kasama forever. Ganun lang yun. So, ayan na ha. Akala niyo nakalimutan na namin ang tungkol doon. Hanay, naku, maya't maya, nandyan sa mga chikahan ng ating mga kaibigang reporter. Sabi niya, ay mo ba, tita? Ano ba talaga? Ay mukha kasing ano eh. Hindi na niya mapipigilan ang kanyang sarili. Ilang beses na yan. Pero mukha muntik-muntikan na siyang ikasal pero talagang hindi natuloy. Marami nagiging issue. Kaya ano ba talaga ang problema? Hindi naman yung mga lalaki, ate. Ang talagang siguro ang pinag-uusapan dito dapat ay ang kanyang gender. Baka hindi niya talaga type ang Manchu. Diba? Go, go lang, girl. Matagal din nilang itinatago ito, subalit ngayon ay unti-unti nang nababanaagan ang araw, and we just hope for her happiness. Because we're not here to judge, we're just here to make people happy. Dahil gusto rin naman natin na maging masaya sila para sa atin. Diba? Ano? Hindi ko talaga mabanggitin ang name. Never.
1: Sure!
0: Ay, kasi naman masyadong giveaway na yung ating mga clues.
2: Showbiz Papiti!
0: Ang ating nga pala pag-uusapin ngayon ay tungkol sa pagtatampo. Ito po naman ay mula din sa isang text message na nagtatanong, kailan daw dapat na hindi na magtampo? Hindi ko alam kung ano ito. Sabi ni Cherry May. Uy, ang ganda pa ng pangalan. Naka-livestream din po tayo ngayon. Audio livestream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At syempre naman, you can comment and make bati-bati sa ating hotline 0961-447-3923. I'm so head off. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6 o'clock. Ay, 16 lang pala. Sorry naman.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Ito ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Banana!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Banana!
4: Sumubok na nitong bago!
6: Introducing!
5: Banana!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Banana!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Banana!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Banana!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Banana!
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
8: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
7: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.
9: The Tita Poliana Show. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: I'm Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahago sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
14: Cool Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap.
15: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo.
16: Ako ba ako ng Food and Drug Administration?
17: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Poliana Show!
18: Yeah! Hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Kumbawa. Kumusta mo po ang banggining doon? Pero much better. Kumusta ang naging maghapon ninyo? Kumusta ninyo naging mag-artes? O, diba? Araw na mga ma-arte. Araw din ngayon ang mga marites. So, anong latest dyan sa looban? Anong latest dyan sa mga tinda-tindahan? At syempre sa mga umpukan? Dapat alam natin yan, ha? Dapat hindi tayo nahuhuli sa pinaka-latest sa ating kapaligiran. At para naman doon sa mga inis, na galit sa mga tismosa, ay talo kayo. Kasi hindi kayo dapat naiinis dyan sa mga tismosa na yan. Dapat maging friends ninyo yan. Oo, nakakatulong kayo sa buhay nila. Diba? Gawa kayo ng gawa ng kaaliwaswasan sa buhay. O at least meron silang maichichika.
19: Parang ayoko naman ng ganoy.
18: Hello, good evening to Nena Palanas Bobbies, Jan Sasua, and of course, kay Daisy Bernal Bona Obra. And yes, kay Kuya Eusebio Castillo, binabati niya every night ang kanyang mga kaibigan dyan sa Panarayon. Bakakay Albay to the Bermas, Barceliano, Belo Castillo Banyares family. From Ikaw na po family, dyan sa Fatima Tabaco City. God bless you too. Bragais family, o Bragais family, Borromeo family, and Balasi family. Of course, ang Bobby's family, dyan sa Suwa Malinaw Albay, from Tita Nena. At ganun din naman kay Shirley Sabilia Belier. Hello, Tita Shirley, dyan sa Datag. O ayan, alam na alam ko na. Thank you so much for listening in every night. At sa pagka-comment sa ating live stream, audio live stream po tayo, hindi pa ako nakikita. Para naman may konting misteryo. Misteryo! Oo. Audio live stream lang tayo. Ay, nakakatawa doon. Sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayo mag-text sa 0961-447-3923. Katulad ng ginawa ni Cherry May, noong May pa niya ito pinadala sa akin. Talaga ngayon kinakalkal ko na yung aking mga messages dahil sabi ko baka naman magtampo sila. Ito yata si Cherry May is from Camarines North. Hindi naman niya binabanggit, pero sabi niya, come north. O, edi Camarines North. Sabi niya kasi noong May, may karapatan ba tayo magtampo kung hindi naman tayo nagpaparamdam? Inuulit ko ang kanyang katanungan, ha? May karapatan ba tayo magtampo kung hindi naman tayo nagpaparamdam? Ang simpleng sagot, wala. Wala kang karapatan na magtampo. Kasi ang tampo naman is a choice. Diba? You're making tampo-tampo. Eh, ikaw yan eh. Hindi naman kasamang ibang tao dyan eh. Sa'yo yan. Desisyon mo yan na magtampo ka. Diba? Halimbawa, no? Isang araw, ilang araw, ilang linggo, o baka naman buwan pa na hindi na kayo nag-uusap ng iyong ano ha, ng iyong boyfriend o girlfriend. Tapos wala man lang kayong chat. Walang tawag. Wala rin kumusta. Pero nang makita mong masaya siya kasama ang iba, bigla ka nagtampo. Ang tanong nga talaga dyan, may karapatan ba na magtampo kung tayo mismo ang naunang tumahimik? Hindi ko alam kung ano ang naging relasyon mo, Cherry May, sa iyong boyfriend. Dahil napakalalim ng katanungang, dapat ba tayong magtampo? Eh kasi nga, kung nauunawaan mo mga pangyayari sa mundo, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, napansin ng napakarami ding mga psychiatrists, sociologists, na ang mga kabataan ngayon ay hindi masyadong matampuhin. Diba, pinapa-fly away lang nila yan. Tsaka hindi na uso yata ang tampo-tampo. diba? Kasi karamihan sa mga tao ngayon ay banal. Oo, alam niyo bakit banal? Kasi may kapal ng mukha nila. Kailangan na yun ngayon, pakapalan nila ng fats. Huwag nang tampo-tampo. Ha? Tigilan na yan. Kasi kapag halimbawa, no, kapag ba mahal mo ang isang tao, obligasyon ba niya habulin ka kahit ikaw ang lumayo? O, di ba? O, yun, sasabihin mo, siya, ikaw mismo ang lumayo, tapos ngayon nagtatampo-tampo kapag masaya na siya sa iba. Huwag ganun. Di ba? Tapos minsan tahimik ka dahil gusto mong magpa-respeto, gusto mo

0: nagpapabebe. Ay, huwag ganun. Pag hindi siya nag-text sa'yo, hindi siya nag-chat sa'yo, hindi siya nagparamdam sa'yo, chat mo siya. Ano pare, kumusta ka na dyan? Ang balita. Ganun lang. Huwag na tayo mag-inarte. Kasi alam niyo yung magpapa-inarte, it's very anti-progressive. Hindi uunlad ang ating mga relasyon, hindi uunlad ang ating isipan kung tayo ay nag-iinarte. Kaya yung mga pagtatampo, isa yan sa pag-iinarte. Aba, tamang-tama ngayon, di ba? Ma-artes. Hindi lang ngayon araw ng mga marites, kundi araw din ngayon ng mga ma-arte at ng mga choosy. And then, ginagamit natin yung pananahimik para i-test. Kung halimbawa, i-test mo kung gaano kakahalaga sa kanya. Ay, huwag nang ganyan. Dapat alam mo na agad-agad kung ano ang halaga mo sa isang tao. Kaya sa iyo, Cherry May, paulit-ulit kong sasabihin, wala kang karapatang magtampo. Diba? Ayusin mo. Kung talagang wala na, eh wala na, tapos na. Wala na yung mga tampo-tampo na yun. Alam mo, mas magiging masaya ka kung wala kang ganyang pag-uugali na mayat maya nagtatampo ka. Ano nangyari doon sa jowa mo?
1: Ayun, nagtampururut.
0: Ako, hello. Tama na ha, huwag ka nang magtampong. Maging banal ka. Dapat may kapal ang mukha mo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Twelve minutes before 7 o'clock.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela, 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show on the radio.

0: Welcome sa ikaduang oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. It's still July 7th. It's a 7-7. At swerte sana ang araw na ito. Lalo't Martes pa. Diba sabi nila meron daw mga kakaibang pangyayari sa araw ng Martes at Biyernes? Sabi nila malakas daw ang vibrations. Araw din yan ang panghuhula. Alam nyo nung dating nanghuhula pa ako? Ang dami kong customer pag Martes at Biyernes. Tinigilan ko lang. Kasi napagod na ako sa kahuhula eh. Nakakapagod. Actually, takot na takot sa akin si Madam Aurin. Kasi kung ano-anong hinuhula ko sa kanya, yung mga manghuhula sa akin nagpapahula noon. Kaya ngayon, alam nyo, lahat ng mga nagpahula sa akin noon ay sumalangit na. Oo. Nakakamiss ngayon. Actually, nakakatuwang kasama ang mga manghuhula. Very, very interesting. Dahil maya't maya, meron talaga silang mga kwentong, ha? Ganun ba yun? Diba? Oo, lalong-lalo yun si Madam Auring, tapos yung isa pa si Rene Mariano. Sumalangit na when... Ayan, nandito sila lahat. Pinipilipit nila yung dila ko, sabi na, huwag mo na i-chismis. Tama na yan. Nakaraan na yon. Huwag mo na akong i-chismis. O sige, hindi ko na i-chismis, Madam Auring, na marami kang boyfriend. Tama na. Lalong-lalo kung kasama mo sila sa biyahe. Naku, nakakatuwa talaga. Napakarami nila mga kwento. Alam niyo yung maraming mga side stories. Yan ang masarap isama sa mga lakaran. Hindi yung nakatulala lang tapos kain lang ng kain ng mga chichiria. Ayoko nun. Yung iba naman kung ano-ano lang ang... alam mo yun, tutulog. Tapos hindi na umiimik. Ayoko nang ganun kasama. Gusto ko kasama, pag halimbawa ako bibiyahe, gusto ko kasama ko lahat mga manghuhula. Kasi nung dati nanghuhula talaga ako, mga friends ko lahat, mga manghuhula, nagpapahula sa akin. Kasi pala ang mga manghuhula, hindi nila nahuhulaan ang sarili nila. Para din yung mga tagapayo, di ba? Yung mga payo dito, payo doon. Pero hindi nila mapagpayuhan ang sarili nila. Ganon din ang mga manghuhula. Hirap na hirap kaming hulaan ang aming mga sarili. Kaya tinigil ko na yan mga 10 years ago. Masakit sa ulo. Kaya kung meron kayong talent sa panghuhula, huwag nyo nang ituloy. Nakakapagod yun. Nakaka-drain actually. Ay, congratulations nga pala sa aking favorite movie star of the year. What? Si Maris Racal. Oo, hi, nako. Talagang nakamit niya ang kanyang unang best... Oh, no, ay, hindi pala. Meron na rin siya yata ang mga best actress award dahil sa pelikulang Sunshine. Ay, nanalo siya dito sa Eddies. At malamang sunod-sunod na yan. Ang galing din kasi ni Marisa, no? Ramdam na ramdam mo. Tsaka, yung mukha niya, alam mo yun, yung parang canvas? Parang puting papel na dodrawingan mo. Ganun kasi yung dapat sa mga artista, eh. Dapat hindi masyadong maganda, dapat din hindi masyado namang tsaka. Kasi kung masyadong tsaka, eh, comedian na yan. Pero itong si Maris Racal, napakaganda ng kanyang... features at parang ang sarap niyang paartihin ng halimbawa sa mga iba't ibang roles. Kaya dito nga sa, doon nga sa pelikulang Isa Pang Bahaghari, kasama din ako doon. Wow, talagang ganun. Doon ko unang na-encounter si Maris Racal. Siya yung gumanap bilang batang Nora Aunor. At talagang kuha-kuha niya yung nuance. Parang ma-feel mo na parang siya nga si Ate Guy. Tsaka may hawig sila nung kabataan pa ni Ate Guy. Parang ganun. At ngayon, marami yata siyang pinaghahandaan. Naging recording artist na rin siya. Maganda rin ang boses niya. Try niyong pakinggan ang mga kanta ni Maris Racal. Ayan. Best actress para sa Emmys. Para sa pelikulang Sunshine. si Jericho Rosales.
1: Jericho Rosales.
0: Ayaw ni Janine. Si Jericho naman ay nanalo ng Best Actor para sa kanyang papel bilang si Manuel L. Quezon sa pelikulang Quezon. Sa bagay, magaling talaga yan si Jericho eh. Maya-maya, marami na rin yung awards. Ngayon kasi, hindi na yung basta-basta na lang na actingan. Na iba, malalim na ngayon umakting ang mga artista. Hindi na katulad noon. Dahil nga, mula nang nawala si Ate Guy, parang biglang nagkaroon ng revolusyon sa acting industry. Hindi na pwedeng basta-basta ka na lang na ganyang umarte, no? Kailangan talagang may lalim o yung tinatawag nating depth. At hindi lamang sa galing ng pag-aarte, kundi sa iyong pagiging professional. Kasi hindi lang naman pakikisamang kailangan dyan, kailangan talaga meron ka ring malasakit sa iyong mga co-workers. Kaya ibang klase din ang maging artista. Kaya congratulations to Maris Racal na napakabait din yan sa set. At ganoon din si Jericho Rosales naman, masyadong mapagbiro sa set. Lahat naman sila halos eh. Yung iba lang, ay hindi ko nababanggitin yung ibang mga artista ngayon na tahimik lang sa set. Pero pag kinausap mo naman, kakausapin ka. Oo, ganun yun. At sana magkaroon pa ng maraming pelikula. Eh, meron nga ngayong iniisip na naman may bago namang Shake, Rattle, and Roll. Bakit? May kumukontak sa akin, ano doon para sa Shake, Rattle? Ayoko ng horror. Noon sana, mga 5 years ago, tinext nyo na ako tungkol sa paggawa ng horror. Ngayon, ayoko na ng horror. Alam niyo bakit? Hindi na ako kabataan. Eh, kasi gabi ang shooting niyan eh. May cut-off na ako, alas 9. On the band. Oo, kasi nasa Actors Guild yan eh. Pag medyo matanda ka na, dapat may cut-off ka na. Hindi ka na dapat pinapagod. Kaya kung gagawa ako ng horror, dapat araw ang shooting. Ano kayo nakakatakot? Hindi, pwede namang black backing. Alam niyo yung black backing? Yung kahit araw, mukhang gabi. Dahil binakback. Black backing ang tawag doon. Kaya naman. Although, oo, gusto ko rin maging horror. Pwede ako maglinya kung tapay. O ilang-ilang taon din ako pag Holy Week tuloy. Pag Undas, ako si Lilia Kuntapay. Kaya lang nawala na yung wig ko. Parang may nag-nenok dun sa wig kong mahaba. Tsaka yung puti kong damit, naku, sinira nung isa kong yaya. Kinuskus ba naman? Ano ba yan? Parang ayaw na nila akong maging, ano, white lady. Ay, meron ako niyan. Meron akong sa YouTube, hahanapin ko. Naglalakad ako ng pagkahaba-haba na white lady ako doon. Parang naging white lady yan, lalaki yan.
1: What?
0: Sobra kayo. Eh di white white lalaki. White lalaki. Ano ba? Ang oras, 13 minutes after 7 o'clock in the evening. Ay, kumusta pala kayo dyan sa Balading? Hello kay Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carrillo, Kevin Campit, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Bok Chavez, also to Cogs. At hello kay Ramon Convencido. Good evening sa inyo lahat dyan. Para sa inyong mga greetings, a shoutout Boulevard. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya mag-comment sa ating live streams sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Go, go, go. Every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 14 after 7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya dahil

0: Sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasingsing!
7: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: That Tita Poliana Show.
9: Ang saya-saya.
8: The Tita Poliana Show.
9: The best.
8: Oh, ha?
10: The Tita Poliana Show.
11: Yeah!

masyado akong pa-sweet ngayon. Ako po sa naman yung ating mga marites dyan. May bago ba kayong nasagap? Nako, kung wala kayong nasagap ngayon na bagong chismis, wala kayong silbi. Magbago na kayo. Huwag na kayong magmarites. Hindi na bagay sa inyo. Kailangan talaga kasi progresibo ang takbo ng pagiging marites nyo. Kailangan may bago kayong palaging chismis. Kung hindi man chismis, chika. O, diba? Para buhay naman yung ating mga looban, mga tindahan, mga kanto, tambayan, diba? At yun sa ating mga chat room. Nakalimutan ko, high-tech na pala ngayon. Kaya pag medyo wala ng bagong chismis, yung mga kasama nyo sa mga chat room nyo, chat group nyo, kick out nyo na yan. Huwag nyo nang isali. Walang silbi. Diba? Dapat maging practical lang tayo kasi masyadong pabigat lang yan. Pabigat? Pabigat yan sa mga megabytes. Megabytes? Oo, kaya dapat ha, kung gusto nyo manatitiri kayo sa ating mga group chats, lagi kayong pinag-uusapan at lagi kayong sikat sa inyong mga looban, labasan, mga tindahan, at kung saan-saan tambayan, kailangan may bago kayong palaging chismis. Ganon. Ay nako, tigilan mo yung pagtatawa-tawa na yan. Hindi naman nakakatawa yun. Kamusta na kaya si Johan? Ay, na-miss ko si Johan. Johan. Yan ang tawan niya. Papasok na pala itong si ano, Bavi, no? Papasok na si Bavi. Yan lang talaga yung ano, nakakatuwa na sa mga bagyo. Halimbawa, nandun sila sa labas, ibang pangalan nila. Pagpasok nila sa Pilipinas, iba naman ang pangalan nila. Diba nakakalito din minsan? Pero hindi, screen name lang nila yan. Bakit kasi, diba, hindi sila nakapagsun? Ano ba talaga ang pangalan mo? Kaya pala maraming taong iba-iba rin ang pangalan. Kasi ginagaya nila sa bagyo. O, si Bavi, di ba? O, mamaya-maya lang, bago daw yata, or madaling araw yata, bukas, o di kaya hating gabi mamaya, siya na ay unti-unting gagapang papasok sa Philippine Area of Responsibility at mag-iiba na ang kanyang pangalan. Siya ay tatawaging Inday. Inday, maglaba ka muna dyan, Day. Habang ikaw ay bumabagyo-bagyo. At inaasahan ngang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi mamayang Martes o ngayong gabi ng Martes o di kaya madaling araw ng Miyerkules kung saan tatawagin itong Inday. Bagamat wala pa rin inaasahang direktang landfall sa Pilipinas, mananatili itong isang napakalakas na bagyo habang kumikilos sa pahilagang kanluran. Ayon sa pag-asa, maari itong magpalakas ng habagat at magdulot ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posibleng itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 o di kaya No. 3 sa hilaga at silagang bahagi ng Northern Luzon habang papalapit ang bagyo. At habang papalapit naman ang bagyo, papalayo naman ang papalayo ang nakakita. Diba? Lumang-luma. Lumang joke. Naalala ko yung 70s pa yan eh. Narito ngayon ang pinaka-latest na mga balita. Habang ang bagyo ay papalapit ng papalapit, papalayo naman ang papalayo ang mga nakakita. Tuwang-tuwa ako. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako doon sa joke na yun tungkol sa bagyo. At pinapayuhan po naman ang publiko na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na weather advisories at maghanda sa posibleng epekto ng pinalakas na habagat. Eh alam mo naman itong si habagat, maya't maya ayan bumubugso. Kaya pag kayo po ay nasa mga lugar na mabababa, alam na niyo na yan. Hindi na kayo dapat pinapaalalahanan.
pag sinabing mayroong malakas na ulan na darating, eh dapat lumayas-layas na kayo dyan. Diba? Huwag na kayong tatambay-tambay pa kayo dyan. Tapos mamaya-maya na stranded kayo. O, diba? Kaya kung medyo alanganin po yung mga lugar nyo, automatic, get out. Don't stay there. Alright? Pinagalitan. Hi, Tita Cherry Borja. Bonggang banggiman sa imo, Tita Cherry. At ganun din naman kay Dandan Al. Ayan. And of course, kay Angela Corderis. Hello, Angela. Good evening. Si Ramon Convencido, manabati ko na. Oo, yata kanina. Ayan. Ang aling hotline, 0961-447-3923. Mag-text lang kayo. At babasahin ko naman yan after 2 months. After... Ay, mo kasi sobrang dami. Meron pa ka nagtitext sa akin, tita. Bagi naman ng ano, Gcash. Ha? Bakit? Hindi naman ako mukhang mayaman. Purita Jones lang naman ang beauty ko. Eh, hindi daw mukha daw kasi akong mayaman. Kasi ang ganda-ganda ko raw sa picture. Sabi ko, picture lang yan. Naka-filter yan. Hindi yan totoo. Hindi ako ganyang kaganda. Yung ganda ko, medyo hawig lang ako dyan. Katiting lang ang ganda ko. Sabi naman nung nag-text ako, ah, ganun po ba? Aray ko. Kaya huwag kayong ano, maniniwala dyan sa mga nakikita nyo mga picture-picture na ang gaganda. Naku, filter yang yan. Kaya nga yung iba naglalock ng profile nila kasi ayaw nilang ipakita yung beauty nila. Tsaka hindi sila marunong gumamit ng filter. Oo, maraming ganyan. Ibang picture naman, AI na. Diba? Yung isang friend ko, wow! Sabi ko, nakaan mo, naka-cruise ship papuntang Japan. Sabi ko, napaka-social. Tapos sabi ko, eh, baka meron ka naman dyan. Pautangin mo naman ako sa mga tita, ano ba? AI lang yan. Kunyari, nakasakay ako sa cruise ship. Ganyan. Anong purpose, di ba? Aakalain namin na mayaman ka. Tapos pag inutahan ka namin, aaminin mo nasa cruise ship ka. Pero AI lang. Ay, naku, walang ganyan. Ayaw ni Baet ng ganyan. Ayaw ni Baet. Di ba? Kaya dapat kasi kung kayo ay magpapakitang gilas sa mga social media platforms nyo, siguran yung totoo. Ma, hindi magkukunya-kunyari kayong maganda. Mas mukha kayong paan ang magsasaka. Eh, talagang ano, utangan ka niyan. Tapos wala kang may ipautang. Aray ko. Ayaw ni Baet. Yung iba naman, hindi mo inuutangan, nagpapautang. Ayoko. Sige na. Sige na, tita. Mangutang ka na sa akin. Ayoko nga. Tapos sabi, sige na, tita. Mangutang ka sa akin. Tapos kahit hindi mo bayaran, okay lang. Sabi ko, ah, ganon. Kahit hindi ko bayaran, okay lang. Tapos i-chismis mo akong balasubas ako. Ganda mo rin. Alam ko yung mga palusot nyong yan. Oo, may mga ganyan. Pipilitin ka talaga mangutang. Tapos ikaw naman, syusyunga-syunge. Mangungutang ka nga, tapos hindi mo mabayaran, hindi chismis ka. Balaso yan! Ako nangutang yan sa akin. Eh, siya naman ang nagpumilit na mangutang ka, di ba? Kaya huwag kayong kumagat sa mga ganyang patibong. Diba?
Tapos naman ka na pala ng group chat. Tumangutang ka naka-schedule, na bayaran nyo. Para happy all. Yung iba naman nagagalit. Tita, bakit hindi mo ako sinisingil? Di ba may utang ako sa'yo? Ay, ganon. Talagang papasingil ka pa. Bakit di ka lang magkusang magbayad? Eh, para lang ano? Para lang, ano mo yun? Kasi baka ayaw mo akong singilin. Ay, nako. Mga style ninyo. Parang lumang-luma na yan. Kasing luma na ng aking mga alaala ng pag-ibig na hindi ko na pwedeng balikan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night with your tita. So One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na!

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: Sana all.
0: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
2: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

Kumusta naman dyan sa Datag kay Tita Shirley Sabilia Belier at sa kanyang husband na si Benigno Belier at mga kapitbahayan dyan sa Datag Santa Teresa. Kuya Ramon, convencido. Good evening. Ganun din kay Tita Cherry Borja at kay Tito Jerome Borja dyan sa San Lorenzo. Kumusta naman si Kuya Dandan Al? Wala daw siyang load. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Angela Caudet.

masarap daw magmahal. Aba, bihira na ngayon ang mga lalaking masarap magmahal. Sasabihin nila masarap magmahal pero marami silang minamahal. Gusto ko ako lang. And of course, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daed, ang Manzo family. Good evening. Hello, Tito Albert Manzo. At

sa Puro Cuatro Baranghawon. Good evening. Shout out po dyan sa Bongga, Bakakaelbay, sa Upper Bongga, kay Tita Frammy, kay Tita Sorry at syempre kay Jacob. And hello po kay Tita Mirna. Dyan pa rin po yan sa Upper Bongga, Bakakaelbay. Thank you so much sa inyong pagkikinig every night. Maski nga ni Bako kung masyadong magayunon. Siningit talaga yun. Diyan po naman sa Kinales, sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And yes, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Diyan din naman po sa Riosa Street kay Ati V. Bongala. Kay Mami Normita Contreras na may boyfriend na siya ngayon, Afam. Nako ha, huwag mo kong kalimutan, Mami Normita. I-petition mo ako. I-petition? Paano? Diyan din po kay Kuya Mario Francisco. Good evening. At syempre si Tita Tess at si Kuya Rudy Calisin at ang kanilang pretty apo si Ari.

grandiosa ng kahibangan. Ayan, maya-maya meron akong content. Sana naman i-follow nyo. Oy, ang dami nga pala nag-follow. Thank you so much. Hamo po, maya-maya lang i-follow ko na kayong lahat. Diyan pala sa Milan, Italy. Hello, good evening kay Marinella. Ay, hindi. Ang ngayon pala ay tanghali sa kanila. Magandang tanghali dyan sa Milan, Italy. Kay Marinella. Marinella Rosales. Wow! At syempre, dyan pa rin po kay Victoria Donato sa Florida. Are you in Miami? Miami. Diyan po naman sa New Jersey kay Yoli at kay Teddy Oblad. Good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, one radio.net with your Tita. 12 after 8.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampa sexy!
2: Pampa macho!
4: Pampa healthy!
2: At pinasara.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Banana!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Banana!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Banana!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
17: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong

0: Bueno, bueno, bueno. Alle Sorge trete i tresna po. Ewig se bihen. Ida oras na lang.
1: Miércoles na naman.
0: Yes, ara po ng mothers. Bukas. Miércoles. Kaya kailangan po very special ang treatment natin sa ating mga nanay. Mama. Inay. Inam.
1: Mother. Meme. Memercules.
0: On the bar. Dito lang po yan sa The Tita Poyana Show na every week nagsiselebrate tayo ng Mother's Day. Every Wednesday. Dahil nga, paulit-ulit,
1: Memercules.
0: Pahabol na pagbati kay Belches Ara. Hello, Belches Ara. Siguro ang pangalan niya Ara, apelido niya Belches. Okay, thank you so much for listening in. Of course, kaibanan po niya to forever is the Tita Pollyanna Show on Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide, sarat po ng mga groceries, supermarkets, sari-sari stores, family hangbayan, at convenience stores. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. Para sa sadya mga magagayo na mga katindugan in the city of true love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City, sa Ampang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Open every day. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Huli kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana naman po kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa, araw ng mga maaarte, at araw ng mga choose. At sana naman nandiyan na naman kayo bukas. Ganitong aras pa rin po tayo magkaka-telemedium, magkaka-ulayo, with matching chika-chika. Kasama po ang inyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamutoy. I-follow din po ninyo kami sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page at sa TikTok naman, Diyosa ng Kahibangan. Tita Pollyanna Show. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga salitang kung hindi ka naman kagandahan, magpautang ka. pa na lang. At least, di ba? Na walang interes, ha?

0: balita, impormasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tidugo na!
3: Ito ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Evenings on One Radio.

0: Bangako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Ito ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Ang gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
2: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green!
2: 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech.
0: Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
6: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
5: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
7: Evenings on One Radio.

pakinggan. Siguradong ay pasitado. Chirpaya and Bakulos na kaipusan ko ay Agalus, 3-4, Trap Jumping, Halloween 6, Lupet Supply, Asin, Gabos na ito, Ayon Boss Portland, Apo Premier, Style Magmang, Good Lover, available naman kung sa AG and G magbayan, Tawa Ready, Pag-Jet, Pwede,

0: Madam Gemma Torre, kan sa Isidro National High School, and nakakadaog kay Sir Boy na Torre. Maray na good morning and happy birthday man kay Tabaco City Councilor Noel Bonaumbra. Ano tabi, konsian pahit. Kay Victoria Batalier Dario, kay Amelia Bilen Baldusa, happy birthday man po sa sendo. Kay G. Diaz Juni Baki, kay Jean Buison, kay Marinilla Basi. As in, syempre, sa igwapo din mga okasyon ngunya na aldaw, enjoy life. Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital, soy! Parahay na ka mo. Andaw po kita nin Miyerkules, 8 na, kan bulan na Hulyo, 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just double living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya to, sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya ni Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangaran po, kansa po yung Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, and sa kuyang partner si Manong Mani Almogera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, kasi dainong ka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kansala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sa eno tarsada kan programang Kig-Kig ang kamugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas tres kasubago sentro kan matakan super typhoon Inday, international name V, makukuaba available on 1,040 kilometers east kan northern order 60 degrees centigrade, in one in max winds na 85 kilometers kada oras, sentro na sudos 30 na oras, hero west pass 5 oras, southwest monsoon para sa bagat Mindanao.
3: When of King
0: no area of response is Sunday, Astris, Agahona. Dahilan po kainan Binsen Antique, Marasnik, Nekalte, Kudarat, Sarangan, Sauto, Palawan, natatalang party kan Bisaya sa Sin Mindanao, Iktado kan Southwest Moon Madara, Instan, Sakusog, Napsisog, Metro, Natatlingan, Patinsya ka na, Maluman, Pantugon, may magdugag, Kakalandestor, sa mga oras na iniday pa man po ni na epekto, yung o super typo na si Inday, malauing paro sa bagat, mas makusog na magranin in diit, bagi type kanan pilyo pan siwas na Inday, kung kaya talagang sa tuyang runaman na tubig run ma experience
3: si Bueno sa King
0: kitang at yan mga katindu dates ano sa pakakuadigdi sa Luzon.

0: sentrangani sana mas kangkada unong mangsak si manang mga informasyon digdi sa paglaoga so time si tamara may pasa oras na naman sis na magipusipos sa kusina magluto nin pamahawaan tanganingan sa tuyo mga estudyante antes na maglaog sa senda mga respektibong eskwelahan nahaw tangani na makusog ang sa indang resistance. Siyempre, Mr. as in Mrs. o maglaog sa indo mga workplace, mama karigo. Pero na dong is
1: si Bueno King.
0: Si mga itong inkargado sa paglinig sa speak street sweeper King, Solid Waste Management Team, mga batang sendro di sumusutos kundi galing kay boss. Sa mga para uma mabuhay kamo, sa mga para sira perming magpasiguro, tapo kamo mabugtak sa peligro. Sa mga jeepney na robbers, drivers ko, judo tatiro, beat ko op, empowered women, albay operators sa transport cooperative, tricycle drivers, mga para padyak, slippery win-win!
1: Si Bueno sa King!
0: Nag-happy ako dyan kay Payaw. Magayunon ang cup ni Payaw na pigiinom ang best kape. Tindo ko na. Lola Feli Ann Pangaran.
1: Si Bueno.
0: Ang programa ngini atun sa indukan mga katindugon masiram na best kape in one weeks ang God ngaya Bueno. Kan mag-inom ako kan best kape green. Apwera na puwertian sa kuyang resistensya. Maray niya talaga sa salud. Gari ngayon, magigipa akong sexy. Uyug-uyugun mo, an. Kaya, Payaw, mantinido sana, an, paginom kan best kape green, 6-in-1, weeks. Yang anman, ang manok ni Osang, fried chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa, lilibre gribi, an mga aki. Nagkukuray ko sa'y sabay tarap. Manok utang tilam. Igwa po dyan sa Banwaan kan malilipot na Guarairak digdi sa siyudad din Tabaco. Igwa naman sa Banwaan kan malinaw tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik mga katindugon ang ratsadakan King Marita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko.
5: Honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener at ang kapart ng Anrox with soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay ni shop, Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener with three variants na pagpipilian at Ocean Blossom Fresh and Anrox Detergent Palini Bango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita. Ha? Nata! Inka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa haro. Sa B2B Star Kapamadya, yeah, brarat sa B2B Star Apwera sa Rosa, asin, igwapa si Bears, Black Renolial, plus footwear, kawat, school supply, at baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, best. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga baka. Sister, duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabak. Saan pang kantambakan kang tricycle?
9: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
11: Special na kita. Makukuha sa bonggal. Ito yun si tabak. Saan pang kantambakan kang tricycle?
12: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
13: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RS Marketing.
14: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator na

0: Marketing. Nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Ilamas!

0: Acabamos na available na datos 1,405 kilometros este ka Northern Luzon sa coordinates na 16.8 degrees ini. Maximum sustained winds na 185 kilometros kada oras. Arani sa sentro, asin Dangkuros na maabot sa Luzon kada oras. Ini nagihiro westward sa kaskas na 25 kilometros kada oras. Mantang mina-extender cyclone sa strong to typhoon force winds sa 900 kilometros harani o gikan sa sentro ang tropical cyclone wind signal number 1 nakabanterang niyan sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands northern as in central portion kan Isabela particularmente Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano Nigilian, Dinapigi Rojas, Luna, Delfin Albano, City of Cagayan, San Pablo, Iligan City, Benito Sulimen, Tumawini, Kabagan, Rena Mercedes, San Manuel, Palanan, Kabatuan, Quirino, Dililacan, Gamo, Malig, Macudermo, Angandanan, Alicia, Asin San Mateo, kasabay ang Apayao, eastern portion kan Kalinga, particularmente Pinukpok, City of Tabok, asin Risangkat, particularmente Dinals, Dinbagkakati sa Kabikulan, solamente sinun kanis, rarong kan tropical cyclone, sabihon mayon, stranded, ang satuyang mga pasahero, kan barko na may biyahing tabako, pasiring sa probinsya kan. Mientras tanto, mga katindugo, nagpaluwas ning abiso ang Office of the Civil Defense o CDB call para sa gabos na maglikay sa mga individual na nagpamabaybid bilang tauhan kanahensya nagikan sa Central Office. Ini, may kinaraman sa pinagsasabing pagbisita kan Civil Defense Administrator sa mga local government unit. Sigun sa abiso kanahensya, ang informasyon sa pagbisitahan ni solamenting dapat gikan sa nananggad sa OCD Bicol dahil ang kini pinag-iingganyar kanahensya ang mga LGUs na tulos makipag-koordinar sa saindang opisina tanganing maasigurar kung autorisado o bako ang individual o grupo kung saan pinag-iingganyar man na ang gabos maglikay tangani da imaging biktima nin iskam
1: si Bueno sa
0: Ipinagpaluwas ka National Food Authority NFMB call ang bagong buying price kan palay sa o sa laog ka na simanang ini sa probinsya ng Albay sa periodong Hunyo 6 sundo 12-2026 ang presyo kan paroy kada kilo na sa 26 pesos kung sain apat na bodega ka ini ang bukas para mas magbakal kan paroy gigan sa mga lokal na parauma ini iyo ang bodega dyan sa may Pierside, Canligas, PCT, digdiman sa tabako, asin Abacorp Corp Warehouse, sa Cormidal Street, Tabaco City, sa BSI Warehouse, duman sa Sunwan, Canlibon, asin sa warehouse kain Partigana, Pulangge. Ang mga paroy na babakalon kan NFA dapat malinig nasa 95 sundo sangkatos porsyento ang purity asena mara na nasa 11 sundo 14% ang moisture content. Mientras tanto, sa probinsya ng Catanduanes, ang warehouse kan NFA na makukundo Billings Birac nasa 25 pesos ang presyo kan kilo mga katindugon kan paroy.
1: Si Bueno sa
0: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas boost ay may anti at antibody properties at quercetin na isang antiviral property

0: na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau de Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa healthy exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang pag-ilis supplement tulad ng PDPAO de Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: Diretso kita sa detalyes kang King sa Lado Lokal. Pinagkonfirmar ni Gobernador Noel Rosal na maatindir si D&D Secretary Gilberto Teodoro Jr. bilang guest of honor sa gigibuho na Memorial Bust Unveiling sa pagtaon in honra kay dating 2nd District Congs Papay Imperial sa mga abot ng Hunyo 13, 2026. Ang aktibidad, igwang kamawutan na tawanan in pagsaludar ang dating legislador particularmente sa naging kontribusyon kay ni bilang saro sa mga sponsors kan House Bill 189. Inisarong landmark education measure na nagpormar kana legal as in institutional foundation para sa pag-establisar kan bite ang aktibidad gigibuhon sa 96 na birthday kan kong sa maabot na Hulyo 13, 2026.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Dakula ang kaugmahan kan PNP Bicol matapos na ma-receive kay ni an armored vehicles ginko sentral ng Pilipinas o BSP para po sa masa pinakusog na operational capability. Ang seremonya ginibo mga katindugon sa paagi ni formal na pagpirma kan deed of transfer sa tahaw kan PRO 5 asin Bangko Sentral ng Pilipinas kasuod ba para sa third over kan sarong unit na armored truck as in sarong unit man nin armored port band. Duman po ginibo ang seremonya sa Campo Brigadier General Simeon Ola sa siyudad nin Legazpi. Pinanginutan ang seremonya particularmente pagpirma ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda ang PNP Bicol Regional Director si ringman ni Miss Evelyn D. Valdez ang Acting Area Director kan Local Disposal Committee Kusintral ng Pilipinas.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Taon-taon ang iba pa.
2: You're listening to One Radio FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises. Hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand. Asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang, mayon, Type 1, Apo Premium, Apo Masonry Filipino, Holcim Asin Republic Cement Prices. Makukuha kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by SmartMap 5577-5194 6182-4105.
5: Pumapalpak na ba ang... Huwag ka na mag-alala! Bombita Generator Repair Services. Bombita Repair Service. Asahan sa Generator Repair. Maintenance. Shuring. Inaayos namin ang iba't ibang generator gaya ng Denzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayong portable gasol engine generators. Naman kayo ng malalaking generator for sale o pag-inquire na sa Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pitur o maaaring din pong dalitor sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.

po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag. Marera, good morning kay George Bragais. Pa-shoutout po digdi sa sityo Naghilo-Hilo. Makusugon ang radyo. Mi, magdangog sa imo. Salamat po. Kay Emma Binyas Barcenas, Eden Biron, kay Sir Manny, buda sa kabus na para dangog. Kay Romeo Cooper Jr., Laboy Velasco. Kumusta tabi, Laboy? Ah, buda si Madam Chuna. Maparahit kita at yan, Manong Dan Bitara. Ta kasal ni Manong June sa Peter. Mapi at yan, hapon. Kay Jean Dalma.

0: Jean Abrera Christian kay Madam Milma Oliva Gaita budak kay Mado Manong Jenny kay Kalyeha Johnny Loreto Luna Senior Patria Basilia Ason Binamira Birmas Noems Oy Ate Noems Bilen kay Cecil Barbasina Toledo nagpasiring ako dyan sa landbang ta ma nagkoalama kunin pambakal sardinas natapura kang kuduman si Mr. Perfecto Peralta oh Sir Buen para dangugun mo ako ay iyo po salamat taga sa Inka po taga Purok Dos Kanbuang mga katindugon naatab ka man niya ako magsuldot mabakal man niya ako sardinas o parehas kita no parehas na ganso kamautan mi magsuldot man o tibad kung makakuha lamang sa landbang makabakal ki sardinas kay Madam Cecil Barbacena Toledo kay Alice Borromeo kay Tori de Guzman na Joan happy six yun mo ang happy kay Madam Gemma Tori giraray mo na kay Sir Boy Tori si Ma'am Gemma yaon dyan sa San Isidro National High School si Sir Boy Tori yun po ang principal kan Mangkaw National High School kumusta man dyan sa Mangkaw Tabi Sir? Okay man nga, maliput-liput ang panahon. Kundi ang problema, pag udto na, talagang tindikan init, ano?
1: Si Buen Osa King.
0: Ang programang inihatod sa Dukan Daniel Bakery, tinapay puwerte, da... perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri, asin, pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming niya on andiri, mga manong barato, pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan, saga itiri. So, good news sa mga nagpapamatanga, asin nalalao katindu sa sentro kan siyudad nin Tabaco, anbar saga itiri, 24 nang nagsisirbi, igwapa po sinda, nin air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagpagayon, inabot ka mo kigutom, diretso sa Barsaga Itire. Permiñaon si Ate Met Barsaga. Yang odman ang malilipot kakpit kolisiyon. Pagsadirikan Familia Benya, pinamamahala ni Rabus Boyasin Madam Girly Benya. Makukuha along National Road. Yan po sa Barangay San Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit kolisiyon. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration na alas 7 sundo alas 9. Ulutan pag alas 9.1 bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon. Darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamoton pa we wash, we dry, we fold, no worries just relax makukuha sa Purukuno Poblasyon Malinaw, Albay Marino, good morning kay Sir Nads, kay Mambing, buda kay Lian Kalmada sa mga mapagayon kan opisina, makuti-kuti man kan sa endong House of the Rising Sun, may beautification project sa barangay, sa mga eskulahan, nagahanap kabunin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco, Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasinda, color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen. Partner man kan programang kig-kig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panlungsod, kan siyudad nin Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Buen Osa
0: Diretso kita mga katindogon sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Nasa pagpreparar ngunya.

0: ang mga eskulahan para sa gigibuhon na deworming kan mga target na estudyante. Konsein, ang aktibidad, papanginutan kan Rural Health Unit are its human tang and parents permit as in report, eskulahan naman ang mga gibo. Magigiramduman, pinag-oobserbaran ang deworming month sa Pilipinas ngunya na bulan na Hulyo. Konsein, sa erarom kan Upland Goodbye Bulate ang Department of Health DWITS mataoning libreng deworming tablet sa mga individual edad sa ro sundo 19 anyos. Ang programa sa rarong ipinag-iimplementar kan Department of Health, local government units as in Department of Education, DepEd. Katuyuan kayo ni, tanganing mapribintaran ang malnutrition, anemia, as in pagiging bansot, kausa kan soil transmitted worm. Dahilan kayo ni, ang mga magurang pinag-iingganyar, tugutan mapurga, ang sa indong mga kaakian.
1: Si Bueno sa
0: Tina wananin onra ni Alcalde Noki Bumbalis kan banwaanin baka kayalbay sira dating kongresista Edsel Castellar Lagban na sin dating Alcalde Dinky Romano kan baka kay bilang mga founder kan baka kay Community College. Ini matapos aprobaran kan Commission on Higher Education Ted Bicol ang pag-opresir ka ininin Bachelor of Early Childhood Education Bisen Program. Sigun kay Alcalde Noki, dahil na natapos ang pinunan kanduang dating lideres, alagad, nakakurit na sa mga pangaran kaini sa istorya kan o ang mga pangaran kaini sa istorya kan baka kay Community College. Kung sain, pigmimidbid kan Alcalde ang paghinguwa kan dating duang lideres, tanganing marilisar ang naunang bitan ng pangaturugan. Sigun kay Alcalde Noki Bumbalis, the honor is mine to continue your legacy.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga taga-banwaan in Tiwi, haros duwang bulan ang sakripisyado ang mga taga-banwaan kan Tiwi dahilan sa kakulangan in supply ng tubig. Basado sa impormasyon na nakabot sa kig-kig-pigi schedule kan lokal na gobyerno, ang pagpapabulos ng tubig sa mga barangay na pinagsisirbihan kaini. Rason tanganing mamatian kan mga taga-Tiwi, particularmente sa poblasyon, ang grabing katikapuhan sa tubig. Pigsasabi, grabe ang pagluya kan burabon sa source kan banwaan kung kaya kaipuhan. Nagibuhon ang pagrasyon o pag-schedule kan pagpabulos kan tubig sa mga kaharungan. Magigirumtuman binawi kan lokal na gobyerno sa prime water ang water system kan banwaan dahilan sa apuera sa Alangkawan Singil. Maluya ang serbisyo. Sa presente, pinagsasabing nagigibumaning inisiyatiba ang local government unit kan Tiwi, tanganing makahanap din paagi para mas masolusyonan ang kapigaduhan sa supply ng tubig sa banwaan.
1: Si Bueno sa
0: Sisay ining sumbikalan mga katindugo na taga dyan sa banwaan kan Malilipot Albay na konsain aksidenteng nahulog ang duwang plastik na sasye ni na pinagtutubudan siya bugikan sa plastikan chichiria na naging mitsa tanganing aristaron kan mga otoridad ang naunang bitan ng sumbikalan na napigsasabing sarong freelancer IT alas 2:25 kasuod ma dyan po sa Malilipot. Basado sa report, mantang nagkukondusir ng Intel Monitoring ang mga operatiba kan Malilipot Municipal Police Station sa direct tang supervision ni Police Major Joseph S. Militante, officer in charge sa lugar, aktwal nindang nahiling ang pagkahulog kanduwang sasye gikan sa sarong plastik ang chichiria na nasa posisyon kan suspitsado. Tolos ining binirepika kon sain na pag-araman na ang sasye mga katindugon igwanin laog na ipinagbabawal na bulong sa indang padagos na investigasyon ang enot na heat cell transparent plastic sasye igwanin na pinamarang dahon kan marijuana may timbang na 10.32 gramos na nagkakantidad ng 1,238 pesos. Ang sarok pang heat shield transparent sa siya, mga katindugo, naglalaman man giraray nin marijuana na nasa 1.58 gramos ang gamat na ana kantidad 159 pesos na ilingbunaan. Dahil lamang piga lalauman man kan IT freelancer na ini na dahilan sa chichirya madidiscovery na siya palan igwaning posisyon kan ipinagbabawal na drugs.
1: Si Bueno sa King.
0: Sabi ni Pai to me,
2: doon ako nalungkot.
0: Dahil kan mamundo, taod-taod, ang iba pa.
3: Tao po.
4: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw. Silikap mo na pasiyahin ako. Ah! Charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
3: Hindi, isa lang.
4: Bakit isa lang?
3: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
4: ay,
3: isa lang.
4: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
3: Bakit naman?
4: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa buyers, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center.
6: Scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
9: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
10: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
11: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
12: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
13: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
14: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa kape, araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
16: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold.

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Sa! King!
2: Awot siyam na minuto na, baka ang ikalima. At ngayon, sa ating pambansa, hinili si Sara Duterte sa Koprema na ipatigil ang isinasagawang impeachmentado sa kanyang urgent motion and manifestation kaugnay ng dalawang petisyon na inihain legal team na pinamumuno ni Attorney Istorion. Kinistyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senador Francis Chis Escudero na mamuno sa impeachment court bilang presiding officer. Hiling niya sa Supreme Court na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at ang mga opisyal nito na ipagpatuloy ang paglilitis, tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang marisolba ang isyong constitutional hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit ni Duterte, dapat iyakin na ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng rules o procedure on impeachment trials na validly adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan upang maiwasan ang pagdududa sa bisa ng proseso. Ipinunto niya na ang mga amyenda sa rules of procedure na inaprubahan o manunoong Hunyo 3, 2026 ay may depekto dahil walang quorum, walang advance notice na hinihingi ng Senate rules at hindi mismong impeachment court ang nagpatibay ng pagbabago.
1: Si Bueno Sa!
2: Day 3 na po kitangon yan sa impeachment trial. Ano po? Nang tinalakay ng impeachment court sa ikalawang araw ng paglilitis ang mga ginawang pagbabanta ni Vice President kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanya si Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binuksan ang trial sa pagharap ng prosekusyon sa kanilang testigo, John Mark Kalilong na isang senior agent ng National Bureau of Investigation, Digital Forensic Laboratory Division, ang pribadong taga-usig na si Armando Virgil Ligutan ang nagsagawa ng direct examination kay Kalilong kaugnay sa mga di umano'y mga ginawang pagbabanta ni Duterte. Ang paratang ay nakapaloob sa Article 4 ng impeachment na isinampa laban kay ng House of Representatives. Ayon kay Ligutan, ang inatasang mag-imbestiga sa mga pahayag at banta ni Duterte laban Lisa at Romualdez sa isang online media noong Nobyembre 23, 2024. Si Kalilong din ang nagtip na ga-preserve ng mga videos tungkol sa mga pagbabanta ni Duterte. Ibig paglilitis ang ilang bahagi ng video kung saan Duterte na may isang tao para patayin si Marcos. Ang unang ginang at si Roma bilang umano sa mga sinabi ni Duterte, gustuhan itong tanggalin ang ni Marcos.
1: Si Buenos King!
2: Table conditioner Dante Marcoleta suba

0: per 80 hanggang 140 over 100.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, nagtungo ka na doon si Vice President Sara Duterte para sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Pero nagtungo sa Senado, harap sa Vice Presidente na bang sa kanyang mga abogado. Nagbigay rin siya ng malaking mensahe. Maikli na pagharap. Blood bond and owning will be blooded, but and yun po para sa kanyang pulong balitaan. Hayag na salamin sa tanyag na linya mula si Liam Ernest na Invictus. Pagdang may tagan at angging sarap ng masubok. Maong Mayo 2020 niya niyang ituloy ang impis dahil gusto ng isang ng
1: si Brett King.
0: Ang pagalaw ng presyo ng mga sa bansa niyo 2020 po ito statistic chief at statistic na nasa 4 ang inflation niyo. Mas mabagal sa 6.8% noong Mayo 2019. Bumagal ang inflation dahil ang presyo ng produktong petrolyo bunsod ng paghupa ng giyera sa Middle East.
1: Si Bueno sa King!
0: Taod-taod mga katindugo ng iba pa.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
3: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, tao na rin ang gamit.
4: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid
4: akong teacher.
5: As a public school teacher, pressure sa time. Kaya ka, yung Qual Remedy para ma-achieve ting natulog, pahid ang aking nagawa ko. Room freshener. For me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino house.
2: Walang aw sa Pau.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba?
7: At G lang! With C+, G to support your G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+, is your daily plus. Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Kun ka mo nagahad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures, parong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design. Gamit ang solidong Nara Boyan Furniture. Located at Zone 1, San Antonio City. Mag-up 0917-339-698 or 08-943-58 for more details.
10: Naka-rider, may bina naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performang panalo. Sign na Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
11: Warang manax, pangmerienda, pangbalon o pampasalubong?
12: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon, pangmerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day ang St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
14: Visit Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Dongkopeho. Contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
15: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials.

0: asin, kabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Solid Doors, asin kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in at out. Asin magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware sa presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned in Manster and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon 908-813-1564 or 0936-30616. Jaya Enterprises.
1: Paisi, hali sa Albay Electric Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapahihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibay Astrodome Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3.
2: Malsun!
3: Manong mani!
2: Tano! Uragun!
3: Pinutol ko na tatapos na itong mga uroagmang ito, mga katindong. Duman nagkurtaan sa tuyang mga alimantak na dailamang kiganansya na narisibi ang Albay Electric Cooperative base sa ipinagpresentar, mga katindugo, na datos puon 2024 ang datos na ito ni Singkong Duling. Dailamang guminana, ha? Dailamang ni dilin siya ang kooperatiba.
2: Pasaway ka.
3: Ikan malibong. Ma-update daw kita, mga katindugon, sa DOST Pagasa. May kinaraman sa Super Typhoon Inday. Base po ini kay specialist Chinel Dominguez. Aber daw, dangugunta daw si Madam Chinel kung ano ang pahit. Madam Chinel, pahit. Ano po yun? Ay, napak daw ang kidak ben. Nakakabit man. Ano kaya buhay ng kaipon mo?
4: At ng 4 a.m. location po niya ay...
3: Lat mo na, ma'am. Dagari. Ah, dahi talagang...
4: To, sa anumang parte na 185 kilometers.
3: May porsyon na dahi po ni na... audio. Pero digdi, oh. O yan, dahi siya. Ayan, mga katindu.
4: At ng 4 a.m. location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barangay po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po na bugso ng southwest monsoon at po ito ng mga pag-ulan dito sa hagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. May kita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa May Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandali ang pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa May Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Bora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para

0: kapag handa po ang ating mga kababayan sa dalhin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng area of responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, ay by Friday po, July 10, inaasahan po natin hihila po ito ng southwest monsoon. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo ulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman sa may northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday.
1: Si Bueno sa King, King.
2: Si DOST Pagasa Weather Specialist Chinenges, mga katindugon, inibong press briefing unong sa Super Typhoon Inday kasubagong alas 5. So sa madaling sabi, sa present po ki epekto na nai-experiensyahan ang Arinmana lugares digdi po sa bilog na although igwapo ni na tropical cyclone wind signal dyan po northern as in central kan Katanduanes mga katimente ang mga banwaan mga katindugon kan ano nga ning mga banwaan ini Pandan mga katindugon Karamuran Bagamanok Panganib Gigmoto Baras as in San Miguel. Pero matrangkilo pa man dahil anta kapag ka ibinandera ang tropical cyclone wind signal sa sarong lugar igwapo sindaning 36 na oras tangani na makapagpreparar antes po na ma experiencehan ang kanbagyo o iba pang mga pwedeng daraho katindugon kaini sa mga kadagaan. So 36 hours and lead time na ipinagtao duman sa mga lugares na nasa irarom kan tropical cyclone dal number 1
1: si Bueno sa King, King, King, King.
2: 8 minutos na makalipas po ang alas 6. Pag tukaw ko ng gadigdi sa sakunyang wheelchair mga katindu wheelchair pala kinaban ang mga katindugon nagpalsukan supply kan kuryente kan albay electric cooperative siguro si Manong Jun sa Peterbuda si Madam Duray na nagpapa uru imbong nagimata dahilan sa umininit na iyo kaya nare-remind lugod ako mga katindugon kon ano ba niya na mangyayari albay electric cooperated sa mga maabot na aldaw? Although ako padagos na makusog ang sakuyang pagtubod na sa paagi kan new cooperative, new Aleco management magkakaigi turn around pagabot duman sa efficiency buda duman sa tultul na pagserbi dahilanta mala ang bit-bit na prinsipyo kan new Aleco iyo po talaga ang isensya kan tunay na kooperatiba na ang kumpanya pagsadiri kan mga miembros konsumidores na ang tutok iyo serbi bako gabos pagdilensya. Pero sa mga presentasyon na datos na ipinaga dayag sa satuya kan management sa paagi ni OIC General Manager Buksit, gariday kitang nasisiripan na paglaom.
3: Pasaway ka! Turaw ka!
2: Mga katindugon, imagine, from 2024-2025, although nabawasan ang

0: kitang, pero pirmi kitang lugi.
1: Lato ba na?
0: Identified na ano ang rason ko niyata talugi. Day man kipinag yun.
1: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Kulang nga yabuin ang tawo kan Albay Electric Cooperative. Lungkot.
2: Dula ko na lungkot.
0: Tapatingani palan ang pagputol. Nagbabayad ang kooperatiba duman sa mga sa team na sa indang pig-hire. Tangani na magpasiring dyan sa mga barangays, bitong bill, asin taraman ka muna, kuya na, lampas na sa due date and sa imong bayadan, digitanganing putulon ang supply, putulon ang koneksyon, nindo, ang bayad kan aliko, duman, sang...
3: Si Bueno sa...
0: Ang iba daing patawad, pero ang iba man, pag linagayan mo ning 200, dahil na maputol, taan siya yung ma-receive kong putulon, sang gato sa... Ban, sanggatus pesos, ang pigbabayad kan aleko, duman sa mga parapute, kapag ka nagrani palan sa emo, ikakonsumidoris ka manong John sa Peter, manong Richard, Montalis Buda, manong Ino, sa harong mo, taburo, kwa na, deadline, nalampas ka na sa deadline. Iyan palan, maning kontrasinda, kayada ni Space. Ako man madali naki o 20 sa kuyang putulan ngunya na aldaw di tangani na half day sana alas city pa sana namumutol na half day sana di 2,000 bagas ako ayos baga ako apag babayadan nindo dyan sa Albay Electric Cooperative itong mga disconnection team niya to uro aldaw automatic nakadali ka ki 20 2,000 uyan na. Iuli ko na tabi, putol na. Tauin na kong 2,000.
3: Si Bueno son.
0: Kunaro ka ng daralinig din sa satuya. Dahil nanggad, daita mai-encourage ang mga konsumidores na makisumaro duman sa satuyang kamautan na ini kooperatiba ini. An may sadiri kan kooperatiba kitang mga miyembros konsumidores. Ang problema, sa prinsipyo operatibismo, base sa mga reglamento kan Cooperative Development Authority, kamiyembro, entitled dividend. Dapat igwa kaning dividendo. Kada taon, dapat may dividendo ako bilang miyembro kang kooperatiba. Kundi gari ang Albay Electric Cooperative Kulutiba. Tamari raw, kung tunay na kooperatiba ini, lambang saro na mga miembros konsumidores, pagtumbakan fiscal year, dapat mga katindugon, igwa ning dividendo. Pero lat ka mo na ngayabuin ung lapakan ka, paano ka magkaingdo? Lugi ang operasyon! Ay, kinaman! Day kitang dumanan? Ongon niya, naglalatang privatization. Basta ako, no to privatization. Okay ako duman sa co-op to co-op, mga katindugon. Kasi, mas maray na na mga nagpapadalagan ka ini, ito talagang ang puso, mga katindugon, para sa pagsirme. Buda, igwanin na tanganing magpasiring sa mga komunidad, asin magkampanya na sa tuya ini makusukan buta. Na tarabang tamangan tayini sa tuyo. Ngunyan ang pahit mga katindugon. Ang proposal, ang gagamiton na makampanya sa mga miembros konsumidores, mga local government unit.
1: Pasaway ka! Duraw ka!
0: Kanakaulay kong ipresentar nindo ning tultol. Sabi igwanin dakula o napirak 1.2 bilyonis de pesos from the national government. Hain po ini, saray. Sisay ang dapat maglakaw ka initangani, mapakinabangan

0: kung sa inag alukar. Tatibaan ko nakasabay na yan sa plug control. At sa plug control, mga katindugon, ang piglalauman niya to na budget para sa rehabilitation kan sa tuyang kooperatiba. Kung totoo man, naigwaman ang ganda 1.2 bilyones, mga katindugon, o ano bonindo mga board members, ha? Miyembro kan na junta direktiba kan kooperatiba. O dapat iyo yan ang hanapon nindo, tatibaan puro sa hangaw.
1: Pasaway ka! Turaw ka!
0: O tatibaan kung puro sa naman kita digdi pangaturugan.
1: Lato ba na yan?
0: Nauna na ang dapat na panahon, ha? Iripos-ipos kita. Ito yung sakripisyo, piranang rep ang naraot, ha? Sa to, piranang electric fan ang napahit, piranang air condition ang nadiskwido. Iya baan?
1: Pasaway ka.
0: Tutura yos kupsit sa naman kita. Kinawan kita mga katindugon. I-acknowledge muna niya to sa to yung mga paraan tabay. Thank you so much sa 24 live viewers o naginang 76 mga katindugon kan programang kikig. Hanapon tapos so iba na mga yaon digdi. Iyan ba? Tamala, naputol so inot niya tong pahit. Naputol so inot niya tong live feed mga katindugon. Ta, nag-fluctuate nga ni kay Decibel Barbito. Marina, good morning. Kay Pin Ardales. Kay Rosemary Rodriguez, kay Juliana Bernardes, ano, ihadong Joseph, oy, dyan sa puro 4, kana sugod, kay Mambet, kan sa Tuliw, Malinaw, puro 5, kay Evelyn Bonavente, kay Jadin Lee, sa mga taga-Basod, Maliliput, Albay, kay Elizabeth Vilches, Josephia, Jonathan Tanti, Roberto Manjo Jr. Naka-FB Live po ako dito sa bansa ng Brazil. Matindi si Roberto Manjo. Yauno pa lang sa Brazil. Matindi. Kay Ellen Bisa, kay Mrs. Amelia Bilen, Bilen Baldusa, birthday today, enjoy your day my sister. Kay Madam Amelia Bilin Baldosa, Marina, good morning man kay Sir Domsky. Dati niya tong pag-iriba, principal, kundi nagretiro na mga katindugon sa serbisyo, ngunya nag-i-enjoy kan sa iyang bonus life. Siring man kay Pading Vic na Kariso, asin sa iyang padabang misis. Madam Espiduroy dyan sa Bangkilingan, siya ang first lady dyan mga katindugon. Kay Madam Evelyn Camases, kay Madam Rose Bulofer, kay Madam Valladolid, dati niya itong pag-iriba sa SDO Albay, mga katindugon na nagretiro na sa serbisyo, ngunya nag-i-enjoy kan sa endang bonus life. Siring man si Manay Gundi, si Manay Gundi Sobrana Anyos, pero magayon pa, budak makusog pa. Si Madam Edith Crosses man, sindaan bang makusog na pundasyon. Sindaan mga yaon dyan sa Bakakay Community College.
2: Si Buen Osa.
0: Tawag mga katindugo ng iba pa.
3: Mga motorista at biyahero, problema, huwag nang mag-alala. Nandito na ang LAR Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, Decacap tires, Nitrogen tire and Peak tires for recap, wheel back, German patch vulcanite. Mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Prices, ang inyong kasakalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises.

0: Ventures, owned and managed by Pedro Boy Rumabon Jr., Boy and Lar Enterprises at Tibay. Siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatunis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
0: Heads up sa Gabos, mag-aki ang St. Anthony Infirmary PhilHealth ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indagyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone 981-259-482. Also like and follow their St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igubuti ka!
2: Marahay na bareta! Sa St. Mary, pag 4-piece ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero. Waratan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga Sir Anthony Inang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
0: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tabaco. Ataw na, asigresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo ng makakamtan, Talubo, ALS.

0: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment session seating. Stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, PCOS, myopsis. To para sa mas magansyon, anti-aging, pampalinaw ng magpaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements, psychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 626 na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, wala

0: Acan, rarampangan sumanga ninong buda so kapamilya tangani na i-celebrate ang decision kan duwa mga katindugo na dapat legal an sa indang pag-ibanan. And sa langyon sa Peter, dahil na po siya kay Virgin. An sa iyang piga, pipili pa o piga, puprotihiran ko ta na, na padagos maging Virgin, so lips niya, na itaunan niya kay Madam Doreen kasuudma. Ano sabi kan? Ops! Congratulations!
1: Talagang maugmahon.
0: Mga katindugon, day 2 na kan impeachment trial of Vice President Sara Duterte kasuod ma. The House was shifted from opening arguments pasiring duman sa presentation kan mga ebidensya, particularmente ang tinutukan kasuod pong Article 4 itong controversial na public is kansatuyang vice presidente na pigsasabing nag-hire na siya din magadan sa presidente, sa first lady buda sa dating house speaker. Di siyempre, labanan baga iyan kan mga may utok. Labanan po baga iyan kan mga matatali. Ha? So mga abogado. Opo. Pero siyempre, sabi ko na nga ni po sa Sendo, anuman po ang satuyang political belief, pabayaan ang proseso. Pabayaan ta na po ang proseso. Total ini sarong proseso legal na nakapalaman sa satuyang constitution, di magmiro na sa nakita. Kaya, kung kadabis-kadabis, mataupa no kita ki sa tuya man na sa diring opinion duman sa dalagan, iisipon niya to, lalong-lalo na kon ang programang ini ang magtao ning komentaryo manong duman, iisipon nindo kung nagpling ako duman iyuan na dahil ng katapusan mga katindugo na mga pagduna di odo di ada na nag-apling kita duman sa ibang lado. Pero sa argumento sa presentasyon, ikaw man talaga kinagsasyain. Whether we like it or not, na itaman akuon o akuunta, may mga nagsasyain talaga, lalong-lalo na si mga abogado na mailing po niya to, minapahit ano ha. And bakusan naman kita nakariparo, kundi base digdi sa mga komentaryo sa social media, ana nagsiyain duman si Attorney Amando Berhel de Ligutan. Hiniling ko manong mani kung ano ang rason sa ibong na inidi kampanilya, maurago na abogado. Nyata tanag sabay ka dyan sa prosecution, ara mo ang sulaminting pinakarason niya. Itong nangyari sa sarong principal dyan sa Katanduanes na dahilan sa 5,000 de pesos na aligasyon na sinima, nakula at nahatulan kan korte mga katindugunin. Unsing taon na pakakalabos. So ito ang sa iyang rason, kunya tata, nagboluntaryo siya na magsabay siya sa prosecution kasi ang involved na pirakdig, di ba kung man sadit mga katindugun, baku man arog ka itong 5,000. Manong-mani, mura gini si Attorney Amado Berhel de Ligutan. Kaya sabi ko, pwede ning magsinador. Mga araw ka, ining di kampanilya. Kalmado sa naminapa. Day kakimari parong urag-urag, pagiging arrogante, talagang, kumbaga sa ano, nailing mo ang pagiging professional na maray, as in, sabot niya kung ano ang dalagan kang gusto niyang mangyari, mga katindugon. Di ba? Sumailing nindo sa social media, halos ang pagtaonin, pagtingkalag, digdi talaga kay Attorney Amando Berhel de Ligutan. Ano po? So, kung sa inman siya, basta na hiling duman kan na publiko, as in na hiling man niya, to kung gura no siya mga katindugon kapreparado, as in,

0: ah, katibay pagabot dyan sa mga pahit na iyan. Iyo? So, padagos lang po kita. Di kita mag-iriwal digdi na maakusar kita mas kikisay-kisay tangani sa naman na libungon ang tawo manungod sa prosesong ini. Sabi ko na nga ni, kita nagtutubod duman sa kuyan baga, sa mga presumption of innocence, na ika, kasuhan ka, presume innocent ka, unless proven otherwise, di ba? Yan ang pinaka-prinsipyo eh. Kaya lang, sa panahon na ini na ikakinasuhan, ipan sa imong lado, tanganing masabutan ka. Pero kung iba-ibaan sa tuyang pinagigibo, mga katindugo, nimbis na hampangon, head-on itong mga akusasyon, ay, doon ako nalungkot. Oto na naman kita sa Korte Suprema, Manong Mani. Dahil ngayon pwede ni si Senador Malita, o Malita. Si Mr. Senator Porthwid. Dahil ngayon pwede niyan. Ideklara ngayon null and void ang pagkakailihir kay Senador Porthwid, Chief Escudero, na iyo ang mag-preside sa impeachment trial. Dapat nga niya ang mag-preside mismo ang Senate President. O di, let us to see, sabi ni Paitum eh, kung ano ang magiging desisyon mga katindugon kan Korte Suprema. Ang Korte Suprema is the court of last recourse. Iyo po ang pinaka-ultimong sandalan kan katotohanan na iyo ang ma-interpretar kan sa indaman na sa diring interpretasyon. O, interpretas lando ni Vice President Sara Duterte. So, pabayangan ta na ang Korte Suprema dyan. Kung mahiling mananggad na may basihan ang punto de vista, ang argukan lado ni Vice President Sara Duterte, di mahiling niya to ang desisyon kan Korte Suprema pabor sa inda. Alagad kunda eh, mga katindugon, ang aabuton ka iyan, basura.
1: Si Bueno sa King.
0: 40 minutos na makalipas po ang alasais. Ano nga ni ini manapigpahit ni Manong Kuyan? Apitong raw. Ano ini? Dahil managtanog? Bert? Dahil nagtanog? Ay kinaban mga katindugo niya. So panagos lang po ang satuyang pagsubaybay. Iguaman ki mga matitinding mga abogado na nagtataukan sa indang honest to goodness na komentaryo manungod po sa nagpapadagos na impeachment trial. And duman po kita mag-rely sa sainda ta mas mahiwas ang saindang eksperyensya pagabot sa mga arog kaiyan. Yeah. And kita man, maski pa kung sain kita naka-apling, hindi na daw pagpara-istri sa ninduan sa indong sa diri. Kung kulang kita ki papa, kulang kita ki ano sa buhay ta, iyo ang atindiran ta. Magkikipagparabardagulan kita sa social media, ano ang napapala nindo? Apoyra na sana kung nagre-receive ka mong kitira, gikan duman sa pigsusuportara nindo. Magpaparapakibardagulan kita sa social media, dahil nga ni kita nin kusog buot na ipresentar ang sadiri nindong picture, ipresentar ang sadiri nindong pangaran, mga aliases ang sa indong mga pinagagamit na pangaran, mga matitindi ka mo, mga maisugun ka mo, sa sikretong lugar. Gusto nindo tangani na kwan, bapahito nindo ang sa indong account, so tunay nindong pangaran, tagasain ka mo, tanganing masabutan ang sa indong mga argumento. Pero kung day man po kamo kikusog, nimbuo tanganing iidayag ang sa diri nindong identity, ang sa indong lugar, uy, bae na daw kamo pagpara sa wong-sawong digdi. Mga makusugunan sa tuyang buot na manglastar. Muda digdi, muda duman, mga katindugon. Pero dahil man nga ni kamuning kusog na buot na magpamidbid. Ayaban. Tama.

0: kariraw kun mga maisugon ka mo, buda nakakasabot ka mo kan mga bagay-bagay, ipresentar nindo, ansa diri nindong picture, ansa diri nindong pangaran, dahil maghamit ki mga fictitious na retrato, buda mga pangaran, tangani na, magkaararaman na niya to, ang mga maurag.
1: Lato ba na yan?
0: Katibahan kun makaurag ka mo.
1: Pasaway na.
0: Akong para sa rawong-sawong ka mo. Tatsar digdi, tatsar duman. Tingani ka mo nin kusog na buot na magpa midbid kan tunay din dong pangaran. Nagtatago ka mo, ta siguro nasusupog ka mo kan sa indong pingsusuportaran. Naban! Thank you so much sa satuyang mga mabuot na sponsors, D&L Bakery kay Madam Dinanang. Barsaga Eatery, Inting Barbershop in Salon kay Ate Bet Barsagang. Siyempre mga katindugon sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy asin Madam Girlie Meya. Sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nats Mambing asin Lian Calmada. Sa Tabaco Color Mix Paint Center. Uy, kay Business Store asin Madam Helen Berwega. Kay Tabaco City Councilor Rider Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Mga katindugon, tandaan po niya to na iguanin maraot na panahon. Although, harayo pa po sa satunya, ang sabi kan pag-asa, uran ang satuyang ma-i-experyensyahan. Yan po sa northern as in central portion kan probinsya din Catanduanes, signal number 1 na po. Dahil lang niya to masabutan kun dai na po nin biyahe an barko pasiring sa naon ang bita ng lugar.
1: Wow.
0: Kasi 36 pa man, 36 hours ang lead time na pigtao kan DST Pag-asa, tanganing pinalmente na mamatian ang epekto kan super typhoon na si Inday sa naon ang bita ng lugar.
2: Si Bueno.
0: Sa pangalan ni Manong Manny, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
3: One Radio.
4: One Radio. FM.
5: Mag-ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga kawelang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe na apat po ang variant sa ngayon, okay? Na available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Siyempre, nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Dayan, higit 12 taon na po na nasa market, na natiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa bilang patunay, ha, na talagang marami po ang nagmamahal sa ating paboritong kape. Palibasa, napakarami rin po ang nakinabang, ano po, sa tulong sa kalusugan ng ating paborito na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas marami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang paborito ng mga mag-asawa, ha. Kailangan mo ba ng ekstrang lakas, ekstrang gana para sa lalong mahabang labanan? Alam mo na ang ibig sabihin. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sabi nga, basta may black, may balak mag-Best Cafe Black, ha? At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix para naman sa mga tao na gustong may tunawing ekstrang taba sa katawan, ha? Magbawas ng timbang para ma-achieve ang kaseksihan at kamachuhan na pinapangarap, okay? Basta Best Cafe talaga, tatak quality, tatak safety. At bilang patunay, napili ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado pa ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal

0: certified, ha? Best Cafe, mga ka-wellness.
1: May bago! Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Okay, sa puntong ito mga ka-wellness, napakaganda ng topic na ating tatalakayin mula po yan sa ating texter. Sasagutin po yung kanyang katanungan, ha? Pero bago po mangyari yung aking pagtalakay, hayaan niyong muli kong ipakilala po sa inyo ang isa sa ating mga mahuhusay na produkto. Siyempre, pag sinabing mahusay, nangunguna po dyan ang Kyusay, okay? K-Y-U-S-A-I, yan po ang spelling niyan. Salitang Hapon yan, ha, yung Kyusay, nang ibig sabihin ay relief or ginhawa. Bakit? Ang Kyusay po natin ay massage oil. Kyusay massage oil na nagsasangkap po ng katas ng luya, grapeseed at katas ng sili. Hindi po mahapdi sa balat. Pampaganda pa nga ng balat. Dahil pag ito po'y minasahin mo, ano, hinaplas mo sa iyong balat, tutulong para gumanda ang blood circulation. Okay po? Nang sa ganon ay matulungan ding maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang totoo niyan, pag ito'y hinaplas mo sa iyong balat, lalayuan ka, ha? Hindi ng iyong asawa, kundi lalayuan ka ng mga insekto, lalo na po ng mga lamok, okay? Para maiwasan po ang dengue. At totoo niyan, kapag ito po, ano po, ay ipinatak mo sa isang tasang mainit na tubig, tapos yung pinakausok ay iyong lalanghapin, napakasarap sa paghinga, napakaginhawa ng paghinga, lalo na kung barado ang iyong ilong, ano, meron kang sipon, halimbawa, okay? Kyusay Massage Oil, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ano, shortcutin ko na lang ang kwento niya. Napakahaba po kasi silang mag-ina raw, ano? So yung nanay, ano po, tsaka yung anak niya pong teenager ay grabe daw po magpawis. Ano po? Ano raw ang problema sa kanilang kondisyon at ano po ang pwedeng gawin, ha? Kasi ang kwento niya, kahit malamig ang panahon, minsan nakaupo lang sila, ano, mga ka-wellness, nagpapawis silang matindi. Okay po? Eh syempre, ano, mga ka-wellness, direplayan ko na po yung texter natin, pero ibabahagi ko sa inyo ang aking kasagutan sa kanya, ha? Yung sobrang pagpapawis, yung hyperhidrosis, dati ko na po natalakay yan, dalawa po klase yan eh. Yung primary focal hyperhidrosis, ibig po sabihin, sa piling lugar lang po sa inyong katawan nagpapawis. Kadalasan sa palad, sa mga paa, o kaya sa kilikili, yung mga singit-singit. Ano po, mga ka-wellness? Pag ganun, wala po masyadong dapat ipag-alala, mga ka-wellness. Ano po, yung ganung pagpapawis, ano po, eh maraming paraan. Ano, may tuturo ko sa inyo mamaya para yan ay malunasan. Pero merong pangalawang uri yung hyperhidrosis, yung secondary generalized hyperhidrosis, na ito halos sa buong katawan, ano po, ay nagpapawis ang tao. Kapag ganyan, suggestion ko, magpa-laboratory test, baka merong underlying medical condition tulad ng thyroid issues o kaya diabetes. Ano, mga ka-wellness, ha? So tingnan ninyo kung yung pagpapawis ay sa buong katawan, ano po, yan, wala namang magpasama na magpa-laboratory test, malaman, baka meron kang medical condition na dapat ma-address. Pero kung focal hyperhidrosis lamang, ano, piling lugar lang sa katawan, eh yan ay walang masyadong dapat ipag-alala. Okay, hayaan yung talakayin ko pa yan, ano, sa aking pagbabalik.
1: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap

0: ang gamiting sabon sa paliligo ay Ira Charcoal Soap. Dahil ito po ay may activated charcoal na sangkap. Ano po? Tulong po ito para po maiwasan ng sobrang pagpapawis. At maliban po dyan, tulong para maiwasan po ano yung epekto ng mga harmful microorganisms sa balat na pwedeng magdulot ng skin diseases at skin infections. Kasi kapag ganyan, laging basa ang balat, ano po, laging nagpapawis, prone ka sa skin diseases at infection, makakatulong dyan para maiwasan mo yan, ano, ang Ira Charcoal Soap.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero, nung nasubukan ko ang Ira Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Ira Charcoal Soap.
2: Ira Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Ira Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ito pa karagdagang tips, mga ka-wellness, ha? Huwag hayaang matuyuan kayo ng pawis sa katawan. Pag ganyang sobrang nagpapawis, laging magpunas agad ng tuyo at malinis po na tela. Okay? Tapos ugaliin po na maligo ng 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga at sa gabi. Yun nga po, gamit ang Ira Charcoal Soap. Ano? Sa gabi, mas maganda na ang gamitin panligo ay medyo maligamgam na tubig. Hindi naman yung sobrang init, mga ka-wellness. Okay? Tapos ito, makakatulong po ito. Yung isang buong patatas kasama ang balat, i-blender po ninyo kasama po ng konting tubig. Tapos yun po yung inyong gawing parang scrub sa inyong balat, lalo na po sa mga kilikili. Ano? Pwede rin naman na yung buong lemon, hiwain po ninyo kasama yung balat, i-blender nyo kasamang konting tubig. Ano? So either isang buong patatas o isang buong lemon kasama ang konting tubig. Ano? Hiwa-hiwain nyo muna yung patatas at lemon para madaling i-blender at gawin yung scrub sa buong balat, lalo na po sa mga sulok-sulok na laging nagpapawis. Ano po? Tas bawas-bawas sa pagkain ng mga maanghang na pagkain. Ano? Mga ka-wellness, kung magde-deodorant, ano, makakatulong po ang tawas powder, mga ka-wellness, ha. Tapos bawas din po sa mga pagkaing ma-carbohydrates tulad po ng kanin, tinapay at pasta. Ano? Bawasan din po yung pagkain ng maanghang, nasabi ko na kanina, maging yung sobrang alat ng mga pagkain. Makakatulong din po dyan ang pag-inom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, kasama yung sobrang pagpapawis, matulungang malunasan. Ha? At kung wala ka namang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit dahil napakalaking tulong nito na pampalakas ng immune system. Ha? Yung mga cells natin sa katawan, kapag healthy yan, healthy ang buong tao, yung isang buong tao healthy. Pag healthy lahat ng cells, eh, alam nyo ba na ang isa sa mga pangunahing kailangan ng cells para manatiling malusog, mga minerals mula sa kalikasan tulad ng sangkap ng bawat kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, eto pa karagdagan.

0: Rex Bautista di Tita ko na unti-unti naminipis sa sabigan itong era shampoo ang bukan agawas ng aking buhok at kumamag.
1: The natural or minerals and hair regrow and redirect shopper markets and drugstores nationwide.
2: Ang prosendo ka, mantinidong 8 pesos per 1 or cash out. Jika, ang nansendang branch dyan tabi sa tubang Tipaco City. Ground floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top City Pop sa PNR Stoti. Message, magdulok sa Gen Botardo.
3: Shada, kanwanta, tayo na ang mandadamo para national, national, sports at data, 30, 40, puto na kaninit na bareta. Rata, yao na, 30 na, news and bordeo. Tre larga, 1 FM, 30, had the best one called Cafe Gold, 20, with best cafe, 18, coffee, and oil, 10 in 1 plus 1, health drink, asin ka, minerals, food soup, bakal sa mga butika nationwide.
4: Barrada 30, Barrada Lugal.
3: Barrada 30, Barrada 30.
5: Dosmaray na paggagabi ko lang dyan, yun natabi ang parada kang sa tuwi. Ngunyang Miyerkules, Julio, taon 2026.
3: Barrada 30, Barrada 30.
5: Sa pagkatudkan mga bareta sa technical, si Manny Almuguera. Si Edward Deus and Saindong tagapagatod sa mga detalye sa kita kan sa tuyang mga barata enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na siya to Jess nin pagkaaga.
3: Parada, Renta, Weather Update.
5: Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon hatod po sa Saindong kan kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi blanca, as in best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabos tabi iyan, mabawa kalindos sa mga butika or market nationwide. Nakalog na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Intay. Sigun ini sa Tropical Cyclone Bulletin ng Masa na pigpaluas kasubagong alas 5 nin pag ultimong nahiling ang matakan bagyo sa distansyang 1,400 metro sa Northern Luzon. Daraka ini ang kusog ning paros na nagabon tayo 5 kilometro kada oras sa rin sa sentro asin ang gas tenesa. Da 230 kilometro ang karang ini nagihiro panorte sa Kaskan. 95 kilometro ang kada oras dahilan sa umakan makusog na paros. Ipigbandera na ang tropical signal number 1. Sa mga minasunod danes, ang kasabay ang Babuyan Islands, parte kan Isabela, Apayao, Sirangan parte kan Kalinga, Norting parte kan Aurora, Norting parte kan Katanduan. Kasabay ang Banuaan kan Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras asin San Miguel. Sigun sa pag-asa, posibleng kod sa minor na distros ali sa mga makukusog na paros sa mga lugar na nasa Iraram 1. Posible man ibandera pa ang pinakang halangkaw na patanid sa kod number 3 mantang naghihiro pa ang bagyo. Pigpakusog man kan Super Typhoon Intay ang habagat na magdadaraning makusog sa kod sa gale warning na paborobugsong paros sa may parte kan Bicol Ridge, Carson, may parte kan Patinasa, Mindanao, Ngunyan, Aldaw. Nagpatanid man ang pag-asa sa peligro na kondisyon kan lalauman na mahukol sa good sa mas makan sa sirangan na baybayon kan Katanduanes, Isabela, Aurora. Pinag-abisuan man ang gabos ng mga lunadan pandagat na magtinir ng una sa mga mantang ang mga saradit na bangka asin ang mga motorized bangka ang may gutman na pinag-aabisuhan na dain ang una maglawod. Base sa magatan ang Super Typhoon Intay mantang ini naghihiro pa-weste bago ini maglihis pa-norte-weste na pinaglalauman na pinakangharan ini sa extreme na Biyernes, Hulyo 10 bago ini magpasiring sa timog na parte kan Japan asin sa norting parte kan Taiwan. Posible ning magluwasing par sa Sabado asin maglandfall sa sirangan na parte kan mainland China sa dumi. Inaabisuhan kan po asin ang lokal na gobyerno pantay sa mga masunod na weather bulletin ang mga abiso asin kasturidad tangan ni namas ang asin bu sirigman mga pagruga. Ribo-ribo man ng mga residentes duman sa Guam asin sa Northern Mariano Island na waraning kuryente matapos na manalapit Typhoon Vabi o ining Super Typhoon Intay. Pinakang grabing naapiktaran ang saralit na isla kan ruta

0: sa intuminama ang bagyo kan Lunes na may kusog ning paros na nagabot sa 290 km kada oras. Nailan kani kadakol na mga kahoy asin mga poste ning kuryente ang natumba, nagkarot ang linya kantol ang supply ning kuryente, siringman ang mobile network. Kinumpirmarman kan Municipal Operation Center kan ruta na nagtirig asin kuryente ang isla mantang nagpapadagos ang paglilinig asin pagpapakarhay. Sa ibong kanmayo, sinabi ni Ruta Senator Donald Mang Lona na wara pang nairihisong nagadan dahilan sa bagyo. Wara man ang mga isla kan Saipan asin ang Tinian na Sirigman kan Guam. Sinabi man kan mga otoridad na bako masyadong malala ang distroso duman kung na aging super typhoon na si Sangkalo kan nakalit na Abril. Nagatudan sa oras na 7:15 sa ibang detalyas kan mga barata sa lado lokal na magkakaibang pananaw asin rekomendasyon ang nagkakapirang Harlangkaw na Albay katakot din kampanagos na problema sa serbisyo ng kuryente sa sigon kay Gobernur Noel I. Rosal. Tatawanan muna ni duwang bulan ang aleko ngani na maihanda asin maipauto obligation plan kay ni. Ipihayag niya man ang planong magsasagibo ni Sarong Special na Annual General Membership Assembly o AGMA na pagkakataon ng mga consumer members na magdesisyon sa magiging operatiba. Mientras tanto, kung man ni Acobicol Party List Redo Pino Garbin Jr. ang pagsasapribado ang tamang solusyon pang na problema sa Aleco. Kini na dapat taon na ni magkakanig una panahon ang kooperatiba. Ngani na mangyari ang rehabilitasyon gamit ang 1.2 billion peso na pigtagama kan gobyerno nasyonal dahilan sa naging inisyatiba kan ako big makataon na ipiglahad man kaini ang iba pang mga lakdang ota na isa alang-alang tanganin na mapakarhay an operasyon asin serbi an Aleco.
1: Parada 30.
0: Si 6 anyos ganan makalis na maipit sa aksidenteng cargo truck duman sa Castilla, Sorsogon. Tulong iba pang victim and coordinator ikinaugma ang paglaransan ng Sports Academy sa Albay Division. Mantang Iguaki Piti na nadakupan ni pinamarangdaho ning marijuana kan mga otoridad sa Malilipot, Albay. Yan asin ang iba pang mga barata. Masunod na, gagapirang pagirumdom.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo ka na? Sa Queen's Clinic and Lab, meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, urinalysis test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, intercup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility check. Wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available employment requirement, psychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, sa taas ng BDO Karangahan, Baco City. Bukas kami, Monday to Sunday, AM to 7:30 PM. Queens Med Medical Clinic Tori. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng Manok ni Osang.
4: Rabies,
1: day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal para itao ang proteksyon na kaipuhal. Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakuna.

0: sa ipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Popeho. Contact sinda sa mga numero 0966-8766 o 0970-469-3119.
2: John o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip, ng tip, sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan.
3: Boss, Herbang Kaso.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at egg. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Anan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa bayan ng Herbal Capsule. Bossing ng mga herbal.
4: Hudili ka ng best 6-in-1 coffee herbal mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Anskes, estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kumilin? Inom ng kape.
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis nitong sangkap na natcha stevia.
5: Oh, ano pang hiningi?
4: Mag-best ka na. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Away at supermarket sa inyong lugar.
7: Bada 30. Bahal.
8: Alas 7:21 na po nin pagkaaga, diretso na kita sa ibagan sa tuyang mga barenta. Tulong Barangay Tanod sa siyudad ng Tabaco ang tinawanan ng Certificate of Recognition na kan Tabaco City Police Station bilang pagmidbida sa saindang halawig na taon asin honesto bi sa pagmamantiner kan katrangkiluhan na kaayusan sa komunidad. Ang mga minidbid ay sinda Alejandro Bonavente Serrano kan Barangay Matagbak na 35 taon sa serbisyo, 91 Martin Binditahan Buen Consejo kay San Ramon na 32 na taon sa 1994, asin si Angel Bunayon Breva Jr. na trebisyo po man kang naiba. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibanta, ang Chief of Police kan Tabaco City Police Station, minidbid ang tulong Barangay Tano dahilan sa saindang pagiging modelo sa serbisyo, voluntarismo asin ang dedikasyon sa pagmamantinir kang katrangkiluan, kaligiko asin kayusan. Pinagsagibo ang pagtaonin pagmidbid bilang parte kan pagsilibrar kang 31st Police Community Relations Month ngunya na taon.
7: Parada 30.
8: Yan po. Aksidenteng pagkahulog kanduang plastic sachet hali sa plastic and chicheria ang naging rason nga nidagon kan mga otoridad ang sarong freelance IT bandang alas 2:25 ng pagkahapon kasudma sa malilipot sa reporta mantang nagsasagibo ng Intel Monitor ibakan malilipot municipal police sa direktang supervision ni Police Major Joseph Militante an officer in charge sa naunang bitan ng istasyon at nahiling ang pagkahulog kan duwang sachet ali sa sarong plastic ang chicheria siyon kan suspect tulos ining binerifika kung sa inapagaraman na ang mga sachet may laog kan pinag babawal na bulong. Sa saidang panagos sa pinot ng heat cell transparent plastic may laog kan pinamarang dahon ng marihuana na pinagkakarkulong igwa ng timbang pokomas o menos 10.32 gramos na igwa nin kantidad 1,238 pesos. Mantang ang sarupang heat cell da transparent plastic sachet may laman man kang pinagtutubunang pinaalang na dahon na may timbang 1.58 gramos na iguaning kantidad 189. Nakuaman sa posisyon kang suspect ang sarong unit ng Samsung cellular phone. Ang inventaryo parka pinagsagibo sampangan kang mga nakahiling. O kaya kang mga witness asin sa paagiman kang brought asin mga ilihir na opisyales kang barangay. Tulos man napigpagramdom sa sospeka na pigbidbida si Alia na sa tamang edad na residente kan Bakaka Elbay ang rason kan sa iyang pagkakaaresto o sinan sa iyang mga karapatan sigun ini sa saligang batas na presenting nasa kosodiyang ngunyan kan malilipot MPS para sa tamang di 7:25 na po nin pagkaaga nasa kote sa sarong bypass operation ang sarong 39 Angao City bandang alauna 50 ni mag umagahon kasuan operasyon kan mga operatiba kan Ligao City Police

0: Station sa Panginoon at Manny Police Lieutenant Colonel Danny Baitica. Katuwang ang mga tauhan kan Albay Police Provincial Office sa lindong kan pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Noel Nunez sa nasa 38 caliber na baril na may apat na bala sa ginibong inspeksyon sa saiya. Nakuha pa ang duwang hitsel the plastic sachet na may pinagdududuhan na igwaning pinagbabawal. Presenting nasa custody ng Canligao City Police Station ang suspect na sinahampang sa car sa Republic Act 10-1 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sirigman ang Republic Act number 9160 Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Parada 30.
0: Alas 7.26 kaaga, gadan ang sarong 6 anyos na ipit sa sarong na aksidenteng cargo truck na natumbili sa barangay Poblasyon sa Castilla, Sorsogon. Mantang tulog ni Maan ipigdalagan, makalis na magsaparing lugar sa sendang lawas. Ulis, sigon kay Station sa Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Gomez na naipaabot sa senda ang report as in tulos man na nagresponde sa digdi na napagaraman na sarong 6 anyos ang naipit sa trunk. Ulit at tuminagilida, asin pasini sa concrete barrier. Nanaki sa pagkakaipit as in ipigdarapa sa ospital Alangad, binin buhay. Basa sigasyon kan mga otoridad, warang kabanggaan ang truck. Alaganin preno. Saan na bako man sa nasubot, permihan na an accident. Asin bako man ini an accident prone area. Uli ka ni pinag-opisyal ang publiko. Ansa na mga bihikulo bago magbiyahe nga ni na maibitaran ang kaparehong aksidente.
1: Parada 30.
0: Mientras tanto, agaw atensyon sa laugkan simbahan ang sarong lalaki kan nakaliis na Domingo digdi sa Tabaco City pagkatapos kan sermon kan padi kun sain na nagparasurihaw ini sampangan mismo kan mga nagatindir kan misa kan nagtalikod na Domingo. Sana ko ang impormasyon News FM na pagkaraman na igwa nin problema sa pag-iisip anao ng bida ng persona na naglaog sa simbahan dahilan kay ni o dalan kan insidente alos pirang minuto na dai na ipadagos ang pagtatapos kan misa kan nakalihis na Domingo. Tulos man na nakapagresponde ang mga otoridad as in epic turnover sa saiyang kapamilya ang personang naglaog nin simbahan kan nakalihis na Domingo.
1: Parada 30.
0: Kinaugman kan DepEd Regional Sports Coordinator ang paglansar kan Sports Academy sa Albay Division. Sigon kay DepEd Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sison na magayon ining laktang hulita iba ang training sa Sports Academy kaysa sa year-round training sana. Punto pa kaini na ni Sports aminadong bako magayon kung nanaki nagtitraining sa nanin duwa sagkot sa tulong simana bago man ang mga pakawat. Hindi subuot masusustain na ang training kung sain academics of basic education sa pagkaaga as in training man sa pagkahapon. Dakulang tabang man subuot ang pagkakaigawa ng Sports Academy bako sa nasalbay kundi sa bilog na Kabikolan.
1: Parada 30.
0: Alas 7.29 na po nin pagkaaga. Pasirin kita sa ibang detalyes pa kan sa tuyang mga barata sa Lado National.
1: Parada 30. Parada National.
0: Ang barata sa Lado National. Atod po sa Sendokan, best juice 10-in-1+1 health drink. Kung kamutabi nagpapabalon nin juice sa sendo mga aki sa paglaog sa mga eskwelahan, pasiguro tabi dapat sustansya. Best juice 10-in-1 health drink. Iyan po mababa kalindo sa mga butika nationwide. Nagsagibo nin no to impeachment motorcade ang mga miyembros kan Solid Duterte Supporters Group bilang suporta kay Vice Presidente Sara Duterte as in bilang pagkontraman sa nagpapadagos sa impeachment proceedings. Sigon kay Solid Duterte Supporters Group National Parallel Officer Basher Cabrera na pirming nasa likod sinda kan Vice Presidente as in bako magayon na kaluluwasan kaini sa nasyon tahaw kang kadako na pinagkakampang na problema na dapat na pinag-iinot kan mga senador. Sinabi pa kaini na maski pro or anti Duterte dapat na inuto na manliwata ang problema ka nasyon sharing kang padagos sa pagbagsakan ekonomiya

Asin ang paglangkaw kan mga barakalon, ipighayag man kanin mantang nagtitinir sa Malaysia na makaingit ang progresibo asin kadakol na turista kaysa sa Pilipinas na subot kulelat asin kadakol ang pinagkakahampang na problema. Parada 30 na po nin pagkaaga, nagsangat ang prosecution kan request sa pina sa Office of the Vice President Chief of Staff na si Sulueca Lopez. Anaw ng bita ng pagpapaapod nga ni magtestigo sa article kung saan Iguang huma laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecutor Terry Rinona na importante ang pagtestigo ni Lopez sa huli sa subot pagbabanta. President Sara Duterte kan nakalis na Nobyembre taong 2024 sa raw ng bita ng press briefing. Digdi pigbuyagyag kan Vice Presidente ang pagbabanta kay Presidente Marcos, First Lady Lisa Marcos, asin kay dating Speaker Martin Romualdez. Koresyon ni Private Procurador Virgil Ligutan ang subot pag-lead counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison. Ginibo ini ni Ligutan hapot siya ni Senator Judge Rizon Tiberos mantang nakasalang sa direct examination si Senior National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong sa Senate Impeachment Trial kanakalis na Martes, Hulyo 7. Linaw man ni Attorney Michael Pua, tagapagtaram ni Duterte, na dahil nag-walkout si Sison kundi nagpasiring sa dine sa comfort room. Katakot kini pinitikman ni House Prosecution Panel Spokesperson asin kabataan partylist Representative Rinico ang naging performance kan Defense Counsel ni Duterte sa sarong entrevista kan Martes. Sinabi ni ko na kung siya ang Vice Presidente, kakahurunon niya man ang sa iyang mga abogado dahilan sa indang ipigpapahiling sa pagdangog kan nakalihis na Hulyo 6. Nagpasiring si Duterte sa Senado kan nakalihis na Martes asin pigkahuron ang sa iyang mga abogado. Dahil man ini, nag-atender giraray sa ginibong hearing. Parada 30! Alas 7.33 nin pagkaaga. Pasirin kita sa Lotto result na hatod sa Sendokan Kaping May Maray na result sa salud din tawo. 8-in-1, best kapi blank o best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide sa 658 Ultra Lotto. Uya po ang winning number combination in any order. 50, 22, 58, 57, 43, asin 29, ang jackpot prize, naku po! Dakula ng Maray, nagabot na sa 128 milyones pesos. Wara pa, kinanggagana. Para naman sa 649 Super Uyapon winning number combination, 26, 18, 42, 19, 11, asin 3, jackpot prize, 58,900,175 pesos sa 0.50 centavos. Wara man kinanggana sa 642 Lotto. Uyan winning number combination, 20, 16, 12, 35, 5, asin 6, jackpot prize, 10 million pesos. Wara pa po kinanggagana kaya pagirumdum sa mga tugang, dinanggad po ipaglaom sa swerte ang sendong kapalaran. Magigos asin magtyaga, tangani na o masenso ang buhay. Ang Lotto result, tato niyan sa Saindo, kan Kapeng May Maray na result sa salud din tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin ang Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po iyan, mababakal lindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Alas 7.35, inatabi ang naging katriponan ka sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, at sinishare sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo ang One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa paghatudkan mga barata sa Technical Department, yon dyan si Manny Almoguera. Shoutout man sa 24 live viewers sa Facebook. Maligayang maligayang happy birthday, 70th birthday kay Febral dyan sa barangay Baybay Cantiu Elbay. Ang pagbati, hali po yan kay Salvi Moran.

0: Paga para antabay ta nakatutok sa sina mga radyo ngunya na pagkaaga day tabi magharali ta masunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man po ang sa inyong naging tagapagatod para ta Ed Portillo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Pabili po. Ano po yun? Pabili po ng supplement.
3: Supplement?
2: Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa lamang sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang ng Arco Capsule protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy, ganon!
4: Magkano ba yung Pauti Arco?
2: Ay, ito, 15 pesos lang, SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama, 750. Hatiin mo.
2: Capsule hahatiin, may ganon, kinakata-kata, nakakasak. Nag-i-kemi, may hindi, viral from PDA o Pauti Arco Capsule, may viral quercetin para iwas sakit, iwas virus, ganon! Nakakaloka!
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na! Visit Road Legazpi, Roquete, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-8. Sway Automotive Center. Sigurad at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth Aquarnel. Bukas pro oras ang sa Ikan Laboratory Check-up as in ibyong medikal. Para sa iba pang kap sa sendang servis, mag-apot sa cellphone 989-482-FBP Anthony.
6: Ano yan? Dug ang labahan mo?
7: Problem, hon.
6: Eh, paano yan? Di ba mamama?
7: Sige, papalo.
6: Pero yung gagawin, yung softener at an
7: detergent. Okay na ba? Maulan, like the shirt.
6: Para sa soft, soft variants yan. Oast Blossom and Ross. So, inis. At ang press. Cafe or markets.
8: One Radio. Or listening to One Radio FM.
5: Una sa buong Bicolandia.
9: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice. One News FM. Tamang impormasyon best. Natugtugan. On. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Daimang gibok isala para daim. Itong gobyerno, ita, ito na naantabong tira sa dato. Kay tira to, nular kanal do po, asip dito po ang sa dasari po sa
10: dugo. Good morning, good morning, good.
9: Hala, tira.

0: Good morning.
1: Oy, good morning. Tirahon tanan tatibado tirahon pa ini kan iba.
2: Tirahana.
1: Kan Domingo ito, Sir Manning, may kunyang kita diyan palaan. Pwede tang makontak so amigo ta diyan sa simbahan. So sa Kristal. Igwa pala nito, Sir Manning, kunyan, problema sa pag-iisip so nakaputi na nagparasuri o sa loob kan simbahan. Pagkatapos ng ganito kan sermon ni Father, mangarog ka na sitwasyon, dahi taman ayan makukontrol, ano po, pagka siring mga patuning hapon, misa mga katindugon kan Domingo. Nag-viral ta igwaki nabi na para simba na video nito kuri data masabutan kung ano sa pigpaparataram paano duman kan su personang naglaba. Oy,
2: hala, tira.
1: May kambyada si Gob Noel. Dahil niya man da sinabi na isa sa privado na mga tugang an aleko. No.
2: Hala, tira.
1: Sa kabaga ka ini mga tugang. Ano nangyari? Kunda ay isa sa privado. Ano ang nalilibong na talaga ako mga katindogo? Matapos magkakuaning negatibong reaksyon hali sa mga Albayanos mga tugang so planong pagsasa privado kan Albay Electric Cooperative, biglang kambyada na si Gob. Ako ngayon ay managtaram na isa privado. Ang sabi ko lang ngayon, pagkarayon. Ay, kamo kaya sa mga para sugot yan sa social media, makaskaso ngayon kamo mag-ibon yung konklusyon. Una ngayon, hindi na kaya ng lusotan.
2: Hala,
1: niya paano kayo nangigaw? Ano na ito, supik, anong share mo naman sa ulat sa bayan na ano ngayon mo yan, Indo? Fried chicken o fried egg? Garo fried egg manan mo yan, Igo? Bako man nabo man ni Gob kam. Fried egg na lang.
2: Hala.
1: Agiristoryahan tagirara yung unong sa alay ko mga tugang na ganspukan kan publiko mga katindogo nagkambyada na si Gob. Sa mangyayari kay taray ba ni Gob? Ano tuminara mga katindogo? Bordeus ang kunya na ang head director sa si Primo nagmaktor ang ginjeso sa government ng mga tugang. Yan pala ang pinakang rason ko nanta interesado. Iyon na bagas yung interview ta kay Chrisman Pido Garbin kan ako Bicol. Pag once makatisyonel, dahil naman po ba biyerno, point to be, ano naman sa nagayon, 8 hasos na minute na supon ng tugang sa rehabilitation. Nagkatang ini, bako man po, naman, paano maiswit, nagagan ka ni Mayor Station Administration. Niya, station matabi o timeline na pinag-aapon, Mayo 20, si Bongbong Marcos, kung ano talaga ang epekto ka ini sa magburo-brow. Yan.
0: Salating
1: kung mag-system loss, taram na sigbabayadan tapo yan. Kung suggestion, suggest ko, suggestion Chrisman Pido Garbin. Divide na, tulungan kitang district. Three man atugang district, iba man first district. Ibang ang mag-manage, dumampo sa pinta, dyan tamahi leaders, mga guided into three. Magkakaigwa kilambi, ni maliwanag na direksyon, tapapakarayon. Kasi, saan mga first district, kung da, gustuhan mag-super kan problema. Second district sana, third district sana. Apektagon. Ako, uyon ako sa araw ka na ipangakatindugon sa mga maurag man ang mga taga-fugmanihan operative. District 3 cooperative. Bakon sa loob ng
2: hala.
1: Kung nanindo iyan, mamak sa alba. Baad kaya usog ang buot kan mga taga-district na kore kung tartabi mga katindugon kan ginibong sa tuya ang sa district 25% at ang matugon base nasasaluhon mga tugang tam ko na system lo paparong ka 95% pe ah but sabihon na abas ni basta na sa albay
2: matira
1: yo yan mga tugang si Gob
2: hala
1: siguro pigma kung kumusta testingon kunit na pwede na ngayang ikadugdog ngayon naman sa tubig na pangkarigos ko.

0: Bawi-bawi, ano? Bawi-bawi. Ba't pigpapalaog-laog naman sa nasa mga albay, ano? Sagin-sagin man ngayon, bawi. Pag-abot kan agma, uni na ngayon, ho. Kariba ko na ngayon, supribado ngayon, na pirmi ngayon, kahuron. Amo na, yan na, mapadalagan ka nalay ko.
1: Hala.
0: Kikigigo na sa nakamu dyan. Hala ka mo. Ay pinag-restoryahan sa kunyan, sa social media, sa pahayag ni attorney, ano na nga na iso pangarin ni attorney Maurag na abogado? Lukan prosecution mga attorney Birhel Baling, ito Sir Manny, ligutan, ligutan, balingot man sa, ligutan, attorney ligutan. Sabi ni attorney ligutan pa ng mga katindogon, ang photocopy that is considered as original copy. Nagpara kunyang sa mga DDS, nagpara ngurob-ngurob sa mga DDS. Nagpara ngurob-ngurob sa DDS. Kaso rin pa ngayon, ang photocopy naging original. No.
1: Hala.
0: Saka, digdi siya nanaluwas mga katindogon talaga. No? So reaction ninda, kulang sa research. Pagtaod-taod na maribu ko na sa social media, malungod sa paluwas na pahayag mga katindugon kay ni Virgil Ligutan. Ang sabi kan Supreme Court, ang photocopy palan, pwede mga katindugon na ipresentar bilang original. Garuman sa ng original na ebidensya o kaya dokumento na unless may nakabugtak na unless otherwise, iyan tabi pinagkakwestiyon. Ang kunyan kayan, ang authenticity kayan. Pinagkakwestiyon, balido mga katindugon. Balido, good as original, na hiling na nindo.
1: Hala.
0: Supreme Court na nagsasabi.
1: Hala.
0: Di mga maribukon kayan mga DDS. No, dudumandi, nadali ka mo ni attorney ligutan.
1: Hala.
0: Naligutan ka mo duman, ano? Sabi kan saro man na parantabay na.
1: Di ba?
0: Considering niya, sir, papotocopy ta na ang korta ta. Kunyan, good as original. Lako, yung baga, pahita na. Iyan. Good as original, kung nakuon sa mga tindahan. Kundi ako sa mga tindahan, problema mo yan. Pareho man kan sa korte, ay, mga katindugon tabi, photocopying dokumento, good as original. Iyan, kunday ko questionon. Di ba? Kunday ko questionon ang authenticity kayan mga katindugon, good as original yan. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Kaya pareho man sa korta, pareho man kang ano man na dokumento. Kasi simple na ako nga ni ang prinsipyo ko araw kayo ng pagtubod ko eh. Kasi dahil mo man yan maduduplicate kung wala mga katindugon ng original. Paano mo yan mapopotocopy kung walang original? Di ba? Minsan nga ni, nagungurob-ngurob man ako mga katindugon, hagadan ka ning kunya, ning photocopy. Photocopy siya na ngayon, maski clear copyan, susuguon ka ngayon. Ipa, kunyan mo ngayon ni, susuguon ka ngayon. Ipa-kunyan mo ngayon ni, ipa-certified mong true copy.

0: wala.
1: Tira. Sige na ngayon. O, papotocopy mo. Pagkatapos mo ngayon papotocopy, ipa-kunyan mo, ipa-certify mo ngayon true copy yan, ha? Mapa-certify ka na naman.
0: Hala. Tira.
1: Kaburukag sa tao.

0: style. Yata ngaya sir, an passport ngaya pag pina photocopy mo, ako undaw ngayaan na makabiyahe ka ngayon sa ibang nasyon. Iyon na nga niyan ang principle na pigsasabi ko mga tuga. Pareho man sa korte, kung dahil ko questionon, kung dahil ko questionon, ang passport mo na pinapapotocopy mo, pwede kang makabiyahe kung dahil kinagkakwestiyonon. Simple yun man sa nabaga.
1: Hala.
0: Kasi nga, sabi ko baga sa sendo ang kwarta, o yan sa Andribo, papotocopy nindo. Kung iyan dahil ko question nun, pag abot yan sa tindahan, di, makakabakal ka. Pero kung iyan ko question nun, pag abot yan sa tindahan, ay, bako ngayon ni Sir Sutiga, hanap ko ngayang kwarta.
1: Tila.
0: Rematika. Iinda.
1: Hala. Tila. Marhay ang
0: ugali. O ni Atugang, nagsaangat po ang prosecutioning request to subpoena sa Office of the Vice President Chebo Bistam na si Solieka Lopez. Iyon ni mga tugang si pigpapara kunyanan baga kang inot ni Manay Inday, pigpapara kugus-kugus mga katindugon. Narumduman itong senaryong ito na ano ni si Solieka Lopez mga katindugon. Ting aresto ini kang panahon na ito. Adi, bako abogado ini? Nyan. Ini mga tugang ang plano ngunyan kang prosecution. Nagre-request inda. Aba. Abangan taha ang mga susunod na kabanata. Pero, grabe mga tugang, ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Na mga abogado. Pasiring mga katindugon sa Supreme Court. Pasapa sa klolo na naman sa Supreme Court. Aram nindo ko nanta nagpasiring sa Supreme Court. Gustong ipapundo mga tugang an impeachment trial.
1: Hala, tira.
0: Pino na pero gustong papunduhon.
1: Hala, tira.
0: Sa madaling sabi, ako sa analysis ko mga katindugon, may tinatago talaga mga tugang ang vice presidente na dahil po pwedeng maibulgar sa publiko. Ta, kung wara siyang tinatago, kung puro man sa nabalubagi and
2: sa luha, naging sayo, naging sama.
0: Inihong kunyan tawag nito puro man sa nabalubagi ang mga pigsasahot laban sa saya, ano ang rason para matakot siya, diba? Kang enot mga tugang, nakakuha na po ni suporta kaya ang president mga katindugo na ibasura so inot bagang impeachment case na pigsunad laban sa saya. Na technical sa proseso so nasa kunyan House of Representatives kaya nagalatin 1-year period bago liwat na pigrefile sa impeachment case laban sa saya. Eyo, nakakuha ning kasurog kayo ito so kunyan sukampo kan Vice President. Pero ngunyan, ta naging kunyan nga ni kayo ito, naging laman kan mga bareta, mga tugang, so naging aksyon ni dating Senate President na ngunyan, iyo po ang presiding officer, Senador Francis Chis Escudero na Portwid. Yan, pinag-restoryahan bagay ito kung ano nga yan, pagka kunyan kang Portwid na yan. Ura-urada. Insigida. Dapat ngayon, insigida. Kung minalawigan ba ito, ta nagkaigwaning break. December, di ba? Nagkaigwaning break. Dahil kaya, napurnada, ta kung dinali tutulos mga katindugon kang panahon ni inihong Senate President Bambu Chis Escudero mga tugang, baka haloy nang natapos. Iyan na impeachment case na yan kay Manay Inday.
1: Hala!

0: O, pero ka muna nakatutok tabi sa kunyan sa impeachment trial. Ano an pakiramdam ninyo?
1: Hala.
0: Pakiramdaman nga tayo.
1: Hala. Tila.
0: Minsan dipisilon pa na magatid-atid kang sitwasyon, ano, kasi dahil pakita nangangabangaan mga tuga. Ang kaabang-abang digdiman sana, so magiging boto mga tugang tabi. Pagkatapos na maipresentar ang gabos na mga ebidensya, pati maidepend sa mga tugang kan kampo ni Vice President Sara Duterte, ang mga aligasyon laban sa iya, magkakaigwa na po ni, kunyan, pagboboto o burutuhan ang mga senador kung dapat ma-impeach o dahil dapat ma-impeach mga tugang ang Vice Presidente. Ayan. Kaya tapuson tayo ni, tapuson nindo mga tugang ang impeachment trial. Tadyan nindo mahiling kamu mismo na mga kababayan ta magkakapag-atid-atid kung may problema man ang Vice Presidente o dahi. Ta, live na nahihiling ta mga katindugon ang hearing. Live na nahiling ta ang trial mga tugang tabi o paglilitis laban sa Vice President. Maski ka mo, makakapagbalanse, makakapagturutimbang na ay, sala mananggad ngaya ini, ay, tama mananggad ngaya ang arog ka ini. Duman sa ikadawang aldaw kan hearing mga tugang, ano sa hiling nindo? Ha? Totoo na may kinahuron dente na killer, paragadan, para gadanon mga katindugon ang presidente in kaso may mangyari sa vice presidente. Kasi may ano ito, may kumbaga may condition man kaya ito. Ang plano kan vice presidente in kaso may mangyaring maraot sa iya mga tugang as the vice president. Ang sabi niya baga may kinahuro naman siya na paragadan tangani gadanon. Kumbaga so ginibo niyang statement o itong patakot. Sabi nga ni, huma, sabi sa Bicol, threat, mga tugang tabi. Laban sa mag-agom na presidente, buda first lady, saka kay Martin Romualdez, ginibo niya ito, ang pahayag na ito mga tugang, ta, pagmati niya, garong ako na ngayon ang kalaban ngayon kan administrasyon. Kaya kung ano man ang mangyari ngayon sa sakuya, may kinahuro na ako. Kumbaga, dahil gigibuhon kan vice presidente, ha, itong statement niyang ito mga tugang tabi na daiman ki ano man na namamatian siyang huma sa buhay niya. Yan. Pero man sana igwa ka ning kaiwal sa barangay nang kaiwal mo sa barangay ipapakunyan mo ipaparecord mo na daw ano mangyari sa sakuya day kang ibang deng ibang sa asawtan kung may mangyari man sa kuyang maraot kundi ikasana. Wa? Kaya kaman sa nangyayang kaiwal ko, parang arog ka nagluluwas mga katindugon. So pasiguro kan Vice Presidente. Oh, kaya iyo iyan mga tugang tabi ang nangyari.
1: Hala, diba?
0: So, kaya so dating magka-alyado, magka-iwal ng unyan na maray.
1: Hala.
0: Bata, uyugon mo, ipapakalkal da mga katindugon kan Vice Presidente sulawas ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. naman sa libingan ng mga bayani tapos itatapok da sa West Philippine Sea.
1: Hala.
0: Ya, ganun, uyugon mo. Ay, inda kita. Pero sa trial na ini, natatawanan ng pagkakataon mga tugang sa mga abogado para mag-shine. Yugon mo yan. Yung kaysa indang popularidad mga tugang, makaskaso na no. Makaskaso ng popularidad ninda. Sige. Si Sir Manny, dyan sa technical. And for Deus tabi, sagkod kita alas 9. Sa mga par, abridoan sa muyang linya ng komunikasyon 0966-4202491 Paabot lang kamo kan sa inyong mga reaksyon.
1: Hala.
0: Sa comment section.
1: Hala.
0: Sa Facebook, sa paagi po kan sa buya pong Facebook page. Sa Radio 91.3 News FM page.
1: Hala.
0: I-follow tabi sa muyang Facebook account.
1: Hala.
0: Para sa mga detalyado, tibong mga impormasyon.